0: pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hindi nga, uy.
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
3: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: Nangita ka og sakyanan kanang rent a car para sa imong pagbiyahe kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badlon o salawayon sa katilingban. Mutayig sa alay daigon. Magkahainit na isyu at kasabi ng bayan. Paro de los Pueblos.
8: Las 8-7.
9: Yes, ato ang mga angkol o mga tatay nga kutob na lang yun sa nauna ang nga mugadya pa sa kama. Kauban ang asawa pero wala na ginipwersa kay wala na dyan kusog ang iyong mga espada. Ano yan? Ato ang solusyonan. Di ba? Grime-rime, no? Ato ang solusyonan pinagi sa pagtumar sa extend food supplement for men mga angkol, mga tatay. Ito na mga idara na kifibre nga. Wala, lumoy na dyan. Bisa kung saan. Ato na palig-uno, no? Kay para ang usa ka rounds nga makaya ninyo, usa ka one round, mahimo nang 4-5. Ah, di ba? Wow. Kapasa maka-extend kay makapalig-on maguna sa mga kanang nang gitawag na to ganang espada ba? Dili na to gyud ay bolter. Extend na mga tatay. Ah, oh, naipalit na gito nagita dirag hapon ba? Gaoklo-oklo. Mm. Kaya na mga mangita dirag extend. Ay, si kuan ito, no? Si nanay, nita si nanay Kifay Bray. Usa ka nanay. Ubay
8: nangita.
9: Oy, sa palita kog vitamins B. Sa ka vitamins extend.
8: Ita. Ikaw na ha.
9: Oh. Gisugo ra kuno sa Kifay Bray taon.
8: Gisugo. Basig ingon kay unsa na ba? Unsa na man Pedro murag wala na ba day kwersa. Pagpalit dito.
9: Dito, dito. Mao siguro ta gisugo.
8: Ang extend mga ka K5, buguban nato ng mga produkto mapalit yon sa mga butika nationwide. Diri po sa Dakbayan San Carlos, mga butika nato na adyo na sila, ano? And pwede yun mo direkta makapalit diha sa ilahang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building ra, no? Vigo Stilo Street, Barangay 3, Aning Syudad. Sa mga barangay kay pwede na mapalit diha kay Nanay Agnes Garingo, no? Sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal. Kay Madam Pasita sa Tinggasin diha sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon. Madam Gretchen Enderes sa May Bonifacio, Barangay 5. Erlinda Espania sa Medina Taps View. Pwede mapalit na ha. Kay Madam Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Nanay Nelia Langgungan sa Mier Colisan, Prosperidad. kinanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal, kay kagawad Janine Cubero, Buena Vista, Calatrava, kay Madam Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino, Barangay Rizal, kay Madam Josephine Inderes sa Barangay Dos, nanay o kitatay Efren Demetria sa May Sambag Dos Ermita si Paway, kitatay Alfredo Larida sa Pinawayan DSB, kita gagawad Richard Jutay sa Marcelo Calatrava, kay tatay Chofino Prahe sa Sitio Sangi Rizal, o kay Madam Nobilin Ana Biaza sa Proper Prosperidad. Pwede na mapalit yung mga produkto na to. Kipay Pam, syagit sa doon ni Kipay Pam.
9: Yes, may buntag ni Madam Elda Jutay. Ana Shadera, good morning Sir Brian, Mang Pam, still watching with you. Mm-hmm. Napunod si Madam Grace Dakal Katalugo. Good morning, uh-huh. K5 Brian. K5 Pamela, shout out sa ako Mama Rosa Dakal o Papa Rene Boy Kramihan o mm-hmm. sa akong bana si Jason Katalugo o sa akong uyuan Ruben Dakal o iyaan uh-huh. ako nga si Nene Kramihan o shout out po ko Nesel Dakal Marvel Sutes o sa ako ang manghod sa Jim Boy. Kusog kayo mo diri sa Bukid sa Calatrava sa Barangay Cruz. Salamat sa pagbasa.
8: Thank you. Mm-hmm. Okay. And kinanay si Nanay Carmelita Barbicho Sir Bride, di isan ko mubayad kay sa mga atuda nga gipanghatag way ayuda grone. Ayuda nga gipanghatag wa jod ko nakadawat unya butangan tag utang tiwas. Bitaw.
9: Kato nang ganin ang utang to.
8: Di na kati katilaw anong mga ayuda unya apilon patabayad ng utang.
9: Oh. Sakto, sakto. Asa nang hustisya dirabe?
8: Di ganyan mo bayad ng uban nga nanay utang?
9: Mm. Ah, mao.
8: Sige nagpasagil.
9: Mm. Reason here, reason there, and reason everywhere. Ay da.
8: Las 8:11 na pagkalayo ang biya. Oy.
9: Ay layo, agilubong eh.
8: Agilubong.
9: Ay, tiyan.
8: Dirita sa balita, kay Basig, naapa ba ni sila sa San Carlos karon? Diri dapita sa atua? Nakapreparan na ba si kagawad Isabel Barbicho? Nana siya?
9: Ay, uh-huh. Yes, i-preparar.
8: I-preparar pa di ay. Okay. Atong ni Aging Adlaw, naay may padangat o reklamo diri sa atua sa K5. Mm-hmm. Na? Nga, nilabay siya diha dapita sa may Talavi, nga National Highway. Unya, naay mga grupo sa mga kalalakinhan, mga laki K5 Pop.
9: Mm.
8: Nga na ay gibit-bit or gibit-bit ng mga plastic. No?
9: Baligya dito.
8: Baligya di ay. Unya, kato mga plastika, ang unod, mga sabon.
9: Mm.
8: Sabon di ito.
9: Grabe no, nang libod sila no?
8: Unya, mamara sila og mga sakyanan, motorsiklo, kay ilahang baligyaan sa ilahang baligyang sabon. Wala man tayo problema, anak, K5 Pump.
9: Okay, magamit man po ng sabon.
8: Magamit man po, o niya, legal man po kay kinang mamaligya god.
9: Abita ng warta sab, ana.
8: O na po, ang ilang ibaligya, di man po na syabo, di man po marihiwana.
9: Dili man na illegal, dili man na dalakpon.
8: So wala dito tayo problema, ana. Bita. No? Okay, dito na. No? Okay. Ang problema lang, kay kung di ka mo palit, pugsun ka.
9: Maunay da kong problema, dira.
8: O niya, ang ilang ibaligya daw, mahal ikumpara sa ilang tinda nga tinud-anay nga presyo.
9: Grabe.
8: Normal man yun na nga ginansya hon kay...
9: Oo, kay imong kakapoy dira, alam ka ba nagbaligira po dira wala kay ginansya, no?
8: Muginansya yun ka. Mm. Pero dili po lang ginansya nga, layo na po kay istinuot.
9: O, kanang lapas ulo. Ginansya lapas ulo. Mm.
8: Kung malutsan ni mo ang manugpalit, so be it, walay problema.
9: Correct.
8: Pero ang mga tao lagi karon dili mga bugo kay Five Pam, eh? Kita rin bugo kay wala mo iba
9: ayaw na
8: sa kay Mab Jess na
9: yes kay Five Bri ready na si kagawad
8: di na nato ni Lahuson nag istorya kay Lahuson nato ni Ron
9: wala na siya isulti Ron mangloon na Ron
8: may buntag ka kay Five Jezabel Barbicho kagawad good morning kagawad
9: Jess.
6: Yes, good morning, Kaki Five Bri. Good morning, Kaki Five Pam. Katoga, mga tawhana, kato mga namaligya o powder nga sabon, fast clean ang ngalan ato Kaki Five Bri. Bit-bito nila, gisulod nila o plastic nga pula or pink ba to? Pula.
8: Okay. Bisag unsa lang kulor nga.
9: Basta kung plastic. Pink,
8: Lini Robredo na.
6: Basta kay plastic. Robredo.
9: Nice one.
6: Mura naman tayo
8: pula, ug pula na.
6: Ug
8: pula na. Bongbong Marcos na pula.
9: Oo. Walay Grand K5 Jess, Sara, VP Sara.
8: Wala, wala.
9: Wala, wala, wala. Wala, wala.
8: Wala, wala. Walay Green. Ah, go ahead, go ahead. Mm.
6: Katong mga lakinha ka K5 Bri, mga naa sila sa 15 to 20 kabuok. Ay, naa sila sa dalan. Mga atang to sila. Una ato, dito sila og may dapit sa Talabe. Dayon, imbalhin sila diri sa may Hacienda Socorro. Before ka mag-Hacienda Socorro, naa sila diya kung gikan ka og San Carlos, paingon ka og Calatrava. So, dito sa Talabi, palandaan ka kay Fibray, ningagi na si kanang Osaka motorista.
8: Okay.
6: Gipara na nila ka kay Fibray. Sa pagparaan na, so ni Padaplin, moto, gitanyagan o kanang powder nga papaliton ato ilahang powder. Una ato, wala pa siya kanang ingon niya gi kanang papalit kanang papalito gi pwersa sa palit o katong sabon gi okay. Pangutana siya kin sa iyang pangalan
8: dayon
6: ato gi February na marinte
9: grabe ba
6: oh na marinte moto nga mag na kwan na kwanto katong motorista mag na loy pod ba nga ana moto gi palit niya ang katong powder nga sabon pero ang duha ato is 1,000 unta ka kay February tag 490 okay. Ang usa bali gipakwanan og 1,000 ang duha ka buok 450 grams to siya ka kay February.
8: Okay.
6: Unya 500 ra may ang kwarta moto nga ya yeah, mora to yang gihatag ang katong 500 na lang kay wam siya laing kwarta ka kay February.
8: Okay.
6: Pag uli nila ato sa ilahang balay ka kay February, gitistingan to nila ang sabon.
8: Aha.
6: Oh, sus kay di man mo bula.
8: di mo bula di ay ni.
9: Grabe.
6: Oh, di mo bula ang sabon.
8: Unsa toy pangalan gyan ni?
6: Fast Clean.
8: Fast as in fast nga
6: fast FAS dayon clean.
8: Oh, dasig ah, dasig fast.
9: Fast.
8: Oo, kinang paspas, fast clean. Oh, pero walay bula ha?
6: Wala.
8: Wala nila.
6: Moto nga, gitawagan to og 911 ka kay February para ma-alerto ang ato ang kapulisan. Moto nga, girespondihan sa ato ang kapulisan, pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, ang hepe sa San Carlos City PNP ka kay February. Dito na, gi-interrogate ang katong mga lalaki o unsa gyud ang ilahang kwandiri sa San Carlos ba. Unsa nga, namaligya raman mi diri sir.
8: Okay.
6: Yana ron to sila.
8: Aha. Mamaligya gani, pero dili dapat mamugos.
9: Mao. O di mo palit dili.
6: O niya, mangatang ba sila sa karsada kag February, pananglitan o kusog ikagdagan, unya, kalit lang kag babagan diya.
9: Yes, malanganin.
6: Malanganin aha. Ka. Murang
8: so pagkahuman ato K5GS nga gidala sila police station.
6: Oh, gidala sila og police station kay para sa verification ba sa ilang mga documents kay K5Bray.
8: Aha. Unya pagkahuman ato gipaunsa na sila.
6: Pagkahuman ato gipalakaw ra man to sila kay ang ilang violation is ang sa ato armang anti ordinance plastic ordinance ba.
8: Okay. Wala man joy violation nga dako ni sila kay in the first place, mao na ligi na maligya naman sila, no?
6: Wala kay kini. Ang katong ilahang dala nga powder nga sabon kay February, ang DTI manggood mo kuan ana og na overpricing unsa ba sila?
8: Aha. Yes, kay under ba na sa Department of Trade
6: or sa
8: and
6: FDA baron kay February.
8: Industry.
6: Kung kuan ba pay or PK or daily ang ilahang products.
8: Food, Drug, and Administration, ana, na? So, yes, ana. Pero dapat ipasa yun sa tong PNP dito sa aning mga departamento ha, aron ma-check ni sila, na? I'm sure.
6: Ato bitaw sa kuan sa babaw sa kaning sa negosyo center ba? Yan, kuan mo po sila nga, dili sila ka kuan na ka-verify.
8: Onya, kining Fast Clean, makitaan ba nato ni sa market? K-Fab Jess?
6: Yes, naana siya ka K-Fab Rai. Bali, ang price dyan na ka K-Fab Rai, kanang 450 grams, kitanaw mo dyan ako, mga nag-price lang siya og 44.50 centavos.
8: O niya, sa ilaha, pila?
6: And sa ilaha is 490 pesos.
8: Patay.
10: Grabe na. Patay.
8: Itan, obrahan nyo dong. Di mo muda
6: ang ilaha mang gong istorya kay Febre, ato silang gikuan, gisukit-sukit ba nga nung ingon ana nga parting mahala nga daghan man diri tag 100 pesos lang sama ng mga sa Unilever nga mga products tag 135, 140, 150 anak kay Febre. Ingon sila nga ang kana mang gong amount sabon ma'am ginapalit na mo tapos ginapa
10: Ginansyaan
6: na mo kay para naapod mi amo ah.
8: O gani, ginansya gani dili pod tulo kapilo ang ginansya.
6: Para naapod sila ginansya ba.
8: Pero kinang pag ginansya nila wala dyan ay problema kay diskarte man nila kay Pep Jess, no? Ilahago ng diskarte ko. Bisag kita kay Pep Jess, like for example, gipalit nato ang usa ka item og 100 pesos. And then gusto ta makasapi-sapi og dako nga ginansya, pwede na to ni tinda og 400, 300 jud ato. Diskarte na nato, wala gyud problema. Ang mailad lang.
10: Mao-mao.
8: Ang mailad dako
6: lang kay ilaha.
8: Aha. Pero ang ilaha man gud, kay nganong mamantay man mo diha og dili mo palit, pugso ninyo. Oh. Unya,
6: pugso nila paligya. Papalit kay February kay di naman kakakuan. Eh di man ka guro buhi ano di ka kapalit. Og
8: dili lang ko ano murag galagala naman ing ato ano. Murag ginagala naman ino. Prang kahon pag ako ang ana nga di ko mo palit unya pugson-pugson ko ba sinumbaganay noon may noon. Noon to.
10: Oh, ay mabugos man.
8: Oh, ngano naabot ay pinirmahan nga kuha jud ning paliton.
10: Mm, mao.
8: Diba? Mao yan. Ilabay no na ako na.
10: Ilabay nimo sabon.
6: Gitawgan man tog, gitawgan man tog 911, giuli ang sabon ay.
8: Nice. Pwede naman di ay.
10: Nah.
8: Ay kamo, kini mga tawhana og naa pa mo diris dakbayan San Carlos ron. Walay mo babag ninyo kay Five Jess nga mamaligya mo bisag asa. No? Unless nga dili mo mo ka create diha og traffic problem, dili mo makakausa or cause of accident. Bahala mo kay diri sa Pilipinas di ta pareho aning ubang nasod gi Five Jess nga kung asa lang jud ka nga place nga dira lang jud pwede mamaligya diri sa tuwa bisag asa pwede man ka mamaligya god. Ah, lang tawag ko diris dakbayan San Carlos kay naay merkado nga baligya ang isda pero dito na Pitas Bicas na napoy na maligya ang isda skarsada Daplin. Oh, okay na kapon. Diba? Diba? Kay anak ta ka demokrasi. Anak grabe ka demokrasya ang Pilipinas. O na, kini sila masulti na to ning burag mga ambulant vendor ni sila. What is ambulant? Tama ba ko kay Pab Jess? No? Tama ba ko? Ambulant vendor ni sila. Kinabang mayingon tag ambulant vendor, asa dito ang daghang tao dito mo display that is ambulant vendor. Aha. Kinang himo, hipos, tinda, hipos, transfer burag mga ati ba, no? Ana na sila. So walay gababag na to diri nga laye nga dili ka pwede ka paninda unless kung shabu og marijuana na siya kay di yun na pwede. Ang problema lang gud sa ilaha, in fact dili lang na diri sa tuwa San Carlos. Experience na pud na sa ubang lugar diri sa Pilipinas bisag sa Bacolod, dito na sila mo posting lapita dira sa Alihis nga ang usa dito dutay mabukbukan. Dutay mabukbukan ligi na dito makulatahan kay nganong mamugos lagi. Onya ang sabon di ay K5 Jess, dili ligi mo dukot ang sabon nga ilang ipamaligya. In short, may posibilidad nga fake na siya bisag pareho ngalan basi kining ilaha ba kung fast clean madyo na sila. Basig ang ako ang paglantaw diri, ang tinud-anay nga fast clean nga mapalit sa market mo bula jud na kay Pep Jess.
6: Bitaw mo man akong gikuan basig o sa fake ba or dili.
8: Na, kay ngano man, di man na mabaligya sa market kung dili na siya mo bula kay Pep Jess. Di man na dawaton sa tuang FDA or unsa diha nga gagovern sa ato ang negosyo kay Pep Jess kay pwede man na sila pabayron nga fake or paundangon. So kining ilaha, basig gamit lang po ni nila ang ngalan nga fast clean og naminaw man jud mong mga aswanga mo ron, mga abat mo, pwede mo katubag diri sa mua. Og asa ninyo na gipanguha, unya fake di ay na, gipangalanan ninyo og fast clean. Aron lang jud nga makakwarta mo.
10: Man.
8: Ah, ana.
10: Mao.
8: Basig, kuan ni ba fake di ba? Oh, fake ni ba? O niya, imagine mo tong ning palit nga ang si Madam Pasi, I'm sorry, si Madam Pasilan to no, aning reklamo no?
6: Hmm.
8: Oh. Nga
6: yeah, tong bata
8: yang anak nga ing ana pag-abot sa ilaha dito, ilang gikusko sa ilang labhanan, di mudukot di ay walay bula. Unsa man ani mo 400 pesos? Oh. Oh, di ba? Ikaduha, anong mamugos man mo? O ang unsay type og pamugos kay Five Gs? Giunsa daw?
6: Ha?
8: Giunsa pagpugos? Hmm, dili ka na ko, ilops tulipon ta kang anak gi anak ra rikta.
10: Dili ka na ka? Tap.
6: Ipa, kuan lagi ang duha? Gi katong duha ko sabon ba? Ah. 1,000 man ta to.
10: Hmm?
8: Okay.
6: Gi pabayaran na lang 500.
8: Unya nay hulga wala. Mupalit ka dili, ana.
6: Oh, murugi ko inga na ba nga kanang palitan na gud sir ana ba? Murug okay. Kuan jud siya.
10: Rabi ha bud.
8: Aha.
6: Ma pwersa jud siya og palit ba?
8: Unsay medium ani nila? I mean, ha? What is unsay language nila? Unsay medium gigamit? Bisaya, Ilonggo, Tagalog or
6: Tagalog Arayla? Sila kay Kay February?
10: Mm.
8: Basig tulo Tagalog ra po ni mga abata ni ba?
10: Way siguro.
6: Tagalog.
8: Ayaw mo anak, sir. Wala, pero wala na sila gapon yung balik. Wala na.
6: Wala na.
8: Hmm. Feeling na ako, taga kuani sila kay Five Gs. Taga,
6: at ito na po ito sa laing lugar.
8: Dili ni taga gobyerno?
6: Taga asa?
8: Taga gobyerno, dili po ni?
6: Dili, dili.
8: Oh, nakita ang mangod ilang plate number in FA mangod, National Food Authority. Oh, dili. Bugas on tani balig.
6: Dili.
8: Bugas on tani baligyan na di sabon kay National Food Authority man yung plate number sa sakyanan, no? Na NFA man and a joke ra dito na.
10: NFA.
8: So nilakaw na lang to sila, wala sila kang napalitan.
6: Wala, oh. Lakaw lang sila. Kay kuan man sila, gireklamo naman.
8: Lakaw, dyan mo na yun dong. Kaya basta ubukbukan mo din ni Jong. Usbo na to ha. Kita diri, wala tami ingon, nga dili sila kapamaligya kay Five Gs. Pwede, John. Oo. Pwede, Diyos na mamaligya. Pero tarungon pag maligya. Ano lang. O niya.
6: Kung mamaligya man dyan unta ka kay February, dapat yamay rampatong.
8: Usapod
6: na. Nato, eh.
8: Oh, usapod na, no?
10: Ganahan man sila dako ginahan siya kay Five Gs.
8: Maulagi, one day millionaire man good na good.
10: Yeah.
8: Oh. Di ba? Pero kung tinud-anay lang yun, dapat gi-hold unta guro ni sila. Wala ko gatudlo sa pulisa. Para lang nako ha, on my own opinion, pwede guro ni i-hold na sila to check first the item if fake or not kay Five Gs. Kay pwede sila makasuhan nga na maligyag mga fake nga mga products.
6: Di man kun sila ka kuan ka kay February kay ang kuan na ang sa FDA mangod og sa DTI.
8: Mao na gani, nag-coordinate na po na pa ang PNP na to dito sa FDA or taga DTI.
6: Wala sila, dili sila kuan ka kay February, wala sila kanang matawag na to authority ba?
8: Nga i-hold. Di wala dili. Syempre pareho.
6: Kanang pag-verify ba, pag-verify.
8: Dili sila mo verify kay Pep Jess. Dili sila mo verify kay dili man ilaha kay police sila. Dito ganay tawagan sa FDA.
6: Di man po to pwede i-detain gud ka kay February kay ma illegal pod.
8: Dili man po nga detain gud nga 24 hours gud for a while lang i-hold usa sila dire while gina-check pending okay, for checking. Okay,
6: i-hold bito to sila mga abtan jud to 1 hour or kapin pa ba to kay ni adto pa man sila og city hall gibayaran nila ilaha ang violation.
8: Mayingon tagod og illegal detention god kinang over na sa oras sa oras nga gi-detain sila unya wala mas lagi sumot sa prisuhan. Kinabang standby lang mo diri sa stasyon na gawasa lingkod na sa mo kay ipa-check nato ni sa DTI or FDA diha fake ba ni or dili.
6: Oh, tagihin mo sa polis.
8: Unsa man daw ang ingon sa mga taga DTI FDA?
6: Ang sa dili lagi ka kuan diri dili ka verify ang diri sa negosyo center kay kuan naman sila. Lugar dili man gyud sila ingon niya under sila sa DTI pero di gyud sila taga DTI gyud kay February.
8: Unsa man diay na kung may naay mga tawo diay nga
6: ano man ilaha diya negosyo center man diya.
8: So dapat
6: mukuha ra og mga kanang permit ana ba?
8: Wala tay DTI diri San Carlos.
6: Wala. Dapat dito sa DTI naay gyud office niya DTI ba?
8: Okay. Okay, kuan na gud eh. Di ba manakop man tag kuan no? Manakop man tag mga dibao? Naa na gud na, murag ihungit na nato ba? Naa na sila.
6: Pero as good anang sa sigarilyo good kay February, di ba? Nahi mga smuggled cigarettes nga makuan, makumpiska.
8: Mm.
6: Oh, kay ko na mga ina sa taga kuan, taga na eh.
8: Bawa na ganun. Murug gina-detain na sila kay Pebjes. Tapos ipa-check na dito. Oh. If maingon sila dito nga, ah, okay ra o gawas na sila.
10: Mm.
8: Ana ba?
6: Mm.
8: Gawas na pula sila. O, oh, ana na, unta ba? Ang what I mean is, well, gipa-check unta ni, o niya pagkabalo nga, adili na fake o gawas na sila or lakto na lang ni sila, pero wala po gipriso. Ana ba? Dili ingon nga, i-detain yun sila. Nga wala pa proper nga verification. O, oh. Pareho good anang go.
6: Oh, pamamputo sila yung kuanggod kayo kanang dako nga violation jud ba?
8: Dili man violation kaya wala man mo gisunod sa prisuhan. Nara magipalingkod sa gawas sa stasyon. Oh, oh. Waiting lang sa mudiha ha kaya ipa-verify na to ni sa to ang mga ing-ani nga departamento. Pero yung good anak gong na yung mga yung tabang dira sa toa sa stasyon, dira sa stasyon. Nga idulong dira sa example na ibata nga nawala. Oh, idulong dira. Manawagan man ta, te, dira lang ka ha, ayog hawa diha ha, kay manawagan ta, taga-asa ka, muni man, o, paabuto na to, nga na mo claim ni mo diri. Ah, nalang ko kasimple ko, dili ingon nga, kiditay na tong prisuhan, isulo dili, kay verification pa man. Ba na, pasabot na ko. Ana, so, pwede man dyan mo check ang PNP, check sa Bacolod, kay dito sa Bacolod, kompleto na, DTI dito, na ay FDA dito, kinibang fast clean, sa tawagan ni powder sabon basig fate ano ba what I mean is but anyways kay tuwa naman to sila bye bye oh. Okay.
10: Bye bye.
8: Ingon ni Sir Boy No Fable gapote ang tindero sir onya pote pod ang service para ma-justify sa ilang sabon nga effective yun pote ang bayo ang sanina. Puti ang medyas, pero lagom kayo panit ning namaligya. Oh. Lagom
10: na.
8: Siya mismo, dili makapamatuod nga mubula niyang sabon kaya yung tiyel ganiyo, wa ganiyo puti niyo. Dili, ato agi, ato na nagapilan o katawa-katawa, pero tinudanay, lisod ning ilaha. Lisod ning ilaha. So, wala taga question sa capacity sa PNP ha. I know nga, gibuhat nila ang tanan. So gibuhat nila ang tanan may magani nga gibadlong nila ni kay tama ni gibuhat sa pulis oy dapat mo kuwaligya sila maligyang tarong oh maligyang tarong wala problema oy oh di ba unya kung una ato di mo bula unsao man na dili ninyo ingnon nga katong gilabhan sa ning palit ani grabihan na jung lagua no, grabe na jung kuna na higko na jud kayo nga di madutlan og sabon kay di mo bula. Or ang sabon ninyo fake niya na ana ba no?
6: Kana.
8: Unsa man ning training niya goy? Di ba? Okay, maluoy man ta nila kay nangabuhi man unta galing kay mangilad man mga taya goy.
10: Kana ba trabaho og patas, laban og patas.
8: Na. Kuya, kay ni sila kay basig makulatahan mo do ba? Mapungot ang tao ninyo.
10: Oh, kana ilang pugsun.
8: Oh. Onya ang makakulata ninyo mao pa nay masulod sa prisuhan kay Pebjes. I'm sure. Nakapadiha. Nara. Diba?
6: Nara.
8: Diba? Oh, diba? For example si Paring Junjun ron. Oh, nagmotor-motor. Nya may dala ba itong martilyo? Mamartilyuhan mo oy. Tinuto niyo. Asa na po kanis ng lugar ang mangilad ni mga tawhana. No? Sige. Ingon ni Adimar dire, dili biya taga dire niya di maghasip ng lagim. Oh. Dire maghasip ng lagim. Actually, kini sila, maluoy tani nila. Once again, no? Maluoy tani nila. Oo. Kay pangabuhi po ni Ilaha Unta.
6: Pangabuhi, no? Rapon biya sila. Galing kay sobra rapon.
8: Bitaw. Suko na ni si Ma'am Jess ba? Pila ganing yung ginan siya? Pila kapilo?
10: Pila
8: to? Upat? 44 lang palito ni mo sa merkado. Baligyang 400. Grabihan. No? 340 sa sinta ang ginansya sa usa ka
6: buhi. Ako di ko, bahala oray na sa buhi na diha.
8: Ah, mahal na kayo, oy. Bisag ako
6: na may,
8: di kong palit.
6: Na may surf nga tag 99 ra.
8: Alaw, di, na maligya na siya ay. Dito na sila sa kuan sa DTX Beauty Soap K5 Jazz. Oh. Kay ang DTX Beauty Soap.
6: Eh, oh. Line soap man na.
8: Oh, lai po tong bitaw, no?
10: Lai po to siya.
8: Pero taga-asa daw ni sila. Taga-asa daw sila K5 Jazz.
6: Ha?
8: Taga-asa daw ni sila.
6: Taga-asa sila?
8: Oh, dili. Si Sir, Sir
6: Mani,
8: Kana. Taga-asa.
6: Manila, manito ilang ingon. Kaya taga... ang ginahan ko ang gina labang ginapaulian ka kay Fibray sa Hinigran daw.
10: Ay, Hinigran.
8: Sa Hinigran.
6: Mm. Hinigran tapos nga tingala may nga Tagalog sila.
10: Ah, Tagalog. Oh, bitaw no.
8: Pero ikaw maminaw ka sila Tagalog unsa Swak ba or Ilocos taga Bisaya?
6: Kuan man ila ang Tagalog o kanang Tagalog yun.
8: Tagalog practice po ni sila.
6: Ang Tagalog po kay ito na ako sila kay Tagalog.
10: Ano ka Tagalog po dai ko mare?
8: Ay, tinago example ba example?
10: Example gyud sa nimo dito kagawad.
6: Gay na nga na ko nga bakit ang mahal-mahal ng sabon nyo? Eh? Meron namang tag 100 lang. Bakit sa inyo ang mahal-mahal?
10: Oh, di ba?
8: Oh. Unsay tubag niya? Unsay tubag? Unsay sinabi niya?
6: Ang moto, ang tubag nila nga, kanang yung sa amin, ma'am, pinapatungan namin para may amin din kami.
8: Mm. Yun akala namin may itlog nila. Yan, ang mahal? Oh, baka sinagot ka dyan na may itlog ito eh. Dapat yung mahal nito, may itlog. Special. Ingon ni Sir Boy no Pablo, oh. Ang pag-detain, sir, sa tao, sir, for verification, dili na illegal. Basta kadali lang. Kaya naa may complainant. Yes, mautag-isulti na ko ganun, Sir Boy. Nga ang pag-detain sa tao, basta di lang pag-isulod sa prisuhan, kay lahi na punto. Lahi na punto. Kini, reklamo pa man eh. Ang isulod sa prisuhan, may kaso na dito siya. Or, dili gini, kinang nakapatay siya, nangawat siya, ano na. Kini, complaint, a sort of verification. So, dili yun na siya illegal. Walay illegal detention diha. Last binadyon nga di mo lampas og 24 hours. There's no illegal detention about ana. Anyways, hinaot unta nga nabalik man yun ang kwarta niya, no? 400 pesos?
6: Oh, nabalik. Nabalik to ang 500.
8: Sus ka, dako ana. Muanga. Dako ana, 500.
10: Lisod na ka na po yung taon.
8: Yung mga tawhana na mga nawungan.
6: Iuli ni nanay ang sabon, ibalik po ang iyang kwartang 500.
8: Nindot anak dong, kung maligya mo diha, pagdala mo labador o tubig, unya sampulan nyo no diha, kung mubula mo dili, dila ang captain sa kasata.
10: Bitaw, sakto.
6: O para mutuog yung tao.
8: Para mutuog ang tao, kay burag palapaw man ang ilahagod. O, di ba? Wala man is market na mas gawas. Sampulin nyo diha. Anyways, congratulations sa mga PNP ha, o sa kay nanay Pasilan nga ning reklamo jud kay daghan na bay kay ning reklamo ani nila galing karon lang jud ni sila na ing ani kay Pebjes.
6: Bitaw sa lain-lain lugar na hitabo na.
8: Oh, puro lang to kuan, puro lang dito gi Facebook ra, gi social media. Oh, ligon kay San Carlos kay gipapulis jud tiwas na.
6: Gi kuan kay to sila sa Cebu, gi saway to sila.
8: Na. Unya imong picture ani wala gikawat.
6: Ha?
8: Ang imong picture ani wala gikawat ang hulagway nimo ani nila?
10: Wala ra.
6: Wala man.
8: Oh, mao to nindot ipapriso ang kawatan.
6: Pwede na mga awa.
10: Pwede na mga
8: awa. So, ganit magbalita ka mo. Ngita ka mo manog balita nyo. So, go on yung tukaw picture. Hindi kayo mang grab lang muna sa picture ni Isabel Barbicho. So, pagwaon nyo po nga na inyo na. May kon picture lang, pati caption, ubos. Ingon ni Sir Ruben Roda, basig naniid na diha dol, kay sige man gira diha, kunuhay mamaligya og sabon, pero lain na ilang tuyo. Pwede pod, no? Pero, kwan din sila, sir? Kapamaligya, ginis labi sa asa, sir? Sa asa ni sila?
6: Lahi, guro na ay.
8: Lahi po ito gurong naniid.
6: Lahi po na, kayo mamalay-balay man itong uban. Nang Magdalaw ka itong mga
10: baligya, no?
6: Bluetooth ba?
8: Dili. Katong naniin na maligyag Santos.
10: Oh, Santos.
6: Oh, na. Napoy ko na, ana.
10: Mga maligyag mga foam dito sa bukid. Ana,
6: gamit sa balay ba?

0: Dahil giukoy.
1: Oh, giukoy ni. Nadunggan dito sa Bluetooth, hindi ko suga sa speaker god. No. Wala din subject, sir. Pero joke rin ako ah. Hindi na tinuod ako ako rin ah. Onya. Oy, na ning comment diri oh, pareho mo kapilyedo, no? Carmelita Barbicho. Onya, Sir Bray, ang sample mo. Ang sample mo bulan onya gibayaran dili mo bula unsaon. Ah, problema na na niya, no? Si K5 Carlo ingon niya gabaligya tao balde para makakaon hambalon asit na yon. Baligya lagi anong ingnon mga imuha na lang ng labador sir o naa bay ilibre ang baligya pagka balon nila nga ni adri ang subject. O ang labador imuha na lang na anak
0: ang uban ang uban K5 Bray baluag kanding
1: o baluag kanding
0: kanding katumbugarot po ba nga walay ligo o di mo
1: naman kanding. Usay, walay tagiyas kanding, apas anon, yun na nila.
0: Bitaw. Bitaw.
1: K-Pab Jess, salamat na yung mong sabon. Nga di mo bula. Thank you, K-Pab Jess. Oh.
2: Sige, K-Pab Bray, mga tumatag report K-Pab alam Jess? Sa programa. K-Pab Jess. Los Pablos, K-Pab Jess, sa Barba Beach Show para sa kamusyon nga balita. Servicio public, ha?
1: Next time, butangin yung naglogo imong picture, ha?
2: Sige, sunod.
1: Butangig logo. Butangig kanding nga logo. Sige na. Bye-bye. Usap, K-Pab Jess. Ha? Thank you. Good morning, kagawad.
2: Sige, K-Pab
1: Bray. Ano man
0: siya? Manati siya?
3: Akibat ko sa pinambayan. Toro de los Famos.
0: Nangluod noon.
1: Ha?
0: Nangluod noon.
1: Nangluod siya?
0: Oh.
1: Sige lang. Pauluwaan lang dira. Ha grabihan, no? Anyways, so, hinaot-unta nga di na ni ma... kuan, no? Pagaling kayo, bisag asa lang naman ni sila.
0: Bisag asa, abelbalo. Bisag, to na po doon sa laing lugar, siguro, ambot.
1: Burag karon na ni sila nag, naabot diri sa tuwa San Carlos, maybe, no? Kausara ni, subog karon na ni Kipay Pam, no?
0: Siguro, Kipay Bray.
1: Oo, kay... Kinang abi nila, wala pa takaabot anang lugara, basi makapangilad na dito duludaghan. Ano ba? Ayaw, aiming ana, ah, kay kami diri San Carlos, mangingilad po me.
0: Tama!
1: Dili, God, di man na tinarong gudi lang ubragon. Wala may ga, wala may gapugong anang ilahang mamaligya kay pangabuhi mana. Pero tarungon po sa ba? Tarungon po. Dili po taing anaon nga, himuon at himuong tanga ang mga tao diri sa Dakbayan San Carlos.
0: Yes.
1: Buhaton ninyong kuan, tanga ang mga tao diri, inyong baligyaan anang mga mahal kaayo, o niya, okay man ang mahal, kaya ingon ako lagi, strategy man ang mahal aron makakwarta, pero kinang pugson ta, o niya, ilaon pata, baligyaan pata yung dili tarong, kina, lain na po na nga istorya ba? So unta, dili po manging ana. Ah, buenas lang kay napapulisan pa mo, o gikulata dahin mo diha.
0: Gitabangan, gitabangan.
1: Oh, gitabangan mo diha sa mga tao diha nga ingana na inyong ginabuhat diha. O, maunsa na lang.
0: No.
1: May mapriso pa na sa kalaki ninyo. No. Oh. Diba, Kipay Pam?
0: Ay, maangin, oo.
1: May maangin ubang tao diha nga nangabuhi pong tarong o niya karong kay inyong pugson nga mupalit sa inyong baligya.
0: Masaputon.
1: Karong kay nasuko. Oh.
0: Eh, nabay ko ang Kipay Bray, initugulo ka ng samutag ka ng pugson. Ya, dili, oh. Balibad yun.
1: Na. Manasuko ang tao, makulatahan pa mo, mapriso pa na nangulatan ninyo nga walay kuan.
0: Ah, nadaot din kinabuhi.
1: Walay ayon mga tao na. Sige. Ingon ni Sir Boy no Fabli, mahal yun na sir kay asa ka mangita og sabon nga dili mubula pero makalabag yun na.
0: Sakto kay mga sabon rin mubula biya. Ila, pinalahi po. Pinasahi.
1: Kumbaga lahi to iyaha.
0: Oh, oh, unique to iyaha.
1: Bitaw, no? Pero puro tilaaya na K-Pay Boy. Laay kayo na Sir Boy mga labaka nga di mubula unya. O oh, sige, kagkuskus, anong sabuna, mahurot na lang, way bula.
0: Nakita limong kamot, ang apaksit na lang dira.
1: Ingon ni ka-K5 Jenny, ingon niya, baligya ice cream sa gabi, ingan, ingon, acid na yun. Oh. Siyempre, kinsa may mang libo ng ice cream sa gabi, ingon K5 Jen? Diba?
0: Mao.
1: Diba?
0: Nga gabi, itugnok.
1: Basta, grabe na yung mga egsoo na to dito sa kanlaon, no?
0: Oh. Abtik-abtik po kayo ba, no?
1: Wala na nato makuha si K5 Elmer ba? Sayang, ugmao na lang nato na. Naku, ibalita niya dito, ugma na lang K5 Elms. Diri sa ta, K5 Pam, si Tatay Irving, birahi sa diabi kausabi.
0: Birahi na kong kausa?
1: Oh, kausay ng...

0: Bubuha lang gamay.
1: Ah, sige. Alright, mga sugitig paminaw, ano na ba nangaguba? Nabay mo mga sakyanan, nangaguba na kayo, ba't na kayo daw ng mga lupyak, nangagupi, puha na kayo mga pintal, ato na pabaguho dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop, kaya sigurado jud ko nga masatisfied mo dito tungod ang trabaho dito sa Katatay Irving, pulido, paspas kaayo, yeah, dali kayo mabagoy ng sakyanan, yeah. Sinaw na kayo paggawas, pagsunod, bati, paggawas, sinaw na kayo, gipabago na tanan. So, si Tatay Irving Auto Repair Shop, nahimutang sa Marga Rita, Ecotourism Highway, dara sa may Barangay 2 ning Dakbayan San Carlos. Unsa pa yung gulat? Dadana na yung mga sakyanan nga bati na kay nawong.
0: Okay, thank you, thank you. Mainit na issue at usapin ng bayan. Coro de los Pablos. Ingon ni si Robin Roda, siya diha sa San Carlos Dol, mamaligya og sabon para makakwarta sa Cebu, Laglag, Baria, para mangawat og cellphone, dili luwas ang kulon. Soroyan. Sir, okay ra diha sa San Carlos kay sabon. Salamat sa pagbasa, Dol. Minaw mi diri sa Gihulngan, bitaw no. Sa mga dagkong syudad, Cebu, Davao, mga Iloilo, sa Manila, grabe pa jud noong mga tao diha ka mga delikado. Bakulot,
1: bitaw. Oh,
0: mga dagkong syudad diri San Carlos maglaglaglaglag barias diri, mga laglag jud sila kay makita na res tumoy.
1: Pite.
0: Dahil mo mga pickpocket ni San Carlos, so sakpa na dayon oy. Unless ko nakamotorsiklo, anak ba nga dasig mo padagan, pero ayaw na lang jud.
1: Ayaw na lang jud kay wag mong subukan.
0: Ha? Maulawan jud ka dinhi.
1: No.
0: Anyways, dito ta sa national sa tatoning dungagan ano. Si attorney Harold Respicio sa Mercedes, no? Vice Mayor sa Mercedes Isabela. Kundi, ning viral man ni siya ito ni Aging Adlaw Kifay Pam, no?
1: Yes, Kifay Pam.
0: Tungod nga sigig siyang singgit-singgit, nag-syagitanay sila atong mga barangay kapitan, kagawad.
1: Mm-mm.
0: Because of excise tax sa tabako para sa mga farmers. Nga gi-aligar ni Respicio, nga gikawat sa mga barangay officials ang maong gigahin nga pundo og walay gipakita nga mga proyekto. But according sa mga kapitan na aoy, na ay mga health center, na ay mga dalan, na ay mga karsada nga napasimento kifay pam. Naatuot, naman yung bikita sila. Galing, ang gusto ni Respicio Manggod, dapat directly ihatag dito sa mga farmers nganong inyo magigasto sa lain.
1: Yes, money ang gusto.
0: Money ang gusto, Pero ato ang lantawon unsa joy na butang anang proyekto ha. Na. Teka muna si Patrice Unoy. Good morning sir. Na viral man na sa Occidental 2 weeks ago na sa FB na. Dugay na jud it. Anyways, ang gibuhat ato ni Respicio okay jud to. Nga iyang gipangita ang proyekto.
1: Bito.
0: For transparency.
1: Yes.
0: Oo. Kay kining si Respicio ingon niya, gusto na ko nga ang kwarta sa gobyerno, gustoon yun na nato sa tarong.
1: That's right.
0: Mindot yun na siya. Di ba?
1: Correct.
0: Siya nga nung inyo managigasto sa lahi. Kay di man na mao. Buraging ana ba? Okay, John. Ang diferensya lang galing nga gibuhat ni Respicio, ang pagsinggit-singgit niya dito nga burag, dili niya jud respetado o dili na honorable nga usa ka vice mayor sa maong lugar, mga kakifay. No? We don't have any question about the question niya sa project. Ang gi-question nato is the behavior, the attitude nga iyang ipakita sa mga tao in front of the public, mga kakifay, nga iyang ipangsinggitan unya iyang itudlo o gi-aligar nga mga kawatan. Even though walay mga ebidensya pa nga nakit-an kay 5Jess o kay 5Pam.
1: Yes, kumbaga, yep, allegation pa lamang niya.
0: Ipasanginlan na niya dayon. Abogado ba siya? Di ba, mao mo na ang abogado? Before you conclude, dapat may evidence. Mao na mga judge, dapat before mo ingon ang judge nga you are guilty or not guilty, dapat may ebidensya.
1: Yes.
0: May merit ba ni or sufficient ba ni, etc. Ano, ebidensya. Nga nung imo may gisinggitan niya, kawatan ka, magdanakaw, magdanakaw.
1: Oh. Bito, no? Basig, nadala na po to siya siyang emosyon, sa kalagot.
0: Pero dili pwede.
1: Bito, no? Abogado siya.
0: Yes, if you are a public servant, if you are a public official, you should know, K5 Pam, ang ginatawag na to, hold your emotion.
1: Mm-hmm.
0: You should be a model.
1: Yes.
0: Bisag isog kapag kaayo dito sa inyong balay, dapat sa atubang sa publiko, i-control yun na di mo kay lahi na sila ng mga tao.
1: Correct. Basig ka, oh. Kapag ako nakadara, control nun, dragod na mo pugan, dragod na mo diha.
0: Oh, kung usa ka ka-public official, any kind of position sa gobyerno, ang tarong batasan, imo dyan ang ipakita sa publiko, bisag ignon pa nila nga plastika, basta wala lang kay mga tao di nga malasakan, okay ra na.
1: Sakto.
0: Bisa nag-plinastik lang ka diha.
1: At least wala kay ginabuhat dira nga.
0: Oh.
1: Bati.
0: Just because nga sikat ka nga abusador ka, kuan ka, kinang suplado, imo po nang ibubuhaton sa mga tao?
1: Dili
0: na wala'y lapot nimo?
1: Bitaw, no?
0: Dili pwede.
1: Correct.
0: Ah. Normal ba na sa mga politiko na to, K-5 Pam, nga isog yun na sila?
1: Siyempre.
0: O wala'y kahadlok. Oh. Kay kung apil-apil ka sa politika nga talawan ka, unsa na talawan sa Bisaya, K-5 Pam?
1: O kaya na K-5 Pam, talawan lang yapon.
0: Talawit ka, talawan ka, ayaw na lang kang apil diha, kaya ang hulga anay sa politika, grabe.
1: Oh yes, so mapirdi ka na diha.
0: Pirdi ka na diha kung dili ka isog, talawan ka, ayaw apil og politika, kaya ang hulga anay sa imuhang mga opponent diha sa politika, grabe ang pinahugay diha, hulga anay.
1: Bitaw.
0: Na. So ang gipakita niya nga behavior, daghan jud ang niingon nga dili siya angay nga manging public official.
1: Kumbaga ang iyang pamatasan nga gipakita dili bagay para sa usa ka vice mayor.
0: Karon, according to DILG Secretary John Vic Rimulya, parang addict kayang tao na to, ah.
1: Parang nakayupyop. Oh.
0: Parang nakayupyop, dapat nag-drug test ka na. Ana. So karon kay gipatulan dayon ni Respicio ning pa-drug test ni siya sa may St. Luke's Medical Center. Pilay bayad kay 5 Pam?
1: 28,000.
0: Drug test naman, murag 340 naman na din naman pa-drug test kasi LTO, napita. Oh.
1: Brato na kayo na din eh.
0: Nga nung na 28,000 naman tuon sa mga drug test ah.
1: Basig pero tinaghana, gihurot yung test ang...
0: Pati, basi sa follicle test, guro to, na, sa buhok, tama ba ko?
1: Oh.
0: Ana, guro, 28,000, John?
1: 28,000 niya. Gusto niya nga, ipa-refunan di ko ani, Rimulya ang iya nagasto.
0: Joke na po itong iya, ha?
1: Nagkuhan siya, okay. Nag-joke na po siya ba? Nagpakatawa na siya.
0: Oh, hair follicle, ligi? Oh, drug test? Ana, 28,000. O niya, negative. No, negative sa kung unsa nga illegal nga suyop si Respicio. Siya, tingnan mo, Rimulya. Hindi ako nagsusuyop. Negative yung result ko. Oh, parang ganun,
1: hindi ako nagsusuyop.
0: Hindi ako nagsusuyop ng shabo. Negative ito. Oh. Nagbayad ako ng 28,000. Babayaran niyo ako, ha? Negative siya. Hindi siya nagsusuyop. Karon, kay gitubag po siya ni Rimulya. Kabalo ka, usay tubag Rimulya, may balaan ka din ha?
1: Wala.
0: Ako na balaan.
1: Ikaw na lang, usay may tubag.
0: Ingon ni Rimulya, siya okay, hindi ka pala nagsusuyop kasi negative yung drug test mo, so totoo pala na may sayad ka. Ginisa lang sa ni Rimulya?
1: Siguro karong adlawan, ano po na itubag?
0: Ano po na. Kaya wala man di ay kagasuyop, kaya negative man ka sa illegal drugs, may saltik di ay ka. Masakit pa, Jod na.
1: Masakit, ay siya, no?
0: Balaon, saan na po itubag niya? Nagigingnan siya, may sayad siya.
1: Tubag lagi na, klaro kayo?
0: Tubag ni Ron, ato ning atang-atangan, Ron.
1: Sadya ka na silang doon.
0: Kinimanggon si Respicio, nasikat ni siya mga ka-K5 sa social media. Di na ito na ba deny? Because sa mga speeches niya, nga he is a supporter of Vice President Sara Duterte. Iyaha na sa gigbira mayo si Presidente Bongbong Marcos. Sila ni Atty. Matibag o uban pa.
1: Grabe na ba mong bira? Grabe, walay preno-preno ang baba ba?
0: Amugado kay Five Pam eh.
1: Yeah, the way siya mo istorya, mamurag, astigon siya pa minawon.
0: Iyan ang style, strategy na niya.
1: Oo.
0: O niya, karon, dito sa social media, bisag unsaon man niyang sikat sa kaysa social media, wala man siya ginapatulan sa mga media nga elite pareho na to. In fact, this is my first time nga nakatakol aning respisyo sa tong programa kay Five Pam. Bisag kapila na nako siya nakitaan sa social media nga siya na ang talk of the town.
1: Yes.
0: Aha. Kaya di man siya importante.
1: Mm.
0: Ah. So karon, naanad yun siya, gipatulan na siya sa media, kay nga naman, ang iha manggong gipatulan pod ang ihang mga constituents. So lahi na siya.
1: Lahi na po.
0: Kaya istorya.
1: Oh.
0: Wala tayo oras. Hatag na po natin lang magic eye.
1: Mm. Oh, okay.
0: Goodbye, Marag- Kipay Pam.
1: Sigti po nun, ilubong niya po. All right. Lord, ikaw salamat sa may panglawas, Lord. Salamat sa imong pagbanauban ug pagiya diri kanamo karong adlaw ug sa atong mga sukinting paminaw. Daghang salamat mga kakifarm. Sa among bossing nga si Doc Ramiloy, daghang salamat ako na lang ang Queen of All Media sa Rekbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
0: Salamat kay Lord, salamat kay Doc Ramil Itang Oy. Ako, ang the King of All Media sa Rekbayan San Carlos, K5 Brian Morden ug mapuho na pod ngahan at ang imi ka K5 ha. Buntag pa ta 6:30 sugod na ta.
1: Mm.
0: Until 9. Very informative program, maka-smile ta, and deep discussion, plus mga ka-K5 nga tinud-anay, nga from the heart, from the bottom of our heart, ang mga opinions din. No? Inang walay bias-bias, isa si kinsa kapadiha, mauna mo din yung mga ka-K5. God bless the Philippines. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5,
1: K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
9: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
10: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
9: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
10: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
9: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
10: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
9: Nga naman, Doc.
10: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
9: muluya.
10: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
9: Mm.
10: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
9: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system.
10: Mm.
9: Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
10: Mm.
9: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
7: D3 Bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3.
8: Mapalit sa mga D3
7: Bio.
10: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
9: Di kulikta, di katok.
10: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
9: Oh.
10: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
9: Meaning, ni-upgrade ka do ka?
10: Mm.
9: Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
10: Ngano man Sir JP?
9: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
10: Awayay.
9: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
10: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
9: Oh.
10: Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan,
9: oh,
10: inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
9: Maghimo kag desisyon.
10: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
9: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo nga wala sa plain D3.
10: Kanang ditribayo, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka ditribayo.
9: Kampyon.
10: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
9: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
5: D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 at powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: The doctor is in.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
18: DTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
21: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
22: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
21: I agree.
22: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
21: Oo. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
22: Mm.
21: Impotence o sterility.
22: Mm.
21: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
22: Makahimog bata.
21: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
22: Monelison. Sayon raman na Sir JP kung sperm count raman ang problema.
21: Gusto.
22: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
21: Kadaghana.
22: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
21: Mayra jud Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
22: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
21: O kana.
22: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
21: oba
22: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
18: DTX 500!
19: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry o duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
22: Correct.
21: Para makabuhat og bata ang lalaki.
22: Mm.
21: Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
22: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
21: Kini
22: pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
21: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-perigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
22: O unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
21: kadagan.
22: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
21: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
22: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
21: Kana.
1: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500!
20: Mapali sa mga butika.
1: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, naumpungan na dito akong gibati nga anemic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
20: Mapali sa mga butika.
22: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
21: Correct.
22: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
21: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
22: Common nga allergy, Sir JP, naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
21: Delikado.
22: May pana nga ang panit kay katol raman ug nagalabak-labak nga pula.
21: Delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
22: Naigitawag, Sir JP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
21: Dili ka ginhawa?
22: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir JP, secondary respiratory failure.
21: Unay kuyaw.
22: Simple raman ang management sa allergy, Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
21: Pusto.
22: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
21: Mojo, Doc!
22: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir JP.
21: Oh.
22: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
21: Bitaw sa?
22: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir JP.
1: DTX 500!
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
24: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500 tulog ka kapsul sa buntag,
25: tulog pod ka kapsul sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
25: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
22: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
21: Husto.
22: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw.
21: Mm.
22: I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
21: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
22: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
21: Correct.
22: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
21: Bitaw sa.
22: Kaon pa jud ka? Kay lami.
21: Oh.
22: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
21: Mm.
22: Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
20: DTX 500!
23: Ako sa Janice, okay kayo
20: mo
23: man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
20: Mighty C. Mabali sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: Ang pag-inom og kape Sir JP. Kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
21: Gusto.
22: Isip usa ka Pinoy.
21: Mm.
22: Lahi ra Jude kung makakapi ka.
21: Mm-hmm.
22: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
21: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect Jude ang DTX Coffee Mix.
22: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
21: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
22: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
21: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
22: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
21: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
22: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
21: Wow.
22: 8 to 10 hours walay bayan.
21: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahat mahatag og ketones energy for the brain.
22: Nindot jud ang ditribayo, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
21: Murag na anatanan?
22: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag ditribayo, mayo ang imong pagkatulog?
21: Dok, adunay duwa kabutang nga ang ditribayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
22: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mo ditribayo, ang BCO sa ditribayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
21: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
22: Oy, pampatulog na.
21: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
22: Yes.
21: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
21: Unsa man na, Dok?
22: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
21: Wow.
22: Aron mugawas ang melatonin.
21: Oh.
22: Nako'y pangutana, Sir GP.
21: Oh.
22: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
21: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
22: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
21: Correct.
22: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
21: No.
22: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
21: Ang D3 Bio.
22: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Oh. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
21: Correct.
22: Ang D3 nga naas D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
21: Gusto.
22: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
21: Correct.
22: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
21: Wala.
22: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga panghunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
21: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
22: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
21: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
22: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
21: Ubit ta. Wow! Ayan ang mugpadugay pa. Gamit na jog Klinika Deofresh. Hmm.
22: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
21: True.
22: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Hmm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
21: Exercise sa kama ba, Doc?
22: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
21: Oh,
22: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
21: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
22: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
21: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
22: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
21: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
22: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
21: of
22: pa.
21: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
22: Oo, nindot na.
21: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
22: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
21: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
22: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
21: No.
22: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
21: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
22: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
21: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
22: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
21: Correct.
22: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
21: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Maoni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
22: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
21: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
22: Correct.
21: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
22: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
21: Oh.
22: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
21: Oh.
22: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. O mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
9: D3 Bio!
13: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
9: nga may D3.
12: Papalit sa mga
9: butika. D3 Bio!
21: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL, hipuson dayo na.
22: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
21: Wala!
22: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio. Mm. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
21: Correct, jud, Dr. Ramil.
22: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Mm-hmm. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
21: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
22: Siyempre, D3bio gyud lindot ta, Sir JP.
21: Oh, D3bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
22: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
21: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
22: dako ang chance mahimong gallstone.
21: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
22: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Husto. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
21: Wala.
22: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
21: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
22: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
21: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
3: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuod gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa mga pag-inom, pag-alak,
4: pagpatigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata, Sir JP, ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak. Inom gyud sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadaghan.
4: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo kwan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
3: Ayaw, abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayong akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
8: Extend
10: food supplement for men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
5: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
4: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
5: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
4: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
5: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
4: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
6: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
7: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Pupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
7: O si Rosanne, bao, akon ba na sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
5: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
4: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya Naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
1: D3 bio.
3: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
1: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidneystone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
10: Sport Biotics! Makabulig sa

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Alas 11:18 na ang atong tulumanon. Gipalan sa may tingwa sa itong epektibog na DTX 500, ang superior antioxidant. Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay visio, the superfood supplement. Og ang atong Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. And the same time, ang atong Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. Then as well as ang ito aman nga DTX Beauty Soap o ang Klinika Diofresh. Maingod to mga ka-K5 sa ito nga mga soaking at tagpalamati. Kumusta labi na sa ito nga mga K5 Salute supporters? Kumusta tadira sa may KSS LMI? Nila ni Pres Mador Flores, Ma'am Ami Jane Dele, Pastor Mark, kang Vice Helen Asuncion, kang kagawad Cosme Campaner, o lakip na sa tanan-tanan mga ka-K5 maingod to. And the same time, din naman sa may Isabela, din naman kang nila ni Ma'am Kagawad Jing Himipino, o kang Cap Naldosansyon. And the same time, sa tanan-tanan mga ka-K5 KSS LMI, sa Ma'am Joyce Disoy, Ma'am Gina Ferolino, kang sa tanan-tanan mga ka-K5 Mayong Udo. At the same time, sa ato naman nga mga ka-K5 KSS Canlaon, led by Press Roger Villando, Ma'am Vice Maribic de la Paz dela sa may Ledesma Pula, kang Sec Giselle Pasinabao of Dalia Malaiba, kang Ma'am Marilyn Alegria dela sa Ramrod, niya kang Ma'am Vanji Impik sa may Proper Pula. Sige, niya may ngudoman mga ka-K5. Maingot to da kay Ma'am Josephine Mabo, kay Boss Geoffrey Mabos diha sa may highway pa Masulog, diha sa may detour. And the same time, panamyo naman mga ka-K5 diri sa may Barangay Binalbagan, kay Ma'am Mary Chris Larisma, matuman kaya sa Stider, maingot to. Ma'am Virginia Muralia sa may Angas 2. Maingot to da mga ka-K5, mapalit na sa ilaha ang ato mga produkto mga ka-K5 sa DTX 500. D3 Bio Mighty Silk DTX Coffee Mix. Sige, alas 11:20 mga ka-K5 dito maglangan. Ato na i-check ang ato ang mga headlines. Headlines. Sa mga headlines. Diha kapulisan sa Negros Oriental nangandam sa posibleng pagdaghan sa transaksyon sa drogas atol sa Buglasan Festival. Epekto sa El Nino Southern Oscillation, gipangandaman naman sa San Carlos subsidy RRMC. Problema sa langaw sa barangay Pinukutan Calatrava. Giaksyonan na sa LGU. Duha naman ka ATM sa Negros Oriental, gipang buwak gamit ang bato. Samtang 44 katuig na problema sa wastewater sa siyudad sa Dumaguete, posibleng masulbat sa bagong gitukod nga public market. Samtang number one most wanted person sikop naman sa Negros Oriental. Sa pulso sa K5, o yun ba mong iban ang mga minor de edad nga nag-edad o 13 paubos sa social media?
0: 11 Mbps!
7: Kamo o yun mo? Iban ang 13 anyos paubos? Or sorry, wala pa'y 13, so 12 years old paubos sa social media mga ka-K5. So, is this means bawal po sila sa messenger? No? Social media man. Wapa ko kita unsay nakabutang mga ka-K5 pero ato aning susihon ning House Bill number 11566. Mining ato ang tukion mga ka-K5 kung unsa po'y liability sa mga ginikanan

Kay may nang mabalaan na to mga ka-K5. Kay kinigiduso pa man eh. Second reading pa. Approve in the second reading mga ka-K5.

So ila pa ning tukion mga ka K5 because this is a composite nga bill, no? Daghali siya mga ka K5. Kuha ni siya kanabitawng nasa establishing safety standards and regulatory measures for children's use of social media and promoting responsible digital engagement. Oh. Onya na po yung sa providing online privacy and data protection of children. Oh. Na po yung ban providing protection for children using internet. So daghan isa mga ka-K5, ilahan ng usahon to make a comprehensive kuan kining isa kabalaod. Pero kaniba ato lang good ning unsa to gani ato lang ning hisgut-hisgutan kay involved baya mga ka K5 ang ato mga kabataan, especially when they are still until 12 years old. Now basi ba kining balaod mga ka K5 liw ko ato? Kinibitawng balaod mga ka K5 nga matawag bitaw nato nga murasyag ka ng di ko ka-explain, di ko ka-kwan, pero murasyag ka ng sa kwan pa, murasyag ka na bitawng paon nga depende kung may mutoko. Actually, may maning balaod ragod. Even ako mga ka K5, if you are still 12 years old, sa pamangguy ko na unyan sa gaming, kaya pilon maning gaming ani, not only social media mga ka K5. So, ang ako alang kay base ni ba pareha sa tong pamalaod garon ba? No? Nga gibawal, for example aning arita sa motor. Di ba nag-ingon sila mga ka K5 nga bawal ning sobra ka saba nga motor ka ng open muffler, unya daghan siya loophole nga na umaw na usahay nga kung may madakpan usahay ma-viral mga ka-K5, labi na ko mabidyuhan, unya na aday mo sulod mga ka-K5 nga kanang concern ko, no? No, unya pagkamanhiman naglibog lang ta kay supposedly kung Christmas na siya sa una. Pero nganong wa man nakapatadlong aning pamalaod mga ka K5 nga kana bitawng if we know mga ka K5 the law and we know kung say loophole sa balaod, pangitaan natog pamaagi mga ka K5 to make it more specific, no? Kay dira man gud mag-igo mga ka K5. Okay, ang pasabot nako is mo ni, for example kaning motor. Di ba bawal man mga ka K5 ang kining open muffler? Ang nakabutang sa balaod mga ka K5, kining mga unsa tawag ani gana Carl? Kanang imong giusab ba? Oh, dili improvise o mga improvise muffler, no? Imuhang gikuan, ha? Modified ayan, oh. Modified muffler, tanawa ninyong sistema, ha. Modified muffler bawal. Kay ang original nga muffler imong gigigabas, giukban nimo sa ilalom para masaba, no? Which is also violation of the law na siya. Napo tay gitawag nga aftermarket ang uban. Napoy uban mga ka K5 nga naas katong danan. Di pod kasabot ko nun sa gipatuman nga balaod, maurag yun ang iyahang gibarugan. Di pod mangutana siguro mga legal councils o mga kanamitang konsultasyon legal. Nga when we're talking about modified, kanag yung nakay, kaingon siya nga, nakuno yung motor mga ka K5, unya nga nung ilisan man. So ang pasabot po sa uban, that is what we call aftermarket.
wala man agibawal. Wala man agibawal mga ka-K5. Nga kaning mupalit ka og aftermarket nga naman. For example, naguba ang imong kuan kay sige kag biyahe niya ulan-ulan. Niabot og duha ka tuig ang imuhang muffler nimo sa ilalo mga ka-K5. Tayaon man na madugay. O pagtaya, sumusaba na siya kay muhungaw man diri, mo backfire man na. Natural mo palit ka og aftermarket. Bawal kuno. Di man na bawal good. Ang bawal modified, pasabot ana kana bitawng naakay imong kagalingon or may pinalit ka nga unsa to gani nga tambutso, gipaukba nimo mga ka K5. Galing problema, di siya ma-justify because walay control kayong DTI. O muna, number one loophole. Ikaduha po mga ka-K5, dili specific po ang balaod kung unsa gyud. Paano ma-justify? Kaya kung naagi balaod din sakto mga ka-K5, kinigabaligya og mga mufflers, dakop ni. Ang problema, kung unsa po ang imuhang ikaso. Diba? O nya, number two, if we have existing laws mga ka-K5, ganun, wa man kapalit ang Pilipinas sa mga kining, unsa tawag gani? Kining mga, unsa tawag gani? DB, kuan ba? DB meter ba? No? Nga maka-check kung unsa kasaba ang motor, wa pod kapalit. Nga supposedly, appeal manas budget mga ka-K5 pag muntaras balaod. Di ba? Sumuna ang point. Ang lisod lang, no? Kay murabag kulang unya kamo nay bahala interpret.

Sige, alas 11:32 na mga ka-K5. Sige, ito na sa nang ikuan na. Pero kaning sa kuan, kining sa ginuso karon nga 12 years old, ang ato po rin nga kuan, basig mumuntar po ni Dayon o kanang committee or mumuntar o kining isa ka unsa to gani committee ba mga ka-K5 tapos mayra po sa sugod nga dito na magkalibog-libog ng mga tao nga kung basing may madakpan nga bata o niya mingon ng bata nga si mama may gagawin ani. Si mama may o si papa may gahimo ani. Nga mingon na po nga depende na nasa all LGU. Diba? Ang nindot dira para po gyapon na sa motor. Nga di na ka magproblema kung magpagawas gyud ta og regulatory nga bawal gyud magbaligya, kinsa man nga mga shop ang magbaligya siradaan. Pero diba pamtang og multa mga ka K5? So wanay mo baligya o wana po mo gamit? O di simple na mga ka K5. Iklaro daan kung unsay liabilities ginikanan nga if they allow mga ka K5 nga muna aw mapriso sila ana ragud. Pero dili na ta diri sa end user mismo mga ka K5 ang taga ang kongreso kay kita igor mga tigamit adto mo sa Facebook adto mo sa YouTube adto mo sa mga opisina even sa Google mga ka K5. Makikistorya mo dito nga mao ni among balaod sa Pilipinas para proteksyonan ang mga bata. O Google, inyo hang Google Play. Dapat dira nakarestro mga may edad na. Bawal pod mo download ani. Facebook bawal na yung nani. Mao ni mo gipatuman nga dapat 12 years old pa ubos. May kuan. Pero in fairness, ang meta ron mga kakifive, may gig, di ba Carl, may gipatuman sila nga kuan para sa mga minors. Oo nga, may mga post mga kakifive nga dili pwede pakita nila. Pero I don't know kung total na, sana full implementation na ba sila. Oo. Depende na na. Ganun na ba, istoryahon dito nga, bawal diri. Bawal na sa Pilipinas. Problema ko, sulat-sulat sila ni... Saan eh? Ni Mark. Si Mark sako daag ka ng... Sa to? Yate. Napas lagi pang develop mga kakifeb ng mga AI ron. Wala Facebook Pilipinas eh. Sige, alas 11:35 na. Padayon ta mga ka-K5 diri gyapon sa tong tulumanon. Ari na ta sa tong mga balita mga ka-K5 nga gidalit sa maintinguhan sa Clinicas Probiotics. The Tommy Guardian may 80 billion good bacteria. Moni makapaayos sa mga pasmo. May mga implikasyon sa ulcer, may mga problema mga ka-K5 kay LBM. Kunya napoy uban nga nagka UTI, mga digestive infection, patakarag kaon. So nagkalimot mga ka-K5, Clinicas Probiotics na. Standby ka-K5 Elmer.

0: Ihapit naman taon ang kining budlasan. Mama ni bantayanan. No, kay naman dira ang inom-inom, nadra ang pulaw-pulaw. So di good ka kalikayan ngang uban nga na natanggong aning bisyuha. Di good kalikayan nga mo kuan jud unya mo nagingon nga naay gid demand. Kani mga negosyante kuan jud. Mo venture ni sila mga kapitay. Ah, negosyante illegal ba? Nasa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report. Elmer.
2: Uban sa nasakmit sa kapulisan ang kinigapin usa ka kilo sa gituwag Shabu sa Dumaguete City, Negros Oriental. Isip naman kabahin sa ilang kapanay kampanya batok sa illegal nga droga. Nasa dinangada naman karon ang kapulisan sa probinsya sa Negros Oriental. Ingon man, kalakip nini ang kapulisan sa Dumaguete mismo. Pinagi usab sa pagpahayag usab ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond Cunag, ang hepe sa kapulisan sa Dumaguete, diin adala naman sa pagdaig sa mga personahe ni ato nagkalabay simana nga diin nakasakbit kini og gingon usab diining abot sa isa ka kilo nga gituag Shabu. So dugag pa ni Cunag gilauban usab sa kapulisan garo na posibleng pagsaka sa mga kalihok at may kalabutan inig illegal ga droga samtang nagkaduol ang kinig buglasan festival. Ilabi na tungod kay sa dagkog mga kalihukan nga kasagarang himuro sa blade matang gabi o niya gipasabot ni ini nga gikonsiderar na kinis sa kapulisan kumbaga expected na ang ingon ini nga mga konsepto sa supply o demand din ang pagdagsa sa mga tao atol sa dako nga kalihukan mahimong dunagay posible nga pagtaas sa demand alang sa illegal nga droga. So karon gigusgad sa kapulisan kini nga pagmonitor og gianda ang ilang mga personnel aron na masubay og mapugad ang posible nga pagsulod og pagapod-apod ining dagkong kantidad sa illegal nga droga sa nasampit nga syudad o sa probinsya mismo sa Negros Oriental. So giangi usab sa maog
3: with the efforts of
2: gabuhatan nga ang publiko nga muabag sa kapulisan pinagi sa pag-report gilayon sa bisan unsa og impormasyon kabahin sa posibleng pagbaligya ingon man na pagapod-apod o pagsulod sa illegal nga droga sa Dumaguete sa Kakaristim.
0: Mm-hmm. Pero ang kwan nila ma-monitor na nila ang kwan manggod magabase manggod na sa mga previous kwan ka Kifeb Elmer mga previous nga events ba mga budlasan so pila dito na dakpan sa una so probably ma-calculate nila kung pila'y volume gud masulod.
2: Yes, nganana gud.
0: Oh, the same time kay kaning budlasan this is not only in Dumaguete. This is celebration niya sa probinsya province. So daghag not only concern lang taga Dumaguete but also ang mga gikan pagyud sa kwan gikan pagyud sa linlain nga mga lokalidad sa Negros Oriental. Oo. Muna kwan dira. Ang unang problema ni ang hubog. No?
2: Okay, mao magina kay ang hubog, away naman.
0: Oh. Ni kwan. Sige, ano naman, taga-kanlaon, di mo ni pala away. Oo, ang taga-gihol ngan, di po ni pala away, kay taga-dira si Elmer. Sige, Mer.
2: Sige, sumaw na ito, gabatunol nga balita. Karong mga orasa, kifayusti, batunol nga nato sa DTX 500. Magkatabang sa pag-normalize sa toga blood sugar, DTX 500 isa ka superior antioxidant. Kini, si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang, alas 11:42 na mga ka K5. Giaprobaan sa House of Representatives sa second reading ang balaod noon nga magabawal sa mga bata 13 paubos nga magahimo og social media account, maglimita sa paggamit nini og walay nga paggamit nini sa mga wala pay 18 anyos amo dini. So katong wa pagkaabot 18 years old, limitado pa imong usage. Problema ba unsaon pagkontrol, no? Muna problema, Carl, nga ang control sa mga social media halos wala man diri tanan sa Pilipinas. Giaprobahan sa voice vote ang sa House Bill 11566 ang Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act. Gilangkuban kini sa kapin 40 ka mga balaod noon nga nagatumong nga hugtan ang pagbantay sa paggamit sa social media sa mga minoridad. Human kini panawagan sa motoridad nga hugtan ang digital content human ang sulod-sulod nga pagpamusil, lagip na ang pagpanunggab sa mga tulungaan nga gikalambigitan sa mga estudyante. Tumong sa mga magbabalaod nga pugngan ang gingong violente nga lanto nila na impluensyahan sa online content. Ilaom sa balaod nun ang mga teenager nga wala pwede sutso, tagahan naman sa limitadong access. Protektaan sila kontra sa mga violent nga ads, live streaming o algorithmic short video feed nga nagenggan yung nga mag-scroll nga walay hunong. Bawal sa nilang mag-online purchase o mag-appeal sa gambling-like mechanism. Ipabawal sa nila sa ban pa ang mga features nga may reasonably foreseeable and material risk. Sumala pa ni Representative Roman Romulo nga sa diin mag gilailahi ang patakaran sa bata nga 13 paubos o gang teenager nga wala pa disutso. Magatukod usab og Office for Children, Social Media and Digital Safety Ilaom sa Department of Information and Communications Technology kun DICT. Karon mahimong pangunahan ang regulator nga magpatuman sa tumong sa mong balaod. Sana all. Kaya ba kanis DICT? Di magin lakaya kontrolo ning mga internet. Anon karon nakasinati gitag mga disruption sa data. Pero bisan pa magwala pa ni mga kakayfive ato pang nakalabay nga mga binulan, kabalo naman gitang naagintay di signal or data transmission disparity per area. Mean to say, kung ikaw medyo sintro ka, dako ka nga syudad, kusog-kusog yun mong internet data dito. Na. Muna yung nakadepend sa mga KK5. Anyway, sa Pikas Bahi naman mga KK5, arita kay nagapangandam ang ato amis mong CDRRMO diri sa San Carlos sa epekto sa El Nino Southern Oscillation. Bechak ta para mabalaan kung anong ginapangandaman na sa linya ka K5, Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: K5 Steve, sa nakalabay niya adlaw, no? October 6, may pagayon og meeting ang City Disaster Risk Reduction Management Council din sa Takbayan San Carlos sa pagpanguna mismo ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo og City Disaster Risk Reduction Management Executive Officer Jory Calixalingasa aron pangandaman ang posibleng epekto nining gilauman nga El Nino Southern Oscillation K5 Steve. Basis sa impormasyon nga to ang nahipos gikan sa San Carlos City Information Office matud pa lagi

0: sila gi at tuki ano ang kining excuse me ang kini ni ang kwad ang pagpangandam aron sa kini ni ang mga sektor nga posibleng maapektuhan ni ining maong lakaw sa panahon kay Tab Steve lakip sa ilang gi tuki ang kining sektor sa edukasyon sa supply sa tubig pangisda agrikultura ang ikayong panglawas o ang turismo. Ato lang ning i-follow up kita sa Cebu. Ang uban pa nga mga espesipikong detalye pinaagi kang Sergio Recalic sa Lingasa kung unsa ang ilahang mga na come up ng mga plano kung pananglitan po mo epekto na kining maong kausaban no sa kining ang lakaw sa panahon din sa ato ang syudad unsa nga mga specific measures ang gi andam sa syudad bahin ining maong gilauman nga problema or kalamidad. Oh.
1: Bali kani siya mahulog ni siya kanang ang pasabot bang kudaning El Nino Southern Oscillation o kun ENSO kanabitang pag-shift no regular nga shifting sa climate no yeah. Nga init tapos tingala ka nga tig-init ron uy ano maning ulan man sige
0: kalitog ulan
1: oh nya mingong pagtingulan nya grabe sagting kainit so ang kwandra shifting na siya sa atong nga klima and of course isa sa kwana na global warming kaki Feb Jong
0: tinod oh
1: So ipingapangandaman na labi na sa mga area nga di kakabantay may mga kusog nga pag-ulan. If you could recall, digi ko kalimot ani katong grabing kainit nga nasinati diri sa Pilipinas nga halos sa tibuok nga mga kanabitang kabukiran diri sa Negros nga makita nimo nga nanghilo na lang tungod sa grabing kainit. Kung nakmaka dra ka suroy-suroy majud ko atong higayon dra sa may Medina. Dira pa patubang na dito sa Katiklan, sus hilo pa imo nga. Parang grabe yung kainit ba? No? So, isa na siya sa kuan nga. Kuan man good, kanabitang massive ang iyahang epekto, not only sa tao, but also sa mga pananom, panginabuhian. So, grabe massive ang iyahang kuan, iyang epekto.
0: Mau lagi kay Fem Steve. So, silang, ato alang sayran, unsa ang mga muna measures kay Fem Steve nga gihimo sa or giplanuhan ano rather sa local government unit din sa Dakban San Carlos unsa nga mga preparasyon ang ilang giandam kay ang pinaka bottom line man gud nining maong meeting is para nga ma padayon gihapon ang pag hatod kay Fem Steve no sa kini ang mga basic services taliwala sa posibleng sa gumangon poon nga kalamidad din sa to ang syudad unsa ka nga mga istrategiya ang ilahang nga giumol para din sa dakbayan kay Five Steve.
1: Sige Jong, thank you Jong.
0: Sige. So mo ni ang ato ang mahatod nga mga report karong udto para sa 11 Mbps program dapat kato sa D3 Biotech 500 og Mighty si Akos kay Five Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros kay Five News FM.
2: 11 Mbps.
1: Salamat ka K5 Jong Bersales. Muna ni. Ikaw na lang kita sa pagpanganda mga ka K5. Muna ni resulta sa atong ka ano taong termino ana? Kaburara. May dagang kahoy, putlon. Kay for development mga ka K5. May basura ta, may basurahan dapat kuanta patakar tag labay. Kilig kitag daob. Para ko nas tong lawas mga ka K5. Kay unsa nimo pagpagatiman nimong lawas maupod na ang mo resulta. karon namayad na ta mga kakay-5. Nakadungagan pa ning natural nga mga katalagman kining mga linog. Dayon bagyuhon ka. Kanang baha osos. Pagbuhos baha mga kakipab, maglutaw to ng mga basura da sus. Asa man nagikan? Dirib nagikan stung a, di ba? Munay dapat na tong timanaan mga kakipab. Maybe it's some sort of late. Pero munay gingon nga pwede pa man na tong matadlong mga kakipab para sa tong mga kaugmaon, sa tong bagong sa sunod nga henerasyon. Muto makita bitaw na ako. Paawa ka na bitaw sa'yo. Magsunod kog ka ng may mga salakyan nga gwapo kay niya. Muabre nagkalit ang kwan ba niya. Mulabay rin plastic. Mulabay og ka ng putos mga kakifay. Makana ko, agin ni kahuna-huna. Ano? Gatuo siya nga ang effect anang imuhang gipahimo si mong bata. Nga maabot ang panahon nga naibaha. Di na ba ginamimingo ng baha nga, uy, padaplin diha kay wakay labot. tanan raba gid na. That is also part of our contribution mga kakay-5 nga sa atong kaburara, sa to nga kinaiyahan. No, say kita ta mga gwapog silakyan ba no, gika dito nangaon unya ang iyang anak siguro. Ang uban gud mga edukado na pud. Abrihan na ng bintana niya, ilabay mga kakay, wala gikuan niya. Okay, lantaon ta, wala galantaw pero may nakakita. Ang problema lang anak, today wa pa na epekto karon, pero maabot ang panahon mga kakay-5. Kana ta mo balik na sto ah. Ngano man? Gatuo mo nga sample ma wash out na siya niya. Balik ra gyapon na mga kakay-5. Alas 11:54 na. Ang pagpaubos sa level of vitamin C sa lawas, isa sa mga naimong hinungdan sa pagmugnog macular degeneration o ang pag-aging, pagkatigulang sa tung mata. Samtang takita, nagtigulang ang vitamin C sa lawas, nagaubos. Nga naga-expose sa daghan ng hinungdan sa mga stress, trabaho, pollution, mga sakit, mga mikrobyo na nagamugnag daghang free radical sa tung lawas. Kini grabe nga makaguba sa tong mata. Sabi na kung makasasala ng matahan. Pinagi sa pagtumar sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C, maproteksyon na natong mata gumikan sa vitamina na mo'y mutang-tang sa mga free radicals. Malikaya ng mga kadaot nini mga kakifa. Ay kalimot, Mighty C, the Alkaline-based Vitamin C. Standby, musulod na ang K5 Mighty C Network News.
2: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kulor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukawon ani. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako rang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas payo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
6: Correct.
5: So, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Mm. Mayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dali matigulang.
6: Tama jud dok. Mm. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
7: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
5: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
6: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
6: Pwede rin di ay utan, no?
5: O mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, o mga nuts, potassium, daghan na saging, o vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne. O ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
9: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
9: Sa uli ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
10: Network News.
7: Mighty C Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita ngayong tanghali. 34 na sako ng uling na kumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
11: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Provincial Office noong Oktubre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan ito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalaga ng 63,593 pesos. Sa buong rehiyon sa East, umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan nakumpiska ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MRTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka, kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa. Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo at iba pa. Dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital lamang sa kanilang pagsasaka. At para sa MRTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezo, Aklan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Velias Manyo.
13: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa Diversion Road ng Lezo, Aklan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungo naman siya ang funeral services van ng salpukin ito ng DNR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatoaklan. Ilang beses naggumulong ang punerarya bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezo sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DNR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Baño. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-amay na raron ng sasakyan na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw, kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi, nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
15: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal. Measures, isa sa ilalim din sa mandat ko at
9: At controversial Vice Mayor Harold Respicio sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
16: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa tobacco excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng PC Alcalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionableng dokumento ang alcalde, ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda ring pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang matuntun kung saan tinala at napunta ang pera ng bayan.
17: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
9: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
18: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng Lapaz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si Jana Michael Charity Leona. Isang empleyado ng gobyerno at tubong Lapaz noon ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon at ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. pamilya para sa MyTC Network News. Ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Samantala, lalaki na may 5 kaso ng panghahala ay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa ate ni KK5K Buscaino.
19: Arestado ang top 1 regional most wanted person dahil sa 5 kaso ng rape. Inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro, sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond, habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng UPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang joint operation laban kay Marlo sa UPOL Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17-anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng UPOL MPS ang suspect.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Cebulan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: Mahigit 106 na gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33-anyos na lalaki sa bayba sa operasyon sa Cebulan, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy na pulis ang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opaw, isang may asawang residente ng barangay Bagacay, Dumaguete City. Bukod sa hininalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark Man na ginamit sa bybas operation. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, tatlo ang nasawi habang 36 ang sugatan matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, isang tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas ng mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
9: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Tacloban at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio.
25: Oh, si Richard.
26: Siging galabad akong ulo.
25: Taas na dahil kong blood pressure.
26: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
25: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
26: Nanormal lang akong blood pressure.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
27: Ang Vizio
22: ng may D3.
27: Kapalit sa mga balika.
22: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
4: naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C. Mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
14: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gikan ko bukit, bay!
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
16: Gitaw, mabakarwas gani ko?
15: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
16: May dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
15: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
17: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop. Suzuki 3 Shop.
14: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent a car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay! Ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga uy.
18: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
19: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
18: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
19: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
18: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
19: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
18: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad nimo, sir.
19: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala ra niya ko nimo. Bye.
18: Bye, sir.
20: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
21: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, baik tama ka K5 diri gyapon sa tong tulumanon. Kini gyapon ang 11 Mbps mga balita og public service.
1: 11 Mbps issue at balita.
0: O di ang mga ka K5 ba? Pamati. Uy, grabe nga pag-ulan, no? Amping sa mga nagabiyahe, mga ka-K5, ha? Labi na sa... Labi na sa mga motorista, ha? Kaya medyo... Subkusog ang ulan, diri sa Canlaon, mga ka-K5. Maingod to sa mga taga-public market diri sa San Carlos. Maingod to sa Tantran, sa may Valdivia, Dala Medina. And sa may public transport terminal, maingod to kanuntanan. Standby, i-check na to si KK5 Jezebel. Apan sa dili pa mga KK5, diya, kung ikaw nakasinati og acid dyspepsia, o gitawag nga hyperacidity, isa ka disorder nga sa dinangato ang tiyan, nag-produce sa sobrang gastric acid o kaning hydrochloric acid gikan sa gastric glands. Ang gastric acid kinanglanon aron ma-digest ang pagkaon. Aron mahimo siya nga ma-absorb bilang amino acids, carbohydrates ug fats. Adto ni daghan nga sintomas sa hyperacidity. Nagabatsyag sa burning sensation o kanang gitawag nga heartburn pero sa tuwa na nga hyperacidity mga ka-K5. Ang sobra ka-stress nagresulta sa pag-release og sa gitawag nga angiotensin gikan sa kidney aron may banan ang blood flow sa mucosa o kinagaproduce sa free radicals nga nag-aatake sa DNA sa stomach cells. Hinungdan sa gitawag nga inflammation paghubag o gitawag nga hyperacidity. Para matabangan mga ka-K5 magtumar sa DTX 500 nga loaded sa antioxidants. Aron kini matabangan o niya dungagan pa sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Sige, alas 12:28 na. Kining problema sa langaw sa may barangay Pinukutan, Kratraba. Gianaksyonan na sa LGO. Check ta na sa linya ka K5, Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Yes, ka K5 Steve. Gahapon, nakig-dialogo ang LGO Kratraba ngadto sa tag-iya sa poultry farm
0: niya. Dali lang, ari lang ko matawag, guro. Kaya di ko kakuan sa iya eh. Mer, Sefri? Dali lang, Bella. Dali lang, Bella. Okay, di ko kakuan eh. Okay, kuan ta mga kakifab tungod sa to gani? Tungod sa grabe nga pag-ulan. No? Dali lang kakifab, Jezebel, ha? Aliyo ko, Carl. Okay, para makuha na to. Kining report mga ka-K5 wherein kuan. Giaksyonan na mga ka-K5 ba sa LGU sa Kratraba. Bell, ano to, Bell?
3: Yes,
0: Oo.
3: Gahapon kay K5 Steve, ang LGU Kalatrava nakigdialogo sa tag-iya sa poultry farm nga nahimutang di sa may barangay Pinukutan kay K5 Steve. Tumog sa maong tigom kay K5 Steve mao ang pagbuong na og mga solusyon bahin sa giproblema sa mga residente dito sa nisgutang barangay nga mao ang pagdagsa sa mga langaw kay K5 Steve. So nasairan niya ang joint inspection team sa LGU headed by executive assistant ni Mayor si Sir Carlos Lumanog mauna siya ag ni atubang sa maong tag-iya sa farm K5 Steve human sa reklamo sa mga lumupyo sa dapit aron masulbad ang maong problema K5 Steve. So dunay mga gilatag ng mga kaning solusyon kay K5 Steve about sa kaning langaw infestation di sa may barangay Pinukutan. So una paggamit og rice hull aron makigbatukan ang kining fly infestation.
0: Kanang pasi.
3: Ikaduha, o kanang pasi sa humay kakipayb steam. Sumugamit sila og Rizal. Dayon, ikaduha, ang harvesting process limited lang adto sa maximum sa 3 days per week kakipayb steam. Matod pang as much as possible, the lesser days, the better. So, 29 days after sa loading kakipayb steam. So, paging machine upon arrival of the harvesting trucks. Dayon, write a letter to CPFI in the terms of implementing a strict point AB travel protocol. No stopping sa community or neighboring community para sa snacks o pahuway kakipayb steam. So, walay na katog na itong mga ilahang products kakipayb steam sa mga neighboring or di sa mga kasikbit lang. Dayon, harvesting trucks before traveling into the or cleansing of harvesting trucks before traveling into the next farm. Dayon, revisitation of site after 29 days from loading day or harvesting dates kakipayb steam.
0: Oh, Bel, ano man gid ang hinungdan nga nagdaghan ng langaw?
3: Langaw.
0: Gani, pero may mga causes na eh.
3: Kuan, ang base sa ito, nakuha ang information dito sa Barangay Pinukutan, Kalatraba. Once nga mag-harvest na sila kakipayb steam, di hapod mudag sa ang kanang langaw.
0: Unsay harbiso nila?
3: Kanang mga manok.
0: Ay, okay. So, sa manok gid siya.
3: Oh, unya, ang kanang mga... Lala sila ikuan, ikan na ba itong mga iti sa manok kakipayb steam? Pwede mo na dagana. Kay mga naasa pila to 5 nasa 5,000 ka manok.
0: Away problema na kay ang kinimang kaning mga manure sa kahayupan pwede man siya ma-convert into fertilizer, di ba?
3: Oh, gani oh. Ginabaligya gani na nila ng 5 step ang kanang ilang kuan. Kaya iti.
0: Oo, kay ang kuan ani ang unsa to gani ang manure niya mag-cost siya. So probably wala ba himuon pod ang LGU nga kanang mag-spray?
3: Spray sa
0: kanang para pamatay sa kuan ani? Kaning langaw?
3: Oh, naagi na kakipayb steam.
0: Ang ilaha lang is masiguro nila nga ang pag-deliver dilis lang mapwede maghunong sa mga any barangay. Okay, base ang langaw makuyog to.
3: Oh, gani.
0: So at least ma-actionan na ang ila lang diri is makuan lang mapugngan lang ang pagkatag no kay kwalota. Lisod ba na magkaunta niya. Napo kay.
3: Okay, ang mga pila lang guro ka meters gikan sa farm kakipayb steam kanang mga nasa guro pulo guro kabalay. Ah, grabe baga ang langaw gid dito kakipayb steam. Di kakapangapi kay tug biyaan lang nimo og mga segundos wa nang langaw tuana nang napuno na imong baso.
0: Sabi na ako na gapangapi na pong langaw. Oh, da may imo na magina may mga adjustment na eh because kabalo ta kini tabang man na siya sa gitawag nato nga industriya pod sa poultry, no? Tabang na siya eh. Pero ang atoa lang nga ang mga tag-iya dapat mahimuon man pod nga paniguro nga dili siya halit man saya nga mga kasikbit nga dapit.
3: Unta. Ano unta?
0: Oh, kan.
3: Dali kay basta harvest kakipayb steam, usa mora man pod nimo tumaw ang langa o walay kuan wala man pod.
0: Oh, pero may uban nga gamito na siya nga para pangpatay gyud, no? Kay kani man kung langaw, may kuan man gud ni siya. May purpose man po na siya. May mga purposes po na siya bili. Galing lang na nasobra lang siya because ang infestation niya tungod kay medyo kulang matawag na to nga wala gyud siguro na organize ang gitawag tang hygiene sa area.
3: Hindi to. Bali sa ikatulo naman yung harvest nila ron. Ang una o ikaduha daw, dili nga na nakadaga ng langan. Karong pero tinigin ko ng baga sa ikatulo nilang harvest.
0: So, kuan gid siya, no? Kanang, tungod kayo nag-kuan, eh. Nag-multiply siya, eh.
3: Siguro.
0: Oh, grabe man siya. Mag-lay na siya o kanang itlog. Kunya, wala, managbanaghan siya. Yan, apay. Isa pa gitulong taon dapat sa mga barangay officials o sa LGU, kining mga tubig dira, mga lamawan. Oo, para at least kuan, sus kung kuan pa lang, no? Kung napalay delicacy, ana, no? Kay bitaw, dito bitaw sa uban nga nasod, ang kining kabantay, kanang dulon, kanang grasshopper, kanang apan-apan.
3: Oo, bitaw sa lain niya. Kung asa sa Thailand?
0: Oh, gina-culture nila dito, eh.
3: Mga exotic ba, no?
0: Oo, oh, napo dito nga mga ukok, kanang mga tanga. Ginakuan po nila,
3: Ginaprito.
0: Sige, Bel.
3: Sige, Kipers team. Marata mga taga-report alang sa programa 11 Mbps K5 Jezebel Barbichaw para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbichaw sa mga report.

0: ang importante regyud ana nagid sila marag na sila, like, for example may negosyo may ngunan na, no, mga poultry, so mga poultry, ang himuon dapat may in charge ka para sa gitawag nga marag ka na bitawng infestation prevention officer or in charge nga siya na ang magtutuyok sa palibot sa imo nga poultry or for example may livestock ka nga mao na imong negosyo nimo. Wala may problema sa magnegosyo, pero halit ganin sa imo ang kasilinganan, murag sakit-sakit pod kay kung ma-back to you ka, ikaw po doon niya ang nasa silingan o niya imong silingan, gagawin po, di po, ba lalim. Diba? So, ang kuan, ang, unsa tawag ni maayo, na kay in charge, nga lantaw ni mo, unsay kos, nga nung gadaghan. So, if we're talking about the waste, then, dira ka mo tutok. Diba? Nga ang uban na may ginahimo nga ang mga waste ginabutangan nila, gina-applyan nila og chemicals, environment friendly chemicals nga dili siya makuanan og mga insekto. Ayun na ba? Money pinakamaayo mga ka K5. Kadi ba lalim. Sige, alas 12:40 na mga ka-K5. Standby, i-check man ato. Di ay pumuloyo nga naigo sa demolition sa may Sitio Busay Old Poblasyon. Emosyonal mga ka-K5. O nilagi nakalisod. Basta kanang maapil ka sa demolition, no? I-check ta si K5 Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom. K5 Jom.
2: Yes, K5 Steve. Now, emotional gid in town ang pipila ka mga pumuluyo. Tungod lagi sa natabo nga demolition silang panimahay. Sa kan pa naman dinood ka panahon nga sa kamahalon ang tanan, dili po basta-basta taon nga makakuad ba, makamuntar o ilang kaugilinong balay, dipinigyod kung ang ila pagingganing sa ligan, kining ilahang relocation nga K5 Steve.
0: Mm-hmm.
2: O ang ilang panindugan na kuan, ilahang kiklaro sa atwa sa news team, nga wag gigi-offer nga relocation site. Gitingwaan po nato ka K5 Steve nga kay o ilahang pang aligasyon nga gi-demolish sila nga wag gitay presensya sa mga opisyal sa barangay sa barangay Old Poblasyon. So kaniyang buntag mo to atong gituan ang kuan ang sa kapitan sa barangay Old Poblasyon. Pero ingnon ta na lang nga naka-birthday leave ang kapitan tungod kay birthday pod niya ron. Una nga hiad to si Cebu para makaduwa pod sa pipila niya ka mga pamilya dito. Munang information nga atong nakuha.
0: Mm.
2: So probably K5 Steve sa ugma niya kay working days pa man sila. Ugma way buha way pisina. Malamang sa malamang, murag makainabi guro na ito niyang isgutang kapitan, murag sa Lunes pa kaki-5 Steve.
0: Muna ipahayag,
2: atuwaan na lang siya kitabunan iyang naong, tungod kay, nung tanalang nga may court order na, unya, murag naglisod, hindi kayo sila pag-apply

0: ani. Ang minimum ra na ko nga nabalaan jud nga balay din nga i-demolish, kulang-kulang mga 20. Abot siro mga 20 goro, anak goro, ang minimum na dyan. Pero sa karon, ani siya nga yuta diri sa coastal area ni siya, belong siya diri sa coastal area, 50 meters ahead gikan sa baybay diri sa Mua. Pero kani siya nga yuta, wala ni nahibaloan diri sa DER nga ginani mi nila diri. Wala kabalo ang ni sa main dito sa Manila or diri sa Negros.
1: Sir, prior sa demolition, naka-notice, nakadawat mo og notice for demolition, sir?
0: Oh, nakadawat mo, sir, kami mi lagi dawat, pero kani
1: okay,
0: mo
1: sige. Okay, okay, John. Kining kwan, ato sa ning kwanon
0: anong ilaha
1: Carlo? Doon sa kustal? Yes, right. Doon sa kustal?
2: Yes, kakipip Steve. Doon rin siya sa kustal. Kanya, allegedly, kustal nga yuta. Pero ato ang doon natin na is nakahinabi nga tungod kay wala kita nga maka pangayong permiso nga itong isgutan niya nga iyang pangalan. Pero otoridad di siya kakipip Steve. Kanang ingon siya nga dili siya matawag nga kustal nga kuwan. Kustal nga sure, yuta kakipip Steve.
1: Kanang kitawag nga for sure lease, ana?
2: Galing lang ang point naman na tungod kay na ang kinang kuan, ang kinang dapita kay Kipeng Steve lutsanan na siya sa creek. Kung magbaha hazard kayo nila muna ipahayag an official nga pahayag sa kuan sa mga official ko sa barangay nga atong nabatian. Pero kaning kay Kipeng Steve atong otoridad niingon siya nga kanang dili siya matawag nga kaning coastal land tungod kay dili man siya maabot sa tubig sa dagat kakita ni Steve muna iyang pahayag unya og minuto nga talagsar ra kuno sa laka nga mula pa diha ang tubig tungod kay labi na gyud og kaning taas gyud siya kayo ang tubig pero kung magnormal lang kakita ni Steve ana mo nang ingon sa usa ka awtoridad nga di wa na ko inganli iyang pangalan nga dili gyud kaabot ang tubig so di siya makonsiderar nga coastal land kakita ni Steve tapos na magbahin mao bitaw di ingon pero duol gina siya sa dagat kakita ni Steve. Kaya di ba, familiar, dugay magang Eskalante, nahimo makadamong station manager sa K5 Eskalante, K5 Steve. Kabisado sa ganyan mo ang public market sa barangay all population. Kanang mahingo na ito, gatubangay rin siya ang kining market by the bay o ang kining lote nga gipang demolish ka K5 Steve. So, mahingo na ito nga, nakitaan, so sa ako na ng presumption, nga ba, probably, nakitaan o business potential sa tag-iya sa yuta, ang iyang yuta, mo siguro yung nag- moray na mora og nagsugnod sa iyang kasing-kasing nga iyang ipadibulis ang maong pumuluyo. Pero na, ang mga pumuluyo nga nagingon nga wa sila opiri og kaning kuan, kaning relocation. Pero dito tas barangay pero dili pa gid an official pa gid kay di man sila magpa-video, dili man pud sila magkuan kay mas maayo gid kuno kasi kapitan ang mo istorya. Ang uban diha kay K5 Steve, duna na yung mga housing unit dito sa nga kuan sa part sa barangay old population allegedly. So mo pud na ito atong i-confirm ni kapitan ron og pipila ni ining mga nadala sa demolish ang naan ay mga housing unit. Apang wala lang nila po yung ikakipay Steve kay maligasyon pa man siya nga nagpabilin. Pero muna no ang atong na interview kay Kipay Steve no ato agibang yung tabunan niyang naong kanang kuan siya ningon niya nga wa gigi offer nga relocation matutan niya kay Kipay Steve og mag-inanam naman lang nga unta og naa silay kahiklinan sa ilahang mga pagkabutang kay Kipay Steve nin namulong pagani atong interviewing ngayon siya nga di na sila kinahinglan pa nga magmugasto og kining demolition team tungod kay kung naalay sila balinan kay Kipay Steve sila na mismo ang voluntaryong mangguba sa ilang panimalay.
1: So ang uban mo na to i-clarify kung ang uban na nanabagay kanang kabalhinan kasi so, kung na kabalhinan pasabot na na-inform sila.
2: Na na-inform gid man tinuod sila kay Kipay Steve og mismo anang atong interview iniingon man nga gi-inform sila na doon ay demolisyon. Pero wala sila nakahibaw og kining ino na to, wala sila kay wala mo po sila ni guide daw nila og unsa himuon nga ilaha pong mapanalipdan ang ilang kaugalingon.
1: Ang problema pero lang siya, ang problema lang kay 1 month na day na ang order.
2: Wala nang problema. Diha po ta nakaingon nga sa anagan ko nila kagahapon sa to silang nakahinabi kung nga kuan na siya kaning istoryang legal na ni siya nga korte sa korte na nag siya yung istorya.
1: Pero kinsay kuan na Jom? Kinsay kanang unsa to gani kanang petitioner?
2: Ha?
1: Kinsay petitioner sa kaso?
2: Sa ang petitioner ang sa pagkakaroon kay Kipay Steve gina-trace pud na to kung si kinsa gyud ang specific gani nga petitioner ni Inyuta.
1: Sa LGU?
2: Bisan pa man gani ang ato

0: si Rev nga ato ang nasugat kagapon kay Kipev Steve, ato asyang gihangyo kung ngalan taon na to ang iyahang court order o man siya napakita na to.
1: Mm.
0: So that's why ganyan, mura, ganihang buntag, ako ang itagaan o pagtagad yun ang maong isyo kay Kipev Steve para po sa kaatagan o kaklaruhan sa itong mga tagpalamati kay Kipev Steve.
1: Kaya maklaro na to, unsay ko sa kuhan, kung minguntang nga dinadapita, kung gipa kuhanan silang demolition, minto siya may tagiyang yuta.
0: So, may tagiyang yuta.
1: O kung makita sa metagiyang yuta, for example, LGU abiron ang ning file, unsabay grounds, no? And the same time, unsay buhaton nila. Ang nakalisod lang, kay 1 month na ang order, wala sila nakakuan og TRO?
0: No, muna siya. Diha sila mura og na kuan kay Kipev Steve. Murag diha sila na technical yun kayo. Mm. Nga maingon na to, nga murag favorably yun kayo sa side sa landlord kay Kipev Steve.
1: Kana, oo. Muna na, sige. Ay, ikaw na na.
0: Ako alam po, kusay. Right.
1: Ay, ikaw na na kung unsagyo'y, ikaw na na, unsagyo'y kining sangputan because demolition na eh. So, mas mayo na, unsa po'y mayong kwan sa LGU, mahatag ng assistance.
0: Oo. Oh. Panabito nga, atong gusto nga makiginabi ang barangay kapitan, kay ana ta nga, o kining 20 katanan ka mga pumuloy, di lang ni 20 kabalay kay Steve, kalakip na diha ang sa unahan pagigamay, ngayon atong gihulagway, nga naagin niya sa creek area kay Kipev Steve, katakda na po na siya nga igadimulis. Now, ang pangutana man lang po nato ni sa itong lokal nga kagamhanan sa barangay, nga tungtungot yung mga constituents sila, unsay intervention sa barangay nga pwede nga ilang mahatag sa para sa ilang mga constituent or sa ilang mga pumuluyo. Unsay pwede nila nga matabang o unsay ilang mahimo para tao ni ining mga yanog, mga ultimong mga pumuluyo nga naakuan yun, naapiktuhan yun sa pagdimulis ang ilang panimalay kay Pep Steve.
1: Sige.
0: Sige. So, muna pila ka mga labuan, kalambuan o mga balita ang atong nahipo sa itong paglibot-libos Tibuk Takbayan sa Escalante o ang kininga balita dala sa ato sa Kalawan sa DTX 500 Mighty C ang alkaline base vitamin C DT Bias Probiotic Substance Food Supplement DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan San Negros ang kampiyon ng estasyon K5 2 FM
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido.

Alas 12:51 mga kakay-five. Sige, ato na lang ning kwanon kay muraga hipota sa oras. Duha ka mga ATM sa Negros Oriental gipang buak gamit ang bato.

0: Alas 12:51, oras gidalit sa maintingwa sa tong klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Pangontra sa mga impeksyon, pangontra mga kakay-5 sa ato ang kinibitaw nga komplikasyon mga kakay-5 gumikan sa mga virus o bakterya. Para dili ka magkatrangkaso, dili ka dali maghilana, dili ka dali magkubusipon o guban pa, magklinika D3 Bio na. Nasa linya ka K5 Raylan Esquerreda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ring.
2: Duha ka mga automated teller machine o kun ATM ang giingong gigoba sa usa ka babayi nga gialigar adunay diferensya sa panghuna-huna sa syudad sa Bayawan ug munisipalidad sa Basay, Negros Oriental kagahapon sa Martes, October 6. Una na nga gibuak sa babayi ang ATM sa Land Bank sa Bayawan City gamit ang bato. Matod sa kapulisan, dili masadaan ang maong babae nga adunay diferensya sa panghuna-huna tungod limpyo ang mga sanina niini ug dili agresibo ngadto sa mga tao. Apan sa usa ka video nga kuha sa usa ka establishmento sa syudad sa Bayuan, makita kining babae nga nagmaoy ug gilampos ang monoblock nga pungkuanan ug giingong gibuak usab ang usa ka plastic nga lamisa sa dihang gidakop na siya sa mga awtoridad. Tungod siya gialigar adunay diferensya sa pangisip, gihatod siya papauli sa barangay Actin Basay diin siya gapuyo. Apan human kini gipapauli pasado alas 4 sa hapon, iyahan na pud nga gibuak gamit usab ang bato ang usa ka laing ATM sa Land Bank sa nasampit nga munisipalidad. Dili sa karon magamit ang maong mga machines ug giturn over na ang nasampit nga babayi ngadto sa iyahang pamilya. Ug mao kana nga to ang nakalap nga balita karong oras sa hatod kanato sa Mighty C the Alkaline Vitamin C para sa 11 Mbps. Kini si K5 Raylan Esquerreda para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Raylan Esquerreda. Ang atong produkto mga ka K5 mapalit sa diri sa may Midlife Pharmacy Highway Mabigo, Hana Pharmacy sa may Midtown, diri man sa may Said Pharmacy Mabigo, Philmart Pharmacy at Banks Terminal Highway Panubigan, diri man sa Kilid sa may Exodus Avenue sa may St. Vincent Pharmacy, Oval Market Ma'am Sunny Maalat, Gabagaba German Merchandise Masulog Highway. At the same time mapalit man mga K5 diri sa San Carlos, diri sa may Arti Drugstore, Butika Santo Niño, RGL City Pharma, James Pharmacy, Easy Lumanog Pharmacy. Og tanan nga mga branches sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyo nga mga lugar. Mapalit man sa mga KSS leaders, mga ka-K5, nadalas nyo mga dapita. Beno, sangalan sa ribok puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM Gilngan sa pagpangunan ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa ako naman ng mga technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Munjay, ka K5 Rico Lendi Malabago. Sama naman nga CEO, President, Y-Line, Doc Romiloy. O kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maudyod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imuang metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta-amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons o sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang
4: correct
5: imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta-amyloid plaques.
6: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa og mga gatuon. Ingon sila, nindutod ko no ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon, kay mura daw mo activate ang imong utok.
4: Ayay!
5: Or ma-active imong utok. Active na, kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero
4: correct,
5: ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imong utok. Sa kataas sa imong oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan po niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Muna'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga, okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio. In short, Sir GP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
4: Wa, natay oras, Dok. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab si Dok. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
1: D3Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Napagaduhan na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Galing ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Asa magagikan, bay?
1: Gikan ko bukit, bay.
0: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
1: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
0: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
1: May dito?
0: Ayos kayo.
1: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
0: Sige, sige.
2: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash. Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay! Ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: pangitan sa karelasyon.
1: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hiraon mo taga. Magbalipayin ka.
0: Bye.
1: Sige.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Aras, alauna 24 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Station. Ikaw ba niyong Deji nga putut pero cute o glammy or? Kway lain ang nag-iisang Deji pa. Mauna nun nga kapunoy mga suking tigpaminaw. Hello sa tanang taga San Carlos, may panagsikay-sikay sa mabugnaon nga kapunoy. Sa tanang taga Valle Hermoso, sa tanang taga Canlaon City, and also to sa tanang taga Tubuso o Galadraba. Ay, parang sikay-sikay. Basta na po na nga ito ang kapunoyin. Yes, of course. Kaya, apiktado gihapon ta sa gitawag og ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone. Nga pa na yung nakapikto sa pipila ka mga lugar o daghang lugar sa Pilipinas. Lakip na diri sa Negros Island Region. Ang pinta kanuna yung mga suwitig paminaw. Sa ito mga drivers, gana? Driver, mga PD Cup drivers, pasilong sa mga tatay. Oo, pahoy, sorry, kaya kuan paron udto pa. Maghigop sa mudirag cup, kaning DTX Coffee Mix. Kaya nakakapi ka na, na detox ka pa. Limpiwan ko di mong kalawasan, ani no? Paninduton ang dagan sa imuang dugo. Makapakunod sa mga bilbil, kani atong DTX Coffee Mix. Yes, mga tatay, sa ito ang mga drivers dira, ah. Pahuway sa mudira sa Dublin, ah. Ay, no, taligsik ra ba ito ang kahaponon dira sa San Carlos? Kumusta yung mga lugar dira, kanoy, mga suking tigpaminaw? Ulan ba po ba? Or nagpabilin ang kabantok sa mga kayutaan? Alright, magkuyog-kuyog ra ba daw mga suking tigpaminaw? Kutub dollars dira sa hapon. Yan itong programa. Galing kuban sa manindot ng mga sunana. Pasti mga tambag ni DJ Parm nga wala diri wala dito. At syempre, doon na po tayo sulat basahoy. Nagikan sa ito ang letter sender, mga sugintig paminaw. Sa inyo naman mga live kang makitaan sa K5 San Carlos Digital, Digital 95.7. Para sa inyong mga greetings, sa inyong mga panawagan, pa-shoutout, i-comment lang diri o. Naaranayin si Marlon Conley. Kalanto na din si Marlon, napon si Michelle Tabanao. Oha, napon si Anastasio Poras Digo, aking hapon. Alright, gawas din ni mga kakifay badunggan po darawin sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubosa. May hapon sa Randy Kanke. Sa tanang taga Butubuso, nag-ulan ba dira karawin? Tanang taga Calatrava. ay dire sa San Carlos, nagsugod na hilak ang langit. Nabasaan na po itong kahaponin. Alright, sa inyo namang mga radyo, pwede kayo ninyong lisuon sa 95.7 mga sukintig paminahon. Para po i-share ang ato ang live. Para po daghantang malipay karong hapon. As DJ pa, magpasiaw po na no, ato ang apila, magpasiaw ni ato ang programa. Para dilipon mo do ka o hindi na magpaminaw. May hapon di ay ni Nanay Rusi. May pagpaminaw Nanay Rusi. Ang sa ato ang mga viewers na karon sa TikTok live. Kumusta ka mo dyan? Tagalog pala ka, sa? Sige mga higala, alauna 28 na. Ado na po ko, dagang mga mainindot nga mga sunata nga giandam jud para kaninyo. Para dilidin mo do ka. And grabe si Marlo na kondi. Oh, ana din siya. Good afternoon, Miss Pam, watching from Sagay City. Alright, si Michelle Tabanaw. Hello, DJ Cute. Maulan nga kahapon nun imo. O glabi na sa mga nagpaminaw karong mga orasa po. Good afternoon. Hapon ni Estacio Poros de Gomas, may hapon. Si Marlon Condi, ana siya nga DJ, nga guwapa, kagkiyot, pwede makarequest ang song, ang Beautiful and White. Salamat. Alright, mga sukintig, may minaw. Hi, stand by mo dira kayo, mabalik, tarong dugi-dugay. Pagbalik na ako, magbasa na dahin taga sulat. Kaning sulat nga. Basta ka single, ma'am, nga. Sige na sila nag-away sa iyang ikaw duhang bay na karoy na tungod kay daog-daogon lang ani ang iyang unang anak. Daog-daogon may sa iyang bay na itawag na ano yung ba na disiplina lang daw pero nasobraan lang po daw usahay. Amal itong hatagag pagtagad karoon, hatagag na itong tambag. Ang hapon, Madam Mami, dili na yamas natin. Testan ba yan niya sa mga nindot ng mga sunata? Mubalik tarong dugay-dugay. Ayaw mo, pahawa mga sugintig paminaw. Kaya mubalik pa si Deji Pam. Aniyaw sa ang Faithfully.

kuan ng tulukan pinaagi sa tuang DTX 500 Mighty C ug Dr. Mario nga pamapalit ni sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang syempre na po na sa yung tagsatag sa kabarangay dira sa kabadama Isa Secretaria sa proper po na. Og taga Bill Street at bang sa Old LTO dira sa Center Mall sa Kase Ruben Ruel. Ang napo dira sa Burgos Street, Barangay 5, San Carlos City sa kabadama Maria Luta, Panilaga. Og taga Manihan, Barangay Bunga, DSB ka, mapalit ni Muni as diha sa kabanam Rosemary Humapit. Og sa St. Vincent, Barangay 1, Kilid sa Santa Rita College ka sa kabadama Arlene Guti, ba na? Unsa na taan niya naman? Alright mga sugi, hindi pa minaw. So karon, hindi nito maglangay, hindi nito magdugay. Putlanan ninyo na inyong relasyon nga giyatay. Ito ay seryoso nga pag-a-istorya ko. Hapunan, lain naman po ang sulat nga ito ang pag-abasa po. Lain na po ang mga sulat, lain na po ang sugilanon sa kinabuhi nga ito nga matunghaya, matutunghayan. Daw, MMK lang ba tunghayan ngayon? Pwede kayo makahatag sa inyohang advice. Once again, sa inyong mga greetings, sa inyong mga advice, pwede kayo ninyong i-comment sa itong Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7 sa inyong mga advice dira ha. Sige, ato na daling sunday ng atuang sulat light light. Dear Digipen, hapon kanimo, ingon man sa imong mga suking tigpaminaw. Tawagan na ako sa pangalan nga Mila. Taga Don Salvador Benedicto, single mother ko. Aroon ako'y anak sa akong unang karelasyon. Og sukad nga nataw siya, ako gyud ang nag-atimayan og naning kamot para kaniya. Dili sa yun mahimong inahan nga ikaw ra usa ang musalo sa tanan. Ikaw ang mahimong inahan, amahan o gigala sa imong anak. Kung magkasakit siya, ako ang mag-atiman. Kung gutomon siya, ako ang magita og paagi. O kung mag-lisod mi, ako ang musulay og barog bisan kapoy na kay ko. Hangtod nga miabot ang panahon nga nakaila ko sa ako ang hangtod nga miabot ang panahon nga nagkaila mi sa ako ang bana karon. Sa sinugdanan abinako siya nagyod ang tao nga akong gipangita. Niana siya sa ako ang dawaton niya ko. Apilang akong anak nalipay kay ko kay abinako. Sa katapusan kompleto nagyod ang among pamilya. Pero samtang nagkadugay DJ ang among pagpuyo na usab ang tanan. Sige na mi og away tungod sa akong anak. Kung masayop akong anak, dali siyang masuko. Usahay ang kasab-an og dawaton nga murag dili gyud niya wala gyud nag-iisip nga iyang anak. Iyang pasakitan og kung ako namang dipinsaan ang akong anak, ako naman hinuon ang iyang kontrahon DJ. Ingon siya, permi man akong kilabanan ang akong anak bisan pa magsadaan. Pero unsaon man ako, DJ Pan? Kung akong anak ang akong makita nga nasakitan, unsaon ako pagpakahilom? Isip o sa kainahan, makita ni mo mong anak nga nasakitan, masakitan o sabi kaw. Kung akong anak maghilak, tungod sa mga pulong nga iyang gihampak, saon ako pagbaliwala iniini. Inahan ko, DJ Parm, dili na ko kaya nga tanawon lang ang akong anak. Nahinahinay nga nawala ang iyang kalipay sulod sa among balay. Mao nga usahay, ako na lang ang muadto sa kwarto og maghilak nga ako ra usang. Sa tinuod lang gikapoy na ko kaayo. Apoy na kayo mahimong asawa nga gusto magpabilin sa kami new oil. Pero usa usab kainahan nga gustong protektahan ang iyang anak.

Yes, mga sugi ting pamina ug mao gadto ang sugilanon ni Mila nga taga Don Salvador Benedicto. Mao na pug kato ang atong hatagag advice karon para matabangan nato ang atong letter sender. Yes, kabo kung aduna mo ika-advise sa ato ang sender karon, pwede jud ka ayon ning ipadala diri. I-comment lang sa atong Facebook page o kung diri sa ato ang live. Alright, pagbalik na to mga higala, alauna 50 yung uno na. Then pagbalik na to, maminaw sa ito mga sunata. Dayon, at wala na day yung tambagan si Mela. Salamat kay Mela ha, sa imuhang pagsalig sa imuhang sugilanon. Diri sa ako ang programa. At ni Mela, ang ako ang mahiwagang tambag. Pagbalik na ko rong dugay-dugay. Standby mo mga suking tigpaminaw.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom mo sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
6: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
7: Mm.
6: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
7: Mm.
6: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
6: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
6: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
7: Mm.
6: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
7: Mm.
6: Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
6: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
7: Mm.
6: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
7: Mm.
6: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
7: Correct.
6: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
7: Mm.
6: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
6: Oh.
7: Duha na iyang trabaho.
6: Mm.
7: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
6: Oh.
7: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
6: Oh.
7: Gadaghan na siya ng gadaghan.
6: Mm.
7: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
6: Mm.
7: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Tasa dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
6: Wala.
7: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
6: Mm.
7: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
6: Correct jud, Dr. Ramil.
7: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
6: Mm-hmm.
7: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
6: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
7: Oh, siyempre, D3 Bio gyud, nindot ta, Sir GP.
6: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
7: Mm.
6: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
7: Mm, sa BCO ragi na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
6: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance sa mahimong gallstone.
6: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka o gallstones.
7: Hmm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
6: Pusto.
7: Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function.
6: Wala.
7: So, D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
6: Mm.
7: Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
6: LDL.
7: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
6: Dawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na
3: nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong samad. Dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong samad.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gito ang kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified. Mighty C. User.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938.
0: Des
11: Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia. O kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman
11: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Oras, alas 2:24 na sa hapon. Balik na mga kaki-5 sa itong programang Afternoon Session. Nagkiriga pa din na kauban. Ang DJ nga putot pero cute og labiyon, why lain si DJ Pan. Kumusta naman mo dira ha? Okay na ba wala mo mugilang ay? Kumusta ang nagduyan-duyan nilalom sa kahoy? Alright, oras gatod gudato sa tuon nga Extend Food Supplement for Men. Para sa ito mga uncle, mga tatay, nga wala nga puwarsa nga muromansa sa kama kauban nilang asawa. At tuwa na nga paligunin, patindugo na yung mga ispana, pinagi sa pagtumar o extend the food supplement for men. Kung tumara mo mga angkol sa usak ka oras, sa dili pa ang paglabing-labing. Labing-labing kauban ng asawa, may labot ang kirida kay paralikay sa ulata. Yes, ang ito ang mga epektibo nga produkto mapalit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center o naapodiraas. Sa kamadam Angeline Tingal sa Kaingat Barangay Wine. At syempre kamadam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal. O kung napunira sa kamadam Edna Bacasma sa Santo Maluluyon Barangay Punaw. O kung taga Purok 5 Barangay Buluangan ka mapalit dira sa kamadam Lucia Fondelar mga suking tigpamina. Para maligon ang relasyon, para ang usa ka round kayo makaya, mahimo na ginang upat, di ba? Pansa pa inyong gihulat, pag-extend na! Ay, wow pala. Alright, mga suking tigpaminaw, ala din si Tiray Kabugwas, mabugnaw kang kahaponon mampang. Shout out din sa Barangay Bairan, kauban. Kauban ang sexy tari nga si Madam Jonah Desire watching live. Thank you. Salamat po kaayo, Tiray Kabugwas. Alright, so itong sulat mga higala o sa si Nila. Nagka-problema siya, no? O kung siya o niya. Kalimut Tapos punta ng Madam Mila. Nang utan na si Madam Mila kung unsa o niya, kanilagay ang si Twice Horn nga nag-libog siya. Tapos muna ko ayang punta na DJ Palm. Unsa o na ko pag-sulti sa kumbana, aron masabta niya ang akong gibat. Kung saon ako pagluwas sa ako among pamilya, nga dili na ako kinahanglan isakripisyo ang akong anak. Tungod ni iyang bana, ikaduha nga bana, nga daog-daogan kayo sa iyang anak, mga suking tigpanaw. Kada miya, anak ako'y gibalay diri nga tambag para kanimo. Diyan, gibalay diyan. Madam Mila, di ay miya naman na. Madam Mila, akong itambag kanimo, ayaw huna-una ah. Nga kinahanglan kang mupili tali sa imong bana o sa imong anak. Especially nga parihan mo silang gihigugma. Kay tungod pareho silang importante sa imong kinabuhi. Pero lahi ragyon ang imong responsibilidad ngadto kanila. Ang imong bana manggun mao gina ang imuhang kapikas unta katambayayong matag-adlaw. Pero ang imuhang anak ko sa kanakabata nga nagsalig kanimo, wala siya laing mahimong duulan o kwena. Wala siya laing duulan, aron mo panalipod kaniya. Ikaw, Rajud, o siya kainahan. So mga lang silang duha, parehong importante sa ibang kinabuhi. So dili sa'yo, nga imong dipinsaan ang imong anak, katungod rapo na siya, siyempre, kinsa naman nga inahan nga lanta silang anak nga nasakitan. So, isip po sa kainahan na agi na pirmi mo depensa sa ilang anak. Gawas na lang atong gawas na lang sa usaka inahan na kulang og kaluoy sa ilang anak. No? So, kanisi Madam Mila na agyod siya dipinsaan niyang anak. Ay tungod na sobra na po ang pagdisiplina. Yes, mo disiplina banta sa mga kabataan. Pero kana rapong dili kay pasakitan na ito, dili masubraan. Sabot na physical ay na. O, pwede mo ganyan mo bunalan o tulukatukog sa lukar. Dire rapo dapit sa... Dire dapit sa tiil rapo. Ayaw na mga buko-buko. Sakto nga disiplina ba? Pero kung mahimo, dili yun na bunalan. Kaya mo samot binang bata, istoryahan na siya, no? So, karon, nagibati kag kasuko tungod sa pagtrato sa umbana. Pero kana inyo hang problema Madam Mila, pwede kayo niya istoryahin. Kadi imong bana imo na nga pasabton dito nga unsa man. Disiplina pa ba niya imong gibuhat sa akong anak or pagpasakit? Pwede man imo istorya ginahinay lang kay para masulbad yun ang inyong problema. Kay basi dai madala pag istorya imong bana. O kun baga basin kuan gina siya no, humok gina kay siya kamot. Ama juy tao gud Madam Mila nga kung masuko bitaw dayo gamit lang kamot. Sir, ko yung tawag kusog anak nga bata. So, tatoy nag-comment na rin ganina. Matod pa nila, no, sa ato ang live viewers na rin. Na biyaan daw. Biyain ang banay ngunin anak kay Luoy daw kayong anak. Basit pa manig madalag istorya. So, dili po da kayo mo decision o biyaan daw yun. Kay, syempre, ang tawag good, pwede mo nang mausap. Mauna nga, hataga na ito sa ka-chance. Sa ka-chance, ang magbago siya. Pero Madam Mila, kung dili man gani siya madala og istorya, nalantaw ni mga sobra-sobra na, unaanag yun na nimo ang desisyon kung biyaan ba yun nimo. Kung mabiya na ka kay para sa kaayuhan sa imong anak, ingon man ka nimo. Ay, syempre, maapektuhan po ka kung basakitan imong anak. Kay walay inahana na makahimog lantaw silang anak nga gipasakitan. Na down dress at ang mga live viewers nga naaba sila ikatambag. Matod pa rin ni Sarah, daghan patang makita nga mabana, pero ang anak dili na makita. Yes, correct. So, buot yung ipasabot nga ang anak na to, dili na to makita na. Gawas na lang kung maghimo tag bag-o. Pero ang banner, daghan pa juga makitaan. Pwede mo guna pa ilista ng banner. Kung sa mata ng banner nga dili na masabta ng batasan. Na, dili lang banner kung dili pati asawa. Ngayon mo tinira pamanta sa usag katao nga ampo ang gidala, puro lang man di ay kasakit. Diba? So mauto gipasabot ni Madam Sarah. Kung para po niya, para niya magpalayo na lang si Madam Mila. Magpalayo na lang sila sa iyang anak. Naman po yung mga tao gud mga higala gud nga di ba kara imong bana Madam Mila nakakita jud na siya nga single mom ka. Sinasaad pa na siya nimo nga higugmaon ka. Daw dili lang ikaw iyang higugmaon pati ang imong anak. No, pero di man gud nato makuan gud ang mga saad gud nga mauni mauna kay maabot man gud ang panahon nga ano ba mga saad gud himuon ra para pakyaso na yas. Kabalo ko nga komo na na siyang una-una. Pero ako rin nag-ibalik ko din po. Alright, Madam Mila, anak din mo ang decision kung kinahanglan mo nga magpalayo. Siya, una, sa istorya mo ba, nakabisag mahatagan na pala yung chance. Ina naman dito nga unsa man, hindi dito ka magbago. Imo gining pasakitan, sige ako, anak. Kung di na ko makagwanta ni mo, biyaan ko na ikaw. Unsa, disiplina lang akong ibuhat. Dili na pagpasakit ka niya. Sa dilipasakit, nga nang labag na magandit ng loko-loko. Yun ay na, so yung mga istoryahan dito nga, hindi nakakagwanta, hindi, biyaan niyo mo. Kung diligent siya maminaw sa imong side. Nga, isip po sa kainahan, yun na mo dito, isip po sa kainahan ko, masakitan ko sa imong gibuhat. Ay nakuna ko na, para kanimo wala ka nasakitan, kaya dilili mo na kadugo akong anak. Kung dili ka mundang sa imuhang giubra, sa imong pagpasakit sa akong anak, nga akong anak mura na itong nawad at galipay aning balaya, kay gamay ragsayop haladok-dok dayon ka, anak. Yaan, tika, basin in anak Madam Mila, madala siya sa anak nga istorya. Dayon mausab na siya, samot nagpalangga kanya. Oo. Oo, lagi eh. Ara si Madam Juan Gazo, ganyan ang akong bana, halin kang gamay pang akong bata. Amura pirmi ang ginahimo niya sa akong anak, kaya ginabunog niya gali, Madam. Ano nga klase nga tao mo na, oy? Nagabunog sa anak. Kanilig yung mga bata, kulang nga, kung ano siya, karing, ay na. Sakit kay paminawo no nga kani mga dagko nga tawo sa muta ng stepfather no ang uban kay mamunog tungod kay dili nila dugo ang kana mga bata ila pasakitan kun sabi nito ay kusog ana kung ganahan gyud mo magpasakit ato mo dito sa mga isog pod lang tawo na to ga asa kutom na ilang inyuhang kaisog dira po. So kung palangga ni mong asawa palanggaon po ni mo ang iyang anak bisan pa man kung dili ni mo siya kadugo. Pero maisip rang mag-inaan mo na nga anak. Oo, Madam Mila. Are you still listening with me? Akin nakuha na ako, marag wala po no. Parang ito ako ikasulti ka din mo, istorehing nga malinawon, na walay singgitanay, kaya ka nagugong, aduna tayo problema mga sukinting paminaw niya, ipaagi na to sa singgitanay, marag buda ko ang istorya. Ah, magsingitanay mo, uli naman, marusulta na yun, Morisulta hinuon sa tinigbas. Ay, ano na, mas mulala ang sitwasyon. So, ang hindi nga paagi nga na ay kay problema, imuhang hinahinayo, no? Hinahinayo naman ito, pero ayun po tag-istorya din, no? Pero kita siguro ang naapod sa sitwasyon, murag makapaninggit po tag-dili oras. Hoy, kiunsa mo na akong anak? Ganang imo naman po ng kipundaan ng Pedro? Grabe yung pangalan ni Pedro sa unang mga pangalan sa unang panahon. Ay, nako, mga stepfather, sa naminaw ka roy, napalangga ako din taon yung anak kasama sa pagpalangga ninyo sa inyong asawa. Wala dyan kung sa Tagalog pa to, wala dyan na sila'y kalaban-laban kung inyo na silang pasakitan. Ay, wag yun ay kusog ng mga bata. Looy kaayo, palanggaon na to ang ato ang mga kabataan. Puhon-puhon, basig mo na yung maunay makapadalaga kanindot dire sa Pilipinas. Basta ako, kung pasikitan sa akong live-in ang akong anaka, magpatay dyan. Ay, grabe nga to ang mga viewers. No? Oh, nag-iinahan nina na. Di gina to mabasol ang inahan. Na, ang kanagong inahan ko, grabe na silang pagpalangga silang anak, mga ginikana. Inan, ugamahan dili lang. Yes, ang mga ginikanan, grabe nagpagpalangga silang anak. Sakto to, ang i-comment sa to ang viewers dari nga, makipatay gud siya. Makipatay gud siya kung bunugo na yung anak sa iyang live-in partner. Inanat na buhaton ang tanapra sa anak, bisan pa man og magpinadyanay. Pero unta, I hope nga dili mo resulta sa ingon anak, na masulbad pa manamila ang iyong nga problema. Sige, alas dos, 36. So, karong dugay-dugay, mabinaw sa tag-usa kasunata para ni Madam Mila. Unsa niya, sakto ba ni Dere, one last cry? One last cry na lang ko. Pagbalik na ito, duduga, ganito gamay ang ato, ang ko, Arna. Ay, napay, pahabol. Ana si Anski, din atong live viewers, mas okay pa walay bana kaysa mawala ang akong mga anak. Sakto po ka dira kay kanang bana, daghan ra ka ni Dere sa mga kilid-kalid. Pero ang anak in town, siyam kakabulan nagdala ana, no? Kaya pagpanganak ana, grabe ay ang imong pag-anto, santod nga imuha ng pagpadako. Grabe mo mga sakripisyo. Kaya ingon na naong ra sa iyong mga partner. Ayaw, Jude, magsugot man ang mga ina. Protektahin gud ang mga anak. So kani mga ina, di gina ito masultihan. Kaya grabe yun na dako, kani silang pagpalangga sa anak. Sige, saan iasang-usang sunata? Pagbalik na ito karon, mamasa na ito ang mga greeting standby, mga zooking tigpaminaw, mabalik pa sa DJ Pam.

alas 2:41 na sa hapon. Balik ta sa ang programang Afternoon Session, mga kay-fire. Bukinig hapon yung kaalagad sa kanginayin. Ang deji nga po to't pero cute o glamioy na way lain ang nag-iisang deji pa na walang katulad. Sana all walang katulad. Alright, sa mga naminaw na to, dira ka, Roy, na sa mata nag-ipaningot, kaibisan mag-ulan pa, mga kakifaib. Once nga, bugat na yung ipang aswat, dira, magsingot, gito itong ilok, sa ato ng pahiran o power. Para dili mga lisbo, dili malipong ang ato ang mga tapad, mga kakifaib. Dili nindot nga inunta ditong libakunta na. Kanay siya ba? Guwapa, kanay siya kusog, kanay siya magpasiksi. Guwapo, kanay siya kusog, kaya magpamacho-macho, pero baho og ilo. Yucks! O, diba, maulaw tayo na. So, ito na butang og power itong mga ilok. Pachu na to ng mga bakterya sulod sa ilok. Hinaagi sa pagpahid sa Clinica Day of Fresh, mga kakifarib. Humut yun yung ilok sulod sa 24 oras, diba? Confident kayo mo mga na, hawak mo ang bitch! Hawak mo ang bitch! Diba? Clinica Day of Fresh, mapalit sa Clinica Day Alternativo, Minazan and Wellness Center. Magbasa tag comment din, no? Kaya naapatoy nagpahabol sa itong mga live viewers. Ito was yung pangita nga, o yan, kamarin na tsabunan. Ano si Madam Joanne Gazo? Bahala na kung walay pito, importante may bata.

So kung sila Jay pabuti ang mga kakifay, bahala na kuno gulay ba na basta ang ilang anak dili lang jud nila ibaylo sa lalaki. Boys, nakadungog mga to boys. Na sige, pamunog pa mo. Kaya di ra ba dyan mo piliyon, mas piliyon ra ba yun ang mga anak. Ah, syempre, bisan ako mga kakifay. Bisan ako, huwag na ako'y anak, ang malumbag ko eh. Dako, na ginay kong braso. Ganyan, wata ka balon sa umaabot nga panahon. Na, mga anak tayo, nabiyaan sa lalaki. Na? Kaya italigdan ang responsibilidad, simba ko, palayo lang mga padoon. Ana jud lang ta matag-an ang atong kapalaran ato ang dagan sa kinabuhi no simba ko na kung ako yung unang naon nga na ako'y anak na niya daog-daogon ay simba ko pasay luka na lang ko Pedro naangin naman si Pedro pag sinong bagay kita Pedro no di gyud na kakapoy anak magdala-dala ka anang imong bata nagmabdos ka diya nya kana magbati ka porte pa pagasikita ko no ano lang sa nakapamanta kayo. Pero tinood yun siguro kaya na ako based on my observation, nakita gina ko mga gubag yung naong basta magbatid eh. Oo, pwede na pagkasakita di eh. Kanya pagpanganak na, daog-daogon ra sa imuhang ikaduhang nga bana tungod kay ang amahan, ana nga imong gi anak. Wala dyan mo'y swerte, di magiging na ito mapugos yun. Kaya ano magandang istorya mga kaki five. Ay na, ang kanigong tao, Gord, nga maabot sa atong kinabuhi. Dilig na pasabot nga sila na ginang atong kauban hangtod sa kanturan. Kung dili ang uban, ana, miabot lang na sila nga temporaryong makauban sa atong kinabuhi para po ano na tayo makatunan. Oh, kung baga, for example, sama ni Madam Mila. Bulag sila sa iyang bana, amahanan niyang anak karon. Kanina na lang iyang bana karon. Niabot na sa iyang kinabuhi. So naghatag na kaniyag dakong leksyon. Kaingon na siya nga. Ay, ninakod yun mamana. Oy, biyaan ako ni Jupiter. Biyaan ako ni. So mauna, muabot na itaw nga muabot para maghatag na to ga leksyon. Para po sa ikatulid sa atong kaugmaon. Ah, grabe no, mga pulong na to ba nga wala direwa dito. Ibutol, Ed. Diba, Madam Grace, hello DJ Pam, pa-shout out kay ganahan kay ko sa imong tingog. Abi kog naong ganahan, tingog ra po di ay. So, mauna mga stepfather dira, mga ama-amahay, please lang, ayun yung buniuga inyong mga anak. Magpabuyag magani kuline kurita ra go gamay kaayo ang uban pod go makabunal grabe mura katong gabunal lag kanang pero sila gabunal mga dinag ko gabunal og hayop palangga anak kay bisig mo onay makapaswerte sa umaabot nga panahon dira sa inyong kinabuhi bisan pag dili magdalag swerte kung mo kay bata na ato dyan ang palangga pero say magud sa puton mapunta mga suking tigpaminaw. Sa mo taga bunyagon po, pero maalagin akong giingon nga ipaagi sa saktong disiplina. A right discipline, no? Di ba? English pa niya, di ba? Alright, Madam Indilina Yamazaki. Good afternoon, Ma'am DJ Pam. Pwede mong utana, kumusta naman si Ma'am DJ Barbie? Si Ma'am DJ Barbie, nagpabili ng yapon tong guwapa, tibo kinabuhi. Alright mga kakifive, alas dos, 48, so na sa hapon. Basta na doon na pa'y magpahabol dira sa inyong advice. Basta kaya wala dyan tayo, wala yun idapig sa mga lalaki dira yun. Wala yun iingon, wala dyan iingon nga. Mahala kang patakag, bunugon ka, basta importante na ako'y bana. Wala dyan iingon, boys. Pahita ninyo. Mga dira kung dili mo ganahan na biyaan, palanggaan na ninyo yung mga inanak-anak dira. Yung inanak-anak sa inyong asawa. Ituring na ninyo nga usa ka anak po ninyo nga tinuod. So, maura to, God. So, Madam Mila, ako nang ibalik ko gamay, isturahilag malinawon, kung hindi lejud madala, awi mo na na desisyon kang mubiya na jud ka, na? Di man punta kaingon nga, di man punta kaingon, Madam Mila nga, biya, uy! Kaya ngon diri kay sa mutaga dako ta kay ga paghigugma pero syempre

Apay pahambol diri si It's Me daw na mas maayo pang solo nga moatiman sa mga anak og solo nga mabuhi kaysa naay kauban nga ingon ana. Yes, sa tama. Tama uy na unsa nganong mamana pa maging ingon ana nga nagsamok-samok ra pud ay no. Sakto ka tara your it's me Donna, no? So malinaw pa tong kinabuhian. Kung ako'y papiliin lang po. Pero ang uban man good, mamana man good kay kuan, ang sini. Para na po ikauban sa kinabuhi ba? Ikatang bayayong. Pero na po uban nga imbis nang ita sila ikatang bayayong, ni sa mutan og kabugat ang ilahang yang problema kay tungod ang yang na bana or na asawa dira. Gadala pog kabugat sa kinabuhi na lang po. Ola ginigingon na itong mga kakifarm nga ang buhay ay wither-wither lang. Marag-marag panahon ko ni init, ulan. Para po rin kinabuhi, usahay nindot, usahay bati, usahay malipay, usahay mag-uol. Ang drago na dawato na po natugun sa nalang. Para po ito, hindi mag-unta kapugong sa sitwasyon doon. Bukalit na mag-abot ang mga buta nga dili na ito gilauman. Di na magkauyon, gamay rang kinabuhi, move on na, puyo tag malinawon. Magpuyo tag malinawon, no? Adto ta dito sa tunga-tunga sa lasangsa. Pauban na to dito mga bakunawa, ay mga bakunawa, mga banakon. Oo, mga tingog sa langgam, malinawon man. Ito na, mga pa yung magpuyo og lasang, malinawon. Ay, padaplin na mga lalaki. Ay, maginaan na ramang Japon, magdala ramang yapog problema. Pero dili man tanay, naman po yung mga amahan, nga antam na Japon mahigugma sa ilahang anak. Alright, alas 2:51 na yun. Sabi, wala nga tayo saktong panahon ani, gilamian ang butas, sige, yaw diri, oy. Alright, mga kaki-five, napatay ikon, diri, Anastasio Poras Diguma, may hapon sa tanan na itong mga viewers, no? Marlon, kundi graph turn, Miss Pamela, manani, watching from Sagay City, ah. Alright mga sugi, tingin po yung minawalay doon sa saktong panahon. Huwag manapot na mag-quick sa samang oras o samang istasyon. Dinagyapon sa 95.7. Nagiging salamat sa tanang taga San Carlos, Valyermoso, Tubuso, Canlaon o Galadrava. Huwag manapot na mag-wanauba. Nagiging salamat sa mga station manager si Brian Merdan. At syempre sa mo ang bossing si Doc Ramil Oy. Amping takanon ay mga kaki-farm kaya wala na mamugi ampingan. Huwag manapot na maniko ninyo. Bye-bye. God bless us all. Amping kanon ay labi na ka itong mga driver. Hinahinay lang mga tatay. Daging kayo salamat. Bye-bye. God bless us all.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Lihat na pagkadungog na ako sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa dai no.
6: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: wakas kondisyon,
6: wala
5: ano?
6: Wala kay kondisyon, wala kay gana.
5: Irritable.
6: Base sa 2017 study, nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kinipong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
6: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobra nga tambok.
5: Oh,
6: say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon og kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
5: Husto. Pa natay oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili pag-abusuhon.
1: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Beauty Soap.
6: Si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Fast-cog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madam, ugid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga, uy!
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ng mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
5: Husto.
6: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio.
5: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mao nay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
5: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorius. Nagpasalamat ko sa
8: D3Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Kung makainom ka og D3Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Maudyod, kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
5: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag kaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
5: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3Bio.
6: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir
5: Husto.
6: GP.
5: Husto.
6: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. og D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio.
2: Ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: pagpapaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay! Ihatod ka, bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo, nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dungag detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services. Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga, uy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Okay, Luzon, Visayas, Sugam, Mindanao, maing hapon, kumusta? Welcome, there is to Gatulumanon, inyong Gatulumanon, ang El Castigador.
1: El Castigador!
0: Adlaw ka Huwebes, kaponon pizza otso sa bulan sa Oktobre 2026. Og sama sa nandanuban ng kinatibok kagapwarsa sa K5 and News FM San Carlos City. Pinagluan sa Tuga Station Manager ka K5, Brian Morden. Ubo sa supervision nila ni sa Tuga Vice President for Administration ka K5, Jean Paul Generoso. Sa Tuga Vice President for Operation ka K5, Iljan Castaño. Og sa atog President and CEO Dr. Amel Itangoy. Sige po sa walay pagluban, inyong ubos nga alagad, inyong katribo, Kaki 5, Arnel Herwila Dada. Sa mga breaking news story, karong hapunan, 4.4 bilyon sa kapesos nga giumisulod sa account ni Vice President Sara Duterte o Attorney Man Scarpio sigun pa sa AMLAC. Presidente Bongbong Marcos gibash karon siyag pagbiyahe sa gawas sa nasod, particularmente na sa Singapore. Sabtag BC Mayor Harold Respicio girefan ang gasto nini sa drug test. Girefan ni DILG Secretary John Vecrimolia. Samtag 10 milyon sa pesos nga viral nga fire trike o fire trike. Gingong fake. Asawa ni Kongresista Jules Ledesma nga si Asunta de Rossi Ledesma gihugon-hugon karon nga mudagan pagka mayor o baka pagka vice governor. Seryahan ta ni Mayo ha. Samtang nga sikat nga R&B singer nga or R&B international singer nga si Iyas Mahigala mao'y mo perform sa umabot nga Hudyaka Pinta Flores sa Festival 2026. Bago ito, mga top stories, karong hapon na mga Kaki 5. Nadalit ka na ito sa mayong kabubuton sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio. DTX 500 na capsule, Mighty C, DTX Coffee Mix, o guban pang mga produkto sa Klinika Di Alternativo, Medicina and Wellness Center. Manimutang diyan sa may V. Gustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Bueno, atong oras, mga higala, alas 4.38 na sa kahaponon, diri sa itong pagpanag-uban.
1: El Dada, El Castigador.
0: Mayong hapon sa mga suki na itong mga tigpaminawan nga sayo kayo nga naglantaw sa tuang tulumanon. Karong hapon na, mga higala, kumusta ang inyong kahaponon? Ang ato ang panahon karon sa ato nang giingon nga inagahapon mo ulan gyud no tungod kay ga alimuot ang kuan mga higala no alimuot ang ato ang panahon karon mga kaigsunan no so mo na nga dili gyud angay nga mo kumpiyansa mga higala. Sige, alas 4:39 bina sa kahaponon maying buntag sa tanan taga Osaka, Japan. Ah, grabe, mura magnaminaw yun, no? Bitaw, ang tanan nga taga Osaka, Japan, mga higala nga kinibitaw nga kuan, kana ang mga silingan ni Mama Medelina Yamazaki, siyempre, nanultig na siya diha, no? O kinsa na, gina siya silingan po gurong Bisaya diha, no? Naba kay silingan diyang Bisaya or makasabot po Filipino, no? Teka no, kinsa may mga kauban ni mo diya, Ma'am Medelina Yamazaki, or baka doon naman siguro na'y hapon na nga, or hapon nga makibalong magbinisaya diha, no? nabay sulay ko nung pagpapaminaw niya to pong sulayan og istorya ko nung mami Delina be. Para ka makatilaw po siya binisaya ba na? Pero siniguro naman na imong ba na ma'am nakatilaw nagbisaya na gyud na? Na gipangutanan ni mogon sa ilamis bisaya ma'am. Ay nako. Lingaw-lingaw tagag may migala no kay tugnaw ang panahon. Ha? Tugnaw-tugnaw gyud ang panahon karon mga igsoon. Okay, standby karon ta taw dad. Dawaton ta ang report ni Kaki Five at Jezebela Barbizzo karon ta taw may gala. Kalabot nining usa ka sikat nga R&B singer no nga muabot dinhi sa dakbayan sa San Carlos mga higala atol sa Hojaka sa Pinta Flores sa festival. Now, so ato na karoon ko anong mga gala. Naa sa church na mo, sir. Uy, unsa may relihiyon or unsa may ngalan sa inyong simbahan di ama Medelina, be? Pangutan na rabagyo ko. Nya diha sa Japan, kinsa may ngalan sa inyong Ginoo, ma'am? Ang may klaro? Ha? Diha sa Japan. Kinsa may ngalan sa, unsa ngalan sa inyong simbahan, yaon sa ngalan sa kuan kana ngalan sa Ginoo kay Laylay man diri bitaw sa Pilipinas ha ang ngalan sa Ginoo si Jesus Christ si Ginoo Hesus Kristo nya dito sa Mindanao sa mga ato kay sunang Muslim si Allah na nanagay uban diri ma'am nga dili na gyud si lahi na po sila ngalan ha ang ilang Ginoo mga higala no interesado ko ba. Seventh-day Adventist, Sir Dada. Okay, very good. So SDA day mo. Kauban mo sa ato pa kung Sabado, Biyernes sa hapon, dungan day sa pagsalop sa adlaw, pahuway na pun mo. No? Niya kong aksawa kay, bisag dili sa SDA, pero pareha sila doktrina o mamao sa SDA, muna pahuway pun. Ang amuang busing, ang tagiya sa K5 News FM Philippines sa SDA pod, no? So manang ang Sabado, kasagara gihimo gining rest day sa K5 News FM Philippines, no? So, yes sir, okay. So sa ato pa si Jesus Christ ang inyohang pangalan sa Ginoo diha. Besolte ko no tabi, kaya pa na maklaro. Kaya ako, dili pa ni bugal-bugal ay tinudan na ibigin akong pagpangutan na ma'am, ha? So, buutan dahil kay ni si Ma'am Medelina Yamazaki Megala kay kanya ang imong bana is di ipot. Ha? Muwali po siya ni mo, ma'am. Ha? Okay, very good, no? Sige, Saturday, Sabat na mo, happy sa, okay. So, ugma, Biyernes na, so inugsalop sa adlaw, mao na, ma'am, no? Yes, sir. So, Jesus Christ po, no? Diha sa Japan, ma'am, unsa man gyud, sa imong hibalan, gawas inyohang si Jesus Christ ng inyong Ginoo. Diha sa Japan, kinsa may ngalan silang Ginoo. Ang uban diha, unsa may tawag silang Ginoo diha, ma'am, no? May tagae, may kwan, ha? Kasayuran? Oh, kinago ka diha sa Osaka, Japan. Napoy katoliko diha, ma'am? Ha? Napoy baptist diha sa Japan? Unsa may mga relihiyon nga imuhang nahibawaan diha, ma'am? Unya unsa may ilang pangalan sa ilang Ginoo, ma'am? Kay naiuban gani, ma'am, nga ang ilang Ginoo, dili na si Jesus Christ, dili po si Allah, uban. Ang uban nilang Ginoo, ma'am, wa nagis langit, no? Wa nagis kuno. No? Naragi kuno dito sa... ang uban, ma'am, naana lang kuno sa Davao. Ang uban, naana lang po kuno Manila. Ang uban, ma'am, naapo kuno sa Bohol. No? Lahi na rabarong sus sa Ginoo ko. Usay makuratan ta, be, paliho ko no, istoryahe, sugin limit. Kinsa di, be, naapod, sir, oy, pero gamay ra kayo ang Christian diri, sir. Sa pa, Christian, kanang imuha di ang seventh day, Christian, di ba? So, unsa, tagay, yuko.

Kog tugutan na ta sa tong CEO, ha, pinaka-good news na ginimaygal. No? I hope nga itugot, pinagi po sa ihatag nga paglamdag sa Ginoo nga to sa tong CEO. Nga lamdagan yung huna-huna, may gala kalabot ining ato ang mga plano para sa kayuhan mga kaigsunan. So, Christian po mi, sir, pero Seventh-day Adventist, na a Christian Catholic din, he? Okay. So, ang akong gusto may balaan, unsa pa'y mga ngalan sa relihiyon diha, o unsa pa'y mga ngalan po sa ilang Ginoo, o sa rabay ngalan si Ginoo diha? Si Jesus Christ bagid ay lagituhan, or ang Heavenly Father, Diyos Amahan? Ang daghan din, sir, kay Buddhism or Hindu, sir? Sige. So, Hindu, ha? Hindu. So, ang gilan niyang Ginoo na, ma'am, gani, si Buddha? Mako ba? So, grabe, no? Kanya, may ato ng istoryahan kay og mga Hindu, ang Buddhism, mga higala, or Hinduism, no? Ato niya na yung pag-istoryahan, may higala, no? Kinsa ang ilang Ginoo aning mga, kuan? Kining sa Buddha, mga higala, Buddhism, no? Kada bang kuan gid ba kanang klaro gyud karon. Okay. Kay ako dugay dugay naman kung wa ka kuan. Daghan diri kay Buddhism or Hindu, sir. Oh, so. So, muna no, kini sila naara gid buhi ra kay sila may gala, pero sa kuan gyud nga ang Buddhism, ang Hinduism may gala. No, kuhan sila kanang wala ni sila creator, no, wa sila Ginoo nga creator may gala, no, sa Buddhism wala sila gituhan nga usa ka Ginoo nga nagbuhat sa kalibutan og maghukom nila, kay ang sentro sa kay si kuara kining ang ilahang si kato si Gautama ba? O Gautama? Ang Buddha. Si Siddhartha Gautama man to. No? Pero dili siya Ginoo. Tao siya nga naka-enlightenment ko, no? So, yes, sir. Ang uban pang mga gods na statute, sir. Muna this Japan, no? Ang gituhan nila kay si Dharma, balaod sa kinaiyahan. O karma, ikaw mismo ang magbuhat sa imong kapalaran, pinagi sa imong binuhatan. Dili kay naay Ginoo nga muhatag. Walay langit o impyerno nga permanent, naay cycle sa pagkatawo, balik-balik, reincarnation, hangtod makabot nimo ang nirvana. Kalinaw nga wala naay pag-antos mga higala. So muna nga walay kayo mga religion, no? Og mapastor ko anha gid ko Japan kay Marek. Bratless na nana diha, no? Nanay kuan, ha? Onya ang Hinduism pod mga higala, ang ilahang pinakataas mao ang kuan naay Ginoo pero murag daghang purma ang Ginoo. Ang pinakataas kay Brahman, dili tawo, dili lalaki, dili pod babae, siya ang walay sinugdanan, walay katapusan, enerhiya nga naa sa tanan. Stingilngiga, no? Ang Brahma ang tigbuhat, si Vishnu ang tigreserba o tigpreserba, si Shiva ang tigguba o tigbago. So muna gawas na napay nilibong ang mga diva, divi, sama nila Lakshmi, ni Ganesha, ni Durga, pero tanan sila parte ragihapon ni murag sakop ni Brahman. So simple kayo mga igala sa Yano o sa layman's term nga pagsabot, walay creator God ang Buddhism kay sila gyud ang muluwa sa ilang kaugalingon. Ang Hinduism na usa ka dakong Ginoo si Brahman, pero daghan siya naong og pangalan mga kaigsuonan. Okay. Salamat kayo, Ma'am Medelina Yamasaki, sa imong gihatag nga mga kasayuran karong hapuna. At least doon na po'y ideya ang uban nga mga naminaw karon sa atong tulumanon. Kabahin na sa Japan nga ganahang yung

0: siguro yon og suru yon sa mga dato nga mga Pilipino o guban pa, no? Ang Japan mga higala nga wa magtuo o Ginoo or wa sila Ginoo, ha? Kasagaran diha walay Ginoo nga si Ginoong Hesukristo mga ka K5. Sige, salamat kay sa information, ma'am. Dili na Yamasaki, pero ikaw siniguro gyud nga naa kay Ginoo. Og ang Ginoo naa gyud imong gipasulod sa imong kasing-kasing. Gamikan kay gihimo ginimo ang imong lawas, ang imong kasing-kasing nga mao'y templo, templo ni Ginoong Hesukristo nga atong maluluwas. El Castigador. Salamat. Castigador. Salamat. Alas 4:51 na sa kapunon mga higala. Na? Ni testify sa Senate Impeachment Court si kadali lang ha, kaya ito giniklarohon. Kaya doon ay balita ni kuan karo sa local media mga higala nga na nagkuan ba na tribukar o doon ay mga kuan nga ha, si ang asawa ni Kongresista Jules Ledesma nga si Assunta De Rose ha, kasamtangan karong gihugon-hugon nga mudagan pagka-mayor din sa Dakbayan sa San Carlos. O niya, gihugon-hugon po siya, gihungi-hungihong, nga mudagan siya pagka-vice governor tandem ni Congressman Terdy Marañón. So, ato ning istoryahon karong may gala, unsay development ini, no? So, kamudiha, unsa may inyo na hiringan po. O niya, ni Kwane, ni Gawas, ni Human, nga si Toboso Mio Richard Hauho, kumigala, nag-post bita siyang social media account, sila, siyang Facebook account, nga Team Unity. Na, ato po na pong istoryahan, kinain ang utana, unsay buti, pasabot ko, no? Ha, ni Mayor Richard Hauho, kumigala. Nga nung niingon siya nga Team Unity. Dili na asinso pa Toboso, dili na Uniga o Rusa pa. So, unsay buti, pasabot, pastila, no? Kita'y ginapangutanaan ini mga higala, no? Ato niya nang pasabot. Karon, unsa gin mga higala, no? Unsa gin lintunganay ni ining tanan. El Castigador. Okay. Alas 4:53 na sa kahaponon mga higala. Di apay katawanan kay ato nang ipakita or ato nang iaso ninyo ron ang conversation mga higala nga katawanan ni DILG Secretary John Vic Remulla og ni Rina Mercedes Vice Mayor Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respecio Maygala. May mga pinatita aun sa to, happy ka ana oh marag bana ni sikat ang kining ko agad paboritong linya ni kanhi senador the late Senator Juan Ponce Enrile. El Castigador. Okay, good PM Sir Dads. Done like and share. Salamat ni Maricel Pirater diha sa may barangay Malangsa, Valle Hermoso. Grabe na, wa magid na ninyo gipausab ng pangalan ng barangay Malangsa. Sityo na walaan, barangay Malangsa. Nya napay barangay Guba. Wagi na ka resolution ya na nga barangay Guba nga. Kwanto asas barangay Guba nya mayo na kayo ang maong barangay. Ha, di ba? Wagi na ka noho na nagilis mangalan, pangalan. Oh nya kanang barangay Malangsa po. No, kay makaingon sila nga mga langsa kay mga tao diha balain kayo. Wagi na ka una-una na wagi na ka idea. Agrabiha po do. Sige, alas 4:55 na sa kapunon mga higala, standby. Sa akong pagbalik, aton dawaton ang report ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo kalabot ni ining pag-anhi sa sikat nga R&B singer nga international ni siya may gala. No, dili, basta-basta, international R&B singer. No, nga si Iaz mga higala. Ang buto si tinod ngalan ani, ato na ilalahon ron. Ha? Anhi ko no din sa San Carlos City, may gala mo, anhi? Sa Hojaca Pinta Flores Festival. So niya, sikat na ba ito iyang mga kanta? Na, on sa to? No? Ha? Replay lagi. Unsay kwan? Murag di man ko katuno. Tore na na na na na. Ah, basta ina na, no? Tore na na na na na na. Ay, layo ra man na sa mucha ka baliling sa baybayon. Basta na? Oh, tangkay baliling. Saan ang kanta ka ni? Hindi siya po, no? Hindi kita kalupig. Si Iyas, no? Okay, ko ano? Kada tanaw ng dayang-dayang. Ha? Piri kiti kiti kung saan ang kanta na yung dayang-dayang? Oh, pero tim na sikat. O kanang kanta nga dayang-dayang, maunay gipangita may ni Jitli. Ang original nga nagkanta sa dayang-dayang nga si Tangkay Baliling. No? Pero si Tangkay? Ah, pag-abot dito, nakaingon si Jet Li, wow, paraiso man yung tawi-tawi. Dili man din ni mga dautan din eh. Sa balita ra ko no. Ah, mato, okay sila ni Maygane. Ikatulo siya ang asawa ni Maygane. Mucha ka baliling sa baybayon. Oh, sa to nagiday. Tagay ko lyrics sa Mucha Baliling kay akong katawan ron kay para basig makamao si Mama Medelina ni kada. Sige, alas 4:57, standby mo balik ang atong tulman. El Castigador. El Castigador. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni Mang Punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, murapod nga unsa naakay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumpara lang sa plain nga ditri.
3: Mm-hmm.
4: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc. It's brown na fats, ano?
4: Mm. So, kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di nung makita sa kuha ni Sir JP, plain
3: so,
4: ditri.
3: Oh, so kining
4: MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang ditribayo.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon dyan ang kombinasyon.
3: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
4: Mm.
3: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
3: O niya, diniramat ang tama na.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
6: Ditribayo!
7: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
6: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
6: Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa ditribayo, dali lang naayo akong sama.
6: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
6: Ditribayo!
2: Taas pang imo blood sugar.
6: Ato na kumay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500.
2: Ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
2: Charantine.
6: Gagapamubo sa gluco.
2: Visine.
6: Controls blood sugar.
2: O polypeptide.
6: Gaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
6: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutampal sa tanap nga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang pagkabalatiga. Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanap mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagitukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya.
13: Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
15: cute. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: K5 News FM. News FM. El Dada. El Castigador. El Castigador.

0: Okay, daghang salamat mga higala. Balik ta, dere sa tuga panaguban. Sa Gapon, sa walay paglubad, inyong ubus ng lagad, inyong Kaki Five. Dato malalaban, dato magsisibya, Arnel Herwila Dada. Okay.
1: Arnel Dada.
0: Mayong hapon, no?
1: El Castigador. El Castigador.
0: Mayong pag-abot sa tuag katribo nga si Dato Lan, gikan sa Barangay Bagunbon, San Carlos City, Maygala. Nga di akaroon din sa atuang Sibyaanan or sa broadcast studio mga kaigsoonan. Si Dato Lan Villarino from Barangay Bagunbon. Say, standby lang bro. Nga di, istorya po taron. Kumusta dito sa inyong barangay? Sa day balita? No? O, pwede niya po. Welcome kayo na itong programa. Karoon to taon may galato siyang ikauban din sa itong tulumanon. No? Sige. Samtang ga ready na si Kaki Five at Jezebel sa iyang report kay or kan na palihog ko ko no. Sige. Mga higala, ni-testify sa Senate Impeachment Court si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Attorney Ronel Buenaventura Mahigala. Usbon ko ni-testify siya sa Senate Impeachment Court, no? Kining usa ka abogado nga maoy executive director sa AMLAC mga higala nga si Ronel Buenaventura. Nga matod pa mga higala, dunay 4.4 bilyones ka pesos nga covered og suspicious transaction ang magtiayon nga si Vice President Sara Duterte og si Attorney Mance Carpio gikan sa 2007 hangtod na sa 2025 mga kaigsoonan. No? Sa ilang break na matod pa, si VP Sara dunay 3.732 billion. 3.7 billion pesos may gala. 3.732 billion pesos og si Attorney Mance dunay 749 million pesos mga igsoon. Sa breakdown, si ang 1.63 billion pesos may gala ang inflow og 1.308 billion ang outflow og 1.461 billion ang undetermined kung sulod ba o gawas mga higala. Sorry, sulod, di ba? So, giklaro sa AMLAC nga ang covered transaction record o ang suspicious record mga higala o transaction record, no? Ni total mga higala, no? Ni, nga naglihok sa bangko sud sa 18 katuig. Dili pasabot hinoon nga mao na ilang kwarta karon mahigala kay mas ubos ni kaysa 6.7 bilyones na pesos nga gi-report sa House kay naay 3 ka report nga gi-correct sa bangko mga kaigsoonan. Nalambigit pod ang Cali 88 Foods nga nakadawat og 319 million na pesos gikan sa China ug Hong Kong nga gi-question ni Trillanes Maygala kay 208 million ra ang declared nga sales og 8,000 pesos ra ang kuryente kada buwan. So money ang gi-question Maygala ni Trillanes ug maupo ni ang gisumsuban karon sa media kay mismo ang taga-AMLAC naman lagi kuno mga higala ang nitugan dito sa impeachment court nga mukabat sa 4.4 bilyon pesos, no, ang nisulod sa account sa magtiayong Attorney Mance Carpio o Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Nan kini mga higala. No. Ha? Kini nga kuan angayan man gining sutaon. No? Angayan ni nga dili lang kay laban nga laban ta sa usa ka politiko nga wa mo klaro og diga Ha? Sa ilang mga transaksyon kay klaro og tataw man sa balaod nga gidili. Ha? Gididan ang mga tag-as nga opisyal, labi na ang presidente o vice-presidente, nga magnegosyo mga kakifay. Na? Apan, naa. Nankuwa pa ni, dili matakahibalo. No, mahimong daghan kayo nakasala ini. Ha? Mao nang muingon sila nga nganong si VP Sara man ang gigukod. What is 625 million or 612 million compared to 4 billion nga intelligence fund or confidential fund mga igala sa presidente? Mao man ginisagad. Pero sa gobyerno, bisag usapan na kadako, magamay managmadako nga kwarta, kung klaro nga imong gihilabtan, dako na na siyang krimen, mga higala. Magamay madako. Basta kwarta sa publiko, dili imo, kuyawan ka. Nankaron kay sa balaod pod, kining mga kwarta ha, kinala masuta ni kung legal ba ang gigikanan ni ini, dili ba nigikan sa mga illegal. Kay aron pod ma-establishar nga why conflict of interest mga igsoon. Diba? So, makayunta nga, para nako, dili pa magiging guilty ang numero. Pero bugat mahigala ang 4.4 billion. No? Bisag dili pa ni ebidensya sa pagpangawat, apan dako na ni nga ebidensya sa paglihok sa kwarta. No? Ang korte karon mangita og mutugma ba nga inflow sa statement of assets, liabilities and net worth og tax mga higala. No, mao ni problema kung dili gani mutugma, diha na magsugod ang kaso sa unexplained o unexplained wealth mga higala. Okay, so ato ning nuntan ang maong isyo mga kaigsoonan. Okay? Alas 5:30 na sa kapunon. Ready na ba si Jezebel? Wala pa siya? Ha, palihog ko, no? Kay basig ma kwata ni. Ha? Tong kuno may gala ko na kumusta, no? Si kusangi tanawa mang ko ka kuan god kanang wa ko kayo ka kuan mang higala, no? Ana murag dili gyud. Sige, so live si Jezebel karon may gala. Yes, mo perform sa San Carlos, sa Ojaka, sa Pinta Flores sa festival. Sa gala-tula may gala sa iyang live report alas 5 ay 14 na. Kining maong report niya may gala, dalit ka na to mga kaigsoonan sa kining D3 Bayo. No? Nga doon ay VCO, kuna Virgin Coconut Oil may gala. Nga makatabang ka na to, no? Para gyud mga kaigsoonan nga muligon ang atuang kalawasan. Kaya ginato nga mapatukan ang mga sakit o balatian mga kaigsoonan. Okay, samtang hulat-hulat ta sa report ni Kakifay by Jezebel Barbizzo. Para gyud mga kigsunan nga muligon ang atuang
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, samtang ulat-ulat na sa report ni Kaki 5 at Jezebel Barbita.

0: El Castigador.
1: Ok, samtang gulat-hulat ta sa report ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo, arita sa lain nga issue mahigala kay gibash karon, siyempre trabaho nga madala ang presidente. So ang DFA nipatol sa Singapore nga ang top foreign investor sa Board of Investor Mahigala karon og dunay 3.15 bilyones nga pesos nga first half sa 2026. No? Gibash ang ato ang presidente, gisaway bayo, gi-critics karon kay travel-travel na pod. Onya walay trabaho nga madala, walay mga investment nga madala, galuling hayaw ra. Matod pa. Onya nasakpan man mga higala nga kay kanato wa man gi-declare nga nagbiyahe karon gi-declare nila. Pero nasakpan gyapon kay lagi ko no si presidente Bongbong Marcos ni tan-aw atong racing lumba sa mga sakinan. Pero matod pa sa DFA nga giimbitar sila libre ang ticket kay mahal mo kay ticket pero presidente ko na. Nya na timing man na dito lingaw-lingaw sa sila, no? So okay ra gyud kay lingaw-lingaw man. Tagaan po na tug time nga malingaw ang presidente may gala kay parte daga nag problema. Ang atong hulaton ang iyang madala, no? Kay kanang biyahe dili man laag lang laag kung naay kontrata pag-uli. Ang Singapore mga higala dili turista, dili bangko, no? Pero kung makakuha ang presidente og tinuod nga planta sa nuclear power og makakuha siya mahigala og kining mga investment. Ha? Dili lang mga kutob sa MOU kon Memorandum of Understanding mahigala. No? Dili lang kay picture ra ang madala niya. Na? So mas maayo. Apan kung wa siya madala may gala, angay ra gi siyang i-bash. Na? Kung wa siya madala. Ah, pero kung dura siya madala, ang keto ni bash sa presidente, ha? Igo gitos kila.
0: El Castigador.
1: Muna nga dili lang sa tamo dili bisag nakakita ta nga nag lulinghayo ang presidente dito tanaw-tanaw siya lumbas sa sakyanan, no? Dili lang sa tamaguna kay basi dili ra picture yang madala. Makadala siya og mga kontrata, no? Dili ra MOU ang yang dala, makadala siya dakong investment og investment din sa nasod para nga kita makatrabaho. Di ba? Ah, sumaw na may kala. Dili gyud kay para nga makapagusto ta. Kung daghan ng trabaho din siya to. No, pero kon gitiming ra sa presidente dito. Larga siya niya gitiming po ni Hongong ito itunong gyud nga mo ari ka kay na racing din he. Na kanang if one ba. No. Na. I hope nga dili lang pang MOU, dili lang pang picture ang pagbiyahe sa presidente aron di matinuod ang mga pagsaway.
0: El Castigador.
1: Alas 5:20 na sa kahaponon sa dipata manginabuhi may galato sa dawaton ang report ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo. Kalabot nining pagbisita ni sa sikat nga international R&B singer. Atong siren kanus amo abot si Iyas may kapyon nga balita si Kaki 5 Jezebel Barbizzo.
0: Live report.
1: Bell, pasok sa labas.
2: Yes, Kaki 5 Arnel.
1: Mm.
2: Pasensya na dyan ah. Kuhaan kayo ko ron kay labad kay kong
1: ulo. Uy, inom og DTX Coffee Mix ba? Kay, kung sa man, dalaan ka na mo diyan, kuhaan ka, mawaan yung labad ah. Nami.
2: Okay.
1: Ha?
2: Seryoso, Kaki 5 Arnel, dinapit.
1: Ayaw sa pagseryoso, kay... Kaya sobra ka seryosong laban ng imong ulo. Tanawa si bro, Dato Lander eh. Villarino, kapi-kapi rin po sa DTX Coffee Mix. Oh.
2: Kinsa?
1: Dato Land Villarino.
2: Ah, si Villarino din.
1: kaila ka ne?
2: Oo.
1: Oh. Tagabagunbon ka kung makaila ka niya. Sige, istoryahan ta ni. Kinsa ni si Iyas o niya, kanusa si Moabot din rin, magunsa ni si Dere, magduwag siya tum.
2: Manay pinaka idol nako ka K5 Arnold sa una man eh mga ang dalaga paguro ko ani iyahang kanta.
1: Alams ko na.
2: Kay
1: alams na. Alams na. Bato ra nga si Junjun. Si Junjun gadi mong gipili.
2: Okay, mamura sila si preprios la no.
1: Kana. Kana. Wala ging labad ani ron pero delikado. Kanang labad sa ulo dai. Ha? Delikado na.
2: Ano man?
1: Katong akong amigo, o ang ako ang kumpari-kumari ba, nag-istorya? Kita mi? Ah, pero karo lang, kaya ito nang humanong istorya ha. Ari siya ito sa iyong report, Bebe. Kay... Bebe.
2: Sige, Kimi Bernal. Dinapit niya bisita ang
1: bisita
2: international
1: na?
2: Singer niya si Elias. Mabisita pa, huwag ba gani? Ikalay o Paspita Flores na to.
1: Dili de si Elias. Iyas, yun.
2: Iyas. Si Iyas. Iyas or Iyas.
1: Anya?
2: Siya ni ang... ato ang... matawag na to... kanibitawang highlights pohon sa ato ang kapistahan sa syudad ni K5 Arnold. Kaning hojaka sa Pinta Flores.
1: Okay.
2: Diba? Before mo... mo countdown rong countdown guru una or
1: fireworks.
2: Sa, before sa fireworks mo gawas na siya diba
1: mo
2: na highlights
1: sa main event gid siya
2: sa main event jud siya kay Fem Arnel kadugog na ba ka sa kanta nga kaning so big
1: mega na
2: solo
1: may sample
2: kuan ko na dia
1: sa ikuan ikaw ra gyud ka ko gay mike
2: ako
1: gani nga di man nakasaran na yung kanta ni
2: kanang music nga di mo
1: kanang solo o kanang unsa unsa na solo og
2: sobi
1: sobi sayon kay na
2: sobi
1: sobi
2: dako ba dako
1: subig subig subig ka balili di ba? Mauna nga ito, no?
2: Di naman itong kanta, ha?
1: Ano na? Solo. Solo ka baliling sabay bayon. Subi ka baliling sabay bayon. Mauna. Ha? Sabi na kita, inka subig. Nga solo.
2: Dito ba oy?
1: Bebe ikaw ko na be, di mao be, unsa man na be? Be.
2: Ikaw ka balo ana kita.
1: No, idol nimo nya dili ug balo. Ako gani, ako idol na ko Willy Rebellame. Mo kanta di ko ikaw na nga. Parang biro lamang. Di ba? Parang yun. Ang sakit na isumay. basta kay ang chorus kay ikaw na nga. Kasi isumpay gani? Basta.
2: Hinahanap ng puso.
1: So, mauna, pila day ka gipangutanan mo si Ma'am Jennifer o kung pa pila ka kanta ang ihalad ay ning Iyas.
2: Kanya,
1: pila po'y talent fee ini niya?
2: Kana,
1: ha?
2: Ambot lang pila. Kay,
1: nga nung, inana,
2: astila na.
1: Kaya ako, magiging ko kailan ng Iyas yun, no? Iyas, pero, nakadungog yun ko siyang kantang replay, solo, og so big, og uban pa diha, no? Pero ako, kung masa kayo, kunya, basig dili ni magsilbi sa kuha, kaya basig class ni nga taga-isla.
2: Kaya
1: taga-virgin ay... Ari ay? Kaya kini niya pong dagwa ni Iyas, tinood lang, kumun-kumun na po ni Nadis kilid-kilid. Nasa... pero grabe lang siya talent. Nya nindot gigi si tingog. Nya bisa ang yang pagkasinger limpyo gigi kay siya mo dag kanta. Nana, unsa gito guaps? Mahay kay si Maria nani mo kwan.
2: Ana dere ang kwan katong iyang so big.
1: So big ha. Na diha.
2: I wanna do it up so big. Party it up so.
1: Sa paday na, muraga di na ko, bebe.

0: tubig man niya, day. Day. Day, kini si Elias, tinuod gin taga-isla. Ah, si Iyas. Taga-isla, gaya. Kasi siya may tag-subig.
1: Si Elias yung taga-tuwaro.
0: Subig. Hindi, ay taga-isla na yung taga-Virgin Island sa, kuan? British, no? British sa Virgin Island? Hindi, no? Ha? Ay, oh, niya, siya, subig, subig. Niya, mauna, ang bisaya ng subig kay tubig man. Saon na nirong balitaan eh. Alas 5:27 na niya. Wapat na kapangapi ang DTX Coffee Mix. Niya, wapas na masayod niya. Pwerte lamian ng D3Bio o DTX 500 capsule. Huwag tang labad sa ulo. Niya, napakoy istorya karon kato si kumpare kumarin ako. Galaban yung ulo. Pero day, naibalaan naman ginila nga si Iyas Anhidin eh. Kunya, pinakasikat niya ngayon, shouty baby, o unsa pa tong, unsa tong mga shouty-shouty. May subig, na ay solo, na ay replay. No? So, excited na gining uban, magkakitang Iyas, no? Or ganahan ka sila, kinindot kay kanta. Okay? Ana lang. Sige, so, muna, gusto to, may ba, laan pila talent fee ay niya, kay basik nagfista sa Barangay Bagunbons, or sa Mabula ba, magpafista si Mili dito, imong mama, Si Iyas yang kuhaon. Diba? So, mangutan na kita. Pila'y talent fee. No? O niya, pila kakanta ang iyang kanta. Kay basic parera tong uban. Nga dako kay bayad. 200 mil ang bayad. Pila to. O niya, ni kanta na 5 kabuok. Diba? No, si Andrew A. Pila to gikanta ang Andrew A. Niya, nasuko na uban. Kay gibabalik-balik pag yun. Beta, sige. So, muna, no? Ang importante nga na si Iyas, karong, karong sumunod, November 5?
1: Posible, kagi February 9. Kaya ang hudyaka na to, muna, 3, 4, 5 ba na siya. Atong so, fiesta dyan.
0: So, wapaginin mo may istorya din si, kuhan, si Kitsani, si Ma'am Jennifer sa kineng, sa Balia, no?
1: Jennifer sa Balia.
0: Kaya para may bala na to, pila'y talent fee kay, natay mga higala nga gusto po sila nga makakuan kanabitaw nga makibalo kay para bulahan o magfista sa ila o sa mua ba basing makair ang talent fee no? So mauna yung balita ron nga naa siya gusto daghan ka ng utana kinsa na si Iyas no? Taga-asa na dili na siya taga isla si Paway taga Virgin Island siya taga Virgin Island diba? Si Rick Smart Kandar man na si Paway kanang iyahang kada oh para mo sa ermita. Sige. So mo to day okay na ta pero kanang imong labad sa ulo ba? Katawa. May na lang ng galabad mong ulo. Kaya ako okay. Kumari kumpare nagreklamo. Siya grabe oy. Ano man? Eh nga si pare nga. Ah! Labara sa ulo. Uy, murag mabuak. Ito ay soko kang iyang asawa. Si kumare. Kanang iyong ulo murag mabuak. Okay ra na. So, sa kanang iyong labad sa ulo, day, okay ra na, day. Kaysa kang kumare, day, nga ang iyang ulo, ang iyang buak, murag na ay ulo. Adi, mo na nga, okay na ginimuhan, oh. Ha? Okay na lang. Muna, pasalamat ka sa Ginoo day, Jezebel, nga ang imong ulo galabad murag mabuak kaysa kadtong buak nga murag nay ulo. sige, lain na joke rabi na ha. Sige day. Salamat ay ha.
1: Sige, Fernel.
0: Sige, katawa ba? Joke mo na good. Sige dai, salamat. Kumari to na ko dai.
1: Isa man ang kumari ya ba.
0: Basta kumari na ko. Istorya mo na. Sige, alas 5:31 na. Salamat kayo.
1: Sige, Kipe Barnel. Mara to mga taga-report alang sa programa El Castigador kay Kipe Jezebel Barbie Show para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan. Sa Negros, K5 News, FM.
2: El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: Okay, la 5:31 na sa kahaponon may ilang standby sa pagbalik sa atong Tolomanon. Padayon ta sa atong mga hisgutanan din hilang sa Tolomanon, El Castigador.
2: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. News FM. Bitribayo.
3: Ako si Pili Kabog Nason. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang Bitribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Bitribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Bitribayo.
5: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul.
2: I-DTX 500 na. DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties. Gamay katabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini sa Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay adaw adlaw ang schedule.
7: Kanunay busy.
8: Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C.
4: Mabalik sa mga butika.
2: DTX

0: masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
5: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid, nakabuli gid sa akong problema. Na mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: K5 News FM.
9: El Dada. El Castigador. El
10: Castigador. Okay, daghang salamat, mahigala. Balik ta, diri siya tuga pag pangalagad, alas 5:35 na siya kahapon.
9: El Castigador. El
10: Castigador. So, tugnaw ang panan, mahigala, sama ni Bro Datulan Villarino. Nag-copy siya DTX Coffee Max na. So, lamig na mahigala kay makatabang ni sa paghinlo sab. Sa tuang dugo, no? Kinaan na siya di sugar extract mga higala. Kantong, kuhan bitaw? Sugar, di sugar extract. Kanto bitawang tubong ang pinakapait. Or kanang tam is gikuha, ang gibilin may gila ang pinakapait, no? Yamon ay gisagol sa itong DTX coffee mix. Nga doon ay chia seeds. May gala nga kung muinom ka sa mong kape, okay ra gyud dili kagut mo dili gyud ka maghilab yung tiyan, dili magkuan kay mao ni kape nga makapabusog nimo, no? Kanay chia seeds mga igala. Dunay ampalaya pa gyud, no? So makatabang labi na sa mga diabetic person mga igsoon. Ingon man tong DTX sa 500 capsule katong nagka problema kay dunay taas ang blood sugar, taas or diabetes siya, no? Makatabang gyud mga kiksunan ang atuang DTX 500 capsule.
9: El Dada, El Castigador. El Castigador.
10: Okay, karon mga higala, arita sa laing hisgutanan. Paningkamutan na tumahumaning tanan, no? Nag-viral sa or nag-viral si Rina Mercedes sa Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Kay iyang gisingitan ang mga barangay officials tungod sa wa natapos nga project para sa Tobico farmers mga higala. Atol silang sisyon. Nan, giingnan siya ni DILG Secretary John Vic Remulla Maygala nga magpa-drug test. Subay nini, nagpa-drug test dayon si Respicio dito sa St. Luke sa Quezon City mga higala. Na? Negasto sa Respicio og 28 pesos may gala. Diin ang resulta negative sa shabu, sa THC, sa cocaine, ecstasy og uban pa. Nagpost dayon may gala og GCash QR code may gala. Niya pa Junvik pa GCash 28,000 So mao mga higala nga tungod ini girifan yun ni Remulla mahigala. Ingan ni si John Vic Remulla, ito na happy ano ba ito na happy ano ba yeah, but paid already pero gisundan og banat. Now confirm, dili si addict. Natural. Ha? Natural, di ay nga sayad ang utak niya. So, grabe, nagpadayon. nagpa-drug test na si Respecio, pero kay nakagasto ng Respecio, nagpa-refund, giripan ni John Vic Remulla, pero gibanatan yapo niya. Ingon si John Vic happy, Pete already happy, pero no na ikuan nga, doon na giday kay kuan sa utok, problema. So, sa laktod, gingan lang, mahigal. Ha? So, kining og sa matas politika mahigala. Kini si Respecio og si Remulla pilde gini para nako.
9: El Castigado.
11: El Castigado.
10: Ha? Kay si Vice Mayor Respecio mahigala na pamatud-an nga dili adik pero gipakita nga dili kabalo mo control sa kainit sa iyang ulo.
9: El Castigado.
11: El Castigado.
10: Si Remulla mahigala, si John Vic, nibayad siya pero gipersonal ang opisyal. Ang 28,000 pesos mahigala na himong bayad sa political circus nila mga kigsuna.
9: El Castigado.
11: El Castigado.
10: Tawag ay manay ka, otro pong pulos, may sinaway mga buot.
9: El Castigado.
10: Or na ay buot mahigala na wala gibutang sa lugar.
9: El Castigado.
10: Diba? Bastila na lang yun. Na makiunta nga may mga naam tali saktong pangutok ni mga tawhana, mga opisyal manggini sila sa gobyerno niya mao nila gipakitang karakter batasan pagkawa gyoy puangod mga igsoon.
9: El Dada. El Castigado.
11: El Castigado.
10: Kanang isigil lang isang istorya diha. Og uban pa. Og itrabaho na nila. Kay gisulduan sila sa mga tao. Na unsa man.
9: El Dada.
11: El
9: Castigado. El Castigado.
10: Masuko niya na si Carmelita Barbizu Megala. Yeah. Malay na na si Kaki 5 June Rilakaw. Onya putol sige, salamat kay Dayshanin. By the way, si Dayshanin may gala no, murag mo adto ni siya sa Osaka, Japan. Okay, so karon mga higala ato lang sa ko na dili na tawo kay puros na sila na pildi na to. Para wagi mga ayo, no? Oh. Arita ni ining nag-viral nga video sa linya ining gangmay kay mga fire truck mahigala. Nga gitawag nila Cutie Bombilo. Ah, mao'y caption sa uban, 10 million pesos each pang dilig ra. Ah. So, tinuod ni yes, tinuod ang trike mga higal ha. Tinuod ning trike kay gipalit ni sa LGU San Antonio Nueva Ecija niadtong July 2026. Gihatag ni sa unom ka barangay gagmay ni siya mahigala Rakal Badya RE 1,800 liters para makasulod sa iskinita dili ni sa DILG nga project. Kay para kadto mga siot kay lugar pinaagi ning ilahang fire truck or fire e-trike mahigala or fire trike no or Cutie Bombilo kun dunay sunog sa grabe kagamay ka lugar masulod kay mura masig rakal. Ang 10 million pesos nga giingon ni Remulla kay laing istorya. 1,500 kadagong fire truck gikan sa South Korea nga doon ay 750 gallons nga mukabat sa tag 10 million matag-usa. Na? Kaniad to, tag 16 million. Karon nagka-deginot ang gobyerno og na 9 million o 9 billion may gala kay tag 10 million na lang. Pero wa pa mapirmahe ang deal. Na? So, kining mga fake news may gala nga matawag na itong mga classic nga fake news.
9: El Dada.
11: El Castigado.
9: El Castigado.
10: Gipakatap mga higala no? Para mahimong tinuod ang maong bakak. Ang fire truck kinahanglan ginatinuod sa barangay. Ang fire truck kinahanglan sa syudad. Ang problema, mas dali i-share ang chismis kaysa ha, tinuod nga mga balita. Muna'y nakapait na to karon mga higala. Kay dunay mga chismis gani. Ha, pas-pas kayong maka-share nga dili mag-verify. Pas-pas kayong mag-comment nga wa pa makasusi or wa ma-validate ang maong isyo. So dapat mo refrain na dili ta magpadayo ni ana. No? Kay makatampo ka sa bakak o sayop ng mga kasayuran. Ah, parehagod diri. Sige, pangutana sila. Tinuod ni. Ingon ko, ako lang gingnan. Ayaw diha. Kay wa man kakailaan na nagbalita, wa man kakaila sa nagpost diha. No? Ari ka sa Amihan News Channel or sa K5 News FM mutanaw balita. Kay gihaguan o gisala ang mga balita, dunay tinubdan ang maong mga balita. Muna ang nahitabo nga magtuot ang gagmay kay fire truck or fire truck gatuo na yung tanga grabe na ka kurap or ang binuang sa DILG or sa uban pa kay 10 million ya perting gagmaya murag rakal. Diba? So, murag makuratan.
12: El Castigador.
10: So, hangyo ko sa mga naminaw sa K5 sa K5 News FM. Dili nato himuong gamay ang atong pangutok. Dili ta musuon magpinarihas. Ni anang uban nga share lang wa gyud. Maghuna-huna og unsay resulta sa ilang pag-share mga higala.
12: El
10: so ayaw mo, para makatabang ta,

0: mga topiko karong hapuna kay medyo seryos ra guro, no? Ari taring maka medyo kuyaw-kuyaw ni may gala kay San Carlos City gini, no? Nan karong adlaw kaganing buntag daghan ang ni-share nako sa post ni Toboso Mayor Richard Hawoko nga nay caption ba nga Team Unity. So ang kining gusto maka-update sa politika, ha, nanawag, naday nang utana, nag-message na to, kung unsay bot ipasabot sa mayor. O niya, taod-taod, nangutana din sila kung unsa katinuod. Wa pa ko katubag. Pero nangutana sila kung unsa katinuod nga ang asawa ni Congressman George Ledesma, nga si Assunta de Rossi, ha, giingong mudagan pagka-mayor o gitubo'y pagka-mayor sa San Carlos City. O niya, naapoy giingon nga, ha, istorya nga, gitubo'y pagka-vice governor. No? So muna nga, Maranyon Assunta Ledesma 2028. Ha? Unang nilutaw, kaya man to, Maranyon Gustilo, tandem 2028. No? So grabe gining mga chismis politika. Perte. Ha? So nigawas mga higala. Nigawas ang poster nga si Congressman 30 Maranyon matod pa for governor. Si Assunta de Rossi Ledesma for vice governor sa Negros Occidental sa 2028. Ha? Ah. Pero gidinay mismo ni Congressman Jules Ledesma the 4th ang bana ni Assunta Megala. Ha? Kaniadto pa. Nga niya pa, my spouse is an actress and mother. No? She never has no or she never has or nor wishes to enter politics. Og si Assunta Megala dugay na niingon nga dili na mo ganahan siya nga mobalik ang iyang bana sa politika. Gusto na og si Assunta og malinawon nga kinabuhi. Ang mas ligon nga ginanegotiate karon sa Yuniga kay Maranyon Gustilo tandem nga makakombinar og 550,000 to 700,000 votes mga higala sa first, second, fourth og fifth district. Ha? Ah, pero sa survey karon, anay mga survey mahigala nga uban iay nga survey nagtabla sa survey mahigala si Congressman Terdy Maranyon og si Congressman Javi Benitez.
1: El Dada, El Castigador, El Castigador.
0: Nagkaroon mahigala naingon, ha, nga kung mudagan si Assunta ang makuha ni kining gitawag lang showbiz votes, no? Pero kung dili ganahan ang artista mismo, aw dili na nakuno showbiz, ha, napugos na. Pero timan na to sa Negros, dili pa artista ang makadaog sa vice governor. Machinery gyapon. Ha? Muna nga daghan ang niingon nga mas tugma nga Maranyon Gustilo tandem kaysa Maranyon Ledesma politics may gala kay dili man kuno ni teleserye. Pero pananglitan kay ako mismo nakakuan man gyud ko ni Madam Assunta duwa ko ka personal ani niya og himamat kay wa man pud ko maka higayon or wag yung maka-chance. No? Pero halos tanan ako mga higala nga naas politika sila si SP member Virgie Abong Pastor. Ah, si kanhi SP member Madeline Yakyak de la Torre. No? Mismo si Mayor Biboyap. Musulti yun. Nga dako kayo sila og respeto. Eh?

0: Madam Asunta de Rossi lagi. Kay wagil, wala gibay samok. O dili gusto ni ining politika. No? Dagang ginibo, ganun ni, naka, na, nasugtan nga ni balik si Kong Jol sa politika mahigala. At tungod kay gusto nga na itiwason, kining airport o guban pa, no? Gaon niya, wa na yun, galing, nakahibalo ko kinsa ang usa sa nakapakumbinser ni Asunta nga tugtan si Congressman Jols Ledesma Mahigala nga mubalik sa politika. Ha? Para kahibalo mo. Ha? Si Sir Jols, si Congressman Jols, wala nag-iwi planos politika. Pila na termino. Ah. Dili, parehan ng uban nga, ah, grabe yun. Pero, naay ni Hangyo, unya, kadi man mo sugot si Asunta. Ha? Ah, di man mo sugot. Pero doon ay tao nga kailan ako, migo na ako, nga mo nakapa-convince ni Asunta nga sugtan si Congressman Jules Ledesma nga mubalik sa politika. Ah. Muna, ang istorya. Nga, og imong, kung anong mahigala nga, og imo bang timbang-timbangon, makaingon ka nga, uy, kadato ni Congressman Jules? Ha? Pero mag-agad siya, mangonsulta pa siya, mananghid pa siya sa iyang asawa. So, diha ni mo makita nga, si Sir Jules, wa di ay magkamino sa iyang asawa mahigala. Dili di ay pasihan nga kung dato ka, bilyonaryo ka, ah, dili na ka maminaw o dili na pug ka mananghid o mangonsulta sa imong asawa. Muna nga, si Sir Jules Ledesma, dunaan ni siya mga kuan pod nga dili man good perfecto ang tawo. Pero iya ha, is kuan good. Pero kuan, muray gya, wa na lang ganin gipamugos ang mga butang gusto unta niya. Pero wa matuman mga higala. Kay murag mo maminaw po siya og mga public opinion nga tan-aw niya sakto, ha? Murag mo kuan po siya mo kalma, no? So mayo, mayo ayo, no? Di ba? Then the pita may gala murag kumpurme ko, no? Kay usa sa akong kuan ba nga kung mao gyud gusto sa kadaghanan as a public servant, imo ginang patalinghugan. No? Dili kay ang paminawon kadto lang mga kapitan, mga kagawad, kadto mga ship-ship lang sa kilid mo ipaminawon, unya ang singgit sa kinabag ang katawhan dili na paminawon. Aw. Delikado. Alas 5:54 na sa kahaponon. Ako, medyo ikuan ko lang niya kay narab ako'y pasiaw gayon na dili to kuhan gyud kay kato nga pasiaw ba kana bang kuwaragi kayo nga pasiaw na may pagkakuha pero dili kayo to kuhan ha ayaw to ninyo hatagi o gibugaton or grabe nga meaning okay sige sa mga kababay na bueno, ito oras, alas 5:55 na sa kahaponon. Wala na ko'y igong oras sa pagpadayon. Sa itong tulumanon, apandapiton ko kamo sa pagpaminaw sa mga tulumanon sa K5 and News FM San Carlos City. Alas 4:30 nga ito sa alas 6 ang balitang K5 sa umaga. Uban ni K5 at Jong Versalles. Ang DTX Morning Newscast, alas 6 nga ito sa alas 6:30. Pabandya po ni Kaki5 at Jong Versalles o ni Kaki5 Pamela Pirator. Alas 6:30 nga ito sa alas 9 ang Foro de los Pueblos. Uban sa King of All Media in San Carlos City is Embryan Morden o sa Queen of All Media Kaki5 Pamela Pirator. O niya alas 11 nga ito sa alas alauna ang 11 Mbps sa uban ni SM Steve Flores sa K5 News FM kanlaon. O niya alauna ngadto sa alas 3 ang Afternoon Heartbeat ni Kaki 5G Pamela Perater. Kanya tangi sa batong Key 5 Top of the Hour. Og alas 4. Imidya nga to sa alas 6 ang kining El Castigador. Alas 6 nga to sa alas 8 ang kining Love Notes uban ni Lady Anne Mangaygal. Muna sa ngalan sa among President and CEO, Dr. Ramela Itangoy. Ako ang inyong ubos nga alagad sa walay pagluban. Mudas-das nga dili mo atras. Inyong kakifayd, dato malalaban, dato magsisibya, Arnel Heruila Dada.
1: Arnel Dada. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: pangaiban. DTX 500, ang health mo protektado.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og May TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Dok?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
3: Kana.
4: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po yung gouty arthritis.
3: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon og nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao, sa DNA og RNA. Dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous og exogenous purines.
4: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat niini.
3: Correct.
4: Sa gingon pa nimo, Sir GP, ang purines yara sa DNA og RNA. Matag segundo na ay magadamage og mamatay nga mga selula og ang mga purines ini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
3: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa tong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500.
5: Ako si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. Og ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne, mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas og ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og MyTC.
3: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammations kaya naman kini anti-inflammatory properties, Dok.
4: Basta way hubag, walay pain.
3: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jod ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
4: Ang nakaapan pa jod na, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
3: kana,
4: or
3: problema.
4: Nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan, ana. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naaman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay MyTC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
3: Correct.
4: Unta, kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og mighty si.
3: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Generoso.
4: Ako rasab si Doc Ramil oy, maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
1: Sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Sport Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasag ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasag sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang na inom niyo ng inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin sir GP.
2: Oo.
3: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanan ni mga selula sir GP.
2: Mm.
3: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
3: Tungod sa munulaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may munulaw rin ba?
2: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may munulaw rin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
2: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot yun, Doc, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang ni mo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko sir GP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naay pangutana na sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
2: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
3: Naarajud na sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
0: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
2: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
2: ayaw abusuhon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500. Atlaw-atlaw
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa kanong customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
0: Biotics. Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, alas 7:11.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, na to!
12: Pamilya, relasyon, at iba pa.
13: You and I will never say goodbye.
12: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, that was Intong, si Intong, Intong, Intong Balintong. Alright, so that was Intong, kung ano, kisa siya si Intong, sinito problem, mga kalalabs. Ay, ako, bakit ang happy-happy ko today? Ano ba nangyari? Tungod lang sa napuno. Napuno na kuniya. Alright, the time now is 7:21 welcome sa programang Love Notes. And this is your Lady Anne, hangtod ta alas 8 so imedya sa ato ang programa. And hello and good evening sa tanan, sa mga sukitig paminawan sa atong programa. And dili lang kay sa ako ang programang Love Notes, kung dili gikan sa buntag sa ato ang pagmatang inyong unang madunggan nga to ang programa dinhi, ang balita nga wow sa umaga with KK5 Joang Versales. And sa to ang DTX sa newscast o si si Ma'am Pamela and si Sir Joang, and sa to ang Foro sa De Los Pueblos ang to ang SM Brian Morden and Ma'am Pamela Perater. So ingon ana, oo, basta mabuntag mo agin inyong madunggan mga kalalabs. Nga ka na ganyan sa'yo pa sa buntag nga kanang ano, nakaayo ang inyong hadya nga balay, saba nakaayo. And daghan og mga panghitabo sa palibot nga kana bitong pagmata ni mga uy maudi ay ni mao. Ako gano, windang yung kugaina sa outfit ni ano? Sa outfit ni kinsa gani na siya, oi. Kani-gani nga actor nga si si Alden Richards. Grabe, mukabat ang mo dito nakawindang. Ha? Talaga? Nilantaw na ko yung outfit kasi simple mo lang nagsusukay okay yan. Pero guys, no, oo, din ko dato na sila kay mga artista ba yan na sila eh. O, ilahagi na pakita kung unsa sila ka ano, unsa sila ka fashionista sa ilahang in their own ways nga ingon ana, balag mo gasto sila o ga millions. Basta makita sa mga tao nga kanabitong ingon ana sila manamit guys. O OOTD, outfit of the day ni Richard Aldens ning kabat og 3 million to 4 million. Unsa ka nasa nina ano? Huwag ako masaya, ilang minute ka. Ako na ibutang sa kong bumbong sa kong balay. 3 million to 4 million. Mura to, kalo, dayon, iyahang, mura siya ka ng I don't know ha, katong white nga murag sleeves, I think. Ano, ano siya, murag sando? Murag to, dyan, dayon. Kuan ka ng fans, basta kay OOTD niya ng adlaw, ning kabat o ga, it cost us millions, 3 millions to 4 millions. So, nawindang yung kugaina. Nga kami, ganyan, mag-okay lang yung tag-5. Tag-G's. Pero, okay lang na, guys. Kailahan man ng kwarta ilang gispend, diba? Huwag mong tayo labutan ang usaw-usaw na nila. Kailahan man ng hinaguan, mga kalalabs. Ilaman na nga, hinaguan sa ilang kaugalingon. That is why, pagusto sila kay ilahaman ng kinitaan, okay? Muna yung sahay nga, i-value po din mo imuhang kaugalingon. Treat yourself sometimes. Kana bitong i-treat mo imong kaugalingon like coffee yourself with your akanang kawan. Kaya magkapi-kapi ka ikaw ka. Pero ako di mo ko pwede maghimo nga wajug ikuyong mga pe. Pero di ko mga pe, ha? Oh, di ba? Inanta mo nga, mga piradyo ko ba sa DTX Coffee Mix? Ragyan na akong imnon, mga kalalabs. Imahadlo ko nga, ang akuaon niya nga acid reflux. Oo, ang akuaon niya nga kuan, mag-heartburn na punta. Makainom tag mga lain nga brand nga mga coffee. So that is why nga, di na yun kung muusap, kausa na lang. Okay, so mauna ang sahi magdala-dala yun ko ga DTX sa Coffee Mix. Kaya every time, mga tumig, mga painitan, mga naman kung ininit. Gatag ininit niyo, ma'am. Kinara ko akong kape. Kinsa may mga kuyog man ko, sometimes nga kanaganing akong mga friends, o circle of friends nga, mga ano ba, mga hilig kayo coffee, pero i-introduce po na ako ang kape. Ingon ako sila nga, kanang girls, oo, dili ko mga pianin yung gikape, ha? Kaya ari ko sa healthy nga kape, mga kalalabs. Ari ko din, he. So, dili ko hiyang, dili ko, dili matamaan ang ako ang tummy, ang ako ang sulok-sulok para dili ko maka heartburn. So, kanilang amo ang product sa K5, kaya dili ko na hiyang. Oh, sabot naman po sila na ako. Pero, basta mula ko na dyan kay coffee, kumangapi sila, at least, apil gihapon ko sa tapok.
Kay kanira bang tapok og wala ka ikahisgutan. Sakto ba ko, guys? Oo. Kanang naa ka sa tapok, di ka mahisgutan. Pero kung wala ka sa tapok, aw, ikaw ay lang sumsuman. Pero dili po daha, dili po diyon na ako mga jumega. Alright, so maayong gabi ino sa mga naminaw diha. Hello, Ma'am Medelina Yamasaki. Good evening to you, Madam. And also to Sir Anastasio Poras Digoma. And I would like to say hi and good evening also to Ma'am Emily Sordelia Tuazon. Good evening, Lady Anne. Listening from Bago City. Uy, may gabi ino mo diya, Ma'am, sa Bago. Kumusta ang Bago City, Ma'am? I was there by Ma'am I last... ato ha. Diha mi ma'am, diha na mo gi-celebrate ang amo ang sa mga daycare workers or child development workers diha sa Bago Coliseum ninyo ma'am. Ning anha gud mi diha ma'am tanan nga mga child development workers sa Negros Occidental. So ning celebrate mi diha ma'am and then naa mi mga ano ano yata na mo to kanang anniversary ba to na mo? Sa mo ang paan bilang pagka child development worker. So diha ato sa Bago City, ma'am. And I was found out your place nga nindot kaayo and ano siya kanabitong ilang church ba nindot kay atubang sa ilang hanga murag buk pareha sa tua din hi ba mura siya o kanang kuan murag audit or city auditorium. So thank you so much, ma'am, ha. Thank you so much to Ma'am Emily Sordelia Tuason. Okay. So, anyways, good evening sa to ang mga kalalabs. Mga kalalabs ni Lady Anne. Uy, pa-share naman sa kong live. Oo, baka naman ninyo. Basig mo agi sa inyong wall. Oo, Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Maayong gabi ini mo diha, madam. And also, sa to adi ay nga balita before anything else. Basig malimot ko. Anyways, mga locals, ang ato ang balita karo. Kaya dinhira ni sa tuang syudad sa San Carlos, CDRRMO for CDRRMO San Carlos, gitoki ang pagpangandam sa El Nino sa Southern Oscillation. So, gipangandaman na ninila ron, kumbaga ilahan na ninyong gimiting-mitingan, o diba? Para sa preparation for the coming of El Nino. So, kaya sa kay... Nakita na ko sa ano ba, murag globe bitaw siya, globe, oo. Nakita na ko nga murag layo ra ang kumbaga kung ang El Nino moigo sa Pilipinas, murag layo kayo sa 2015 ata. Yeah, dayon murag 10 years sa ato ba. So karon mo na karon nga gipangandaman maayo sa San Carlos sa CDRRMO and taga San Carlos gihapon. Wow, good job San Carlos inyos. Taga San Carlos so naka-goal og 44 minutes sa human nga gilubong sa FAU ang UA sa UEAP men sa football season 89. So grabe guys no ingon ana ang ato ang actually daghan kay mga talented din sa San Carlos eh. Daghan kay diri na si Miss Seidel Gabotero, ako ang miga nga guapa. Miss Seidel Gabotero. Kisa pa ni mga kuan nato din yung mga na-appeal oo na-appeal sa mga kanabitang may mga contest diha sa television di ba so kani sila mga sikat-sikat at good kay ni sila mga kalalabs okay and ato na lang po ning i-appeal no ang pinaka sikat ron nga kana ganing maingon ta ba nga kanang suntok sa buwan nga makakita kaniya in person kay kabaluta nga he's a foreigner is a foreign singer. Okay? So, kana makaingon ka ba, ha? Makakita ko ninyo sa personal nga sa una, iya ka mga kanta ato ang ginapaminaw sa radio, di ba? So, Iyas, okay, si Iyas, dinapit nga bisita sa Hudyaka sa Penta Flores Festival din sa San Carlos. So, manhi si Iyas, I think before siya sa Bacolod, ay, Bacolod siya, dayon din sa ato, 16 ata siya sa Bacolod, din naman ito yung na-comment. Okay, so 16, dayon paanhin na siya. Dinagun na siya mo pa ulit sa ilahan, no? Okay, and mauto guys, ang ato ang balita nga ato ang tokiun ron, inugbalik na to mga kalalams. And ang ato ang what if, nasakpan ni mo ang imuyab nga sigigyapon sila og chat-chat sa iyang ex.
sa may buhaton ni mo, ha? Ay, naku, ano ba yan? Uyab na gani, dapat dili na maghahatag uga attention sa ex. Kay kabalo ka nga naadyo'y masakitan. So, mauna guys, ang ato ang tagaan, or pagtagad sa to ang what if. O, mauna yung mga tao nga, dili makontento. Hindi na sila makontento mga kalalabs. Okay, hi to Ma'am Juliet Chu, nga ang iyahang parcel gibalik. Lagot gi ko Ma'am Lidian. Ma'am Juliet, oo. Pardera lang usap. Lagot kasi Ma'am Juliet. And Sir Johnny Ma Rodriguez, good evening to you, sir. Alright. So I think I will be right back guys. Mabalik lang ko for more pagyud nga ato ang topic din sa itong programang Love Notes. And I will be right back for the second half of this program. And stay tuned for more lang mga kalalabs. And this time,

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras.

Alright, the time now is 7:49 na sa kagabion, mga kalalobs. And you're still listening to K5 News FM San Carlos. Maayong gabi sa mga bago lang naglantaw sa ito ang live. Anyways, naka-live taron sa K5 San Carlos Digital 95.7. And naka-monitor po mo ron sa inyong mga radio diya sa ito ang frequency 95.7 K5 News FM San Carlos. Hi and good evening sa tanan nga naminaw. Hello ninyo, hello. Kumusta naka panihapon na ba mo? Mabugnawon nga kagabion ka na tong tanan. Mabugnawon and mainiton. Ay, initon, ang ininit sa thermos. And anyways, guys, ay mo kalimot ha, labi na karon guys, nga naata sa nakasinati, taog kabugnaw, init, dayon kalit nga mubugnaw ang atong panahon. I'm sure nga sip-on ginang ato ang madangat aning ato ang panahon karon. Sip-on, ubo, labi na doon na kay Ashma diha, mag-Mighty C lang, the alkaline base na vitamin C. Ang Mighty C, alkaline na vitamin C, makapakuan po ni Musanta sa mga doon na ubo, sip-on, heart diseases, cancer, cataracts, and mapakapaubos kini sa inyo ha, sa risgo sa stroke. Diha ka na doon na yung mga kung paminaw ni mga going na kadiha, no? Kay unsay kita good makabalo magita sa tong lawas nga kung makapaminaw na kita na mas makakuha na ta nga murag di naman ni maayo ato ang ibatiyag. So mag Mighty C lang, alkaline based na vitamin C, and makapakunho diya sa inyong mga blood pressure ug mapalig-on sa tissue sa inyong mga kaluwasan ug immune system. Ug aduna mo sama diha paspas kay ni nga mupaayo sa inyong mga sama diha ang ato ang Mighty C. Mapalit diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa may barangay 3 Barrick Building. Anhaalang ninyo diha mga kalal. Alas pangitalan nyo si Ma'am Joanna. Hi Ma'am Joanna Ringlas. May gabi ini mo diha Ma'am Jo. Oga, derita. Dilita mga kalalabs, no, sa toang before tumaadto sa atoang balita, guys, okay? So, good evening to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Ingon siya, good evening, Ma'am Ann. Masad man po taoy, asa man mo, muadto si Ma'am Sha. Okay, Ma'am Sha, asa daw ka muadto? Basta kami, K5, good me, naglaswami og sinugbang bulad, salamat. Wow. Ma'am, ako gani. Ma'am, kay uyap ako sudan gi ina, ma'am. Pero ang uyap, ma'am, lami siya kay may ano siya, may sagol siya nga mga ana si baboy nga murag tinuktok, ma'am ba. Nga murag ipagod bito pagluto ang baboy nga gagmay dayon uyap, mas more ang baboy kaysa uyap. Nga dayon ano siya oily kayo siya. Wa naguba ro diet na to ani. And to Ma'am Emily Sordilia Tuason, good evening everyone. And Ma'am Juliet Chu, good evening. Ma'am Lady Ann, good evening Lady Ann. Get well soon sa ako nga baby girl. Not feeling well ang among kamoy. Please play the song Perfect by Ed Sheeran. Oy, get well soon baby girl. Oo. Wala siya ka-eskwila ron, ma'am. Kaya na ano man. Kaya sa panahon karon no, di ginato kakumpiyansaan ang ato ang palibot, okay? So kinahanglan gyud ta nga naa tay vitamin C sa atong lawas. Kinahanglan na gyud tay vitamin C para mo kontra mo santa sa mga mikrobyo nga mosulod sa ato ang lawas, okay? Sa ato ang immune system. So mag-Mighty C lang gyud mga kalalabs. Mao ra ginaamo ang ikadalit ninyo. And pwede kaayo ninyo sulayan para mas grabe pa gyud nga mo atake ang inyong hadya nga immune system sa mga adunay mga sakit-sakit sa inyong mga lawas. Sulay ninyo ato ang power trio na to, Mighty C, ang ato apod nga D3 Bio, ang ato apod nga DTX sa 500. Kanang tolo mga kalalabs. Isulayin na ninyo mga kalalabs gaya dako kay na og katabang sa to ang immune system para bisag na ata sa gawas guarded ta, dilita dayon matap na sa mga sakit-sakit, okay? So marigid na guys ang inyong hanga imno gihawa na yalain. Alright, the time now is 8 or 7, 52 na. Ang bilis ng oras.

Nadirita sa to ang una nga balita, CDR RMC sa San Carlos sa gituki ang pagpangandam sa El Nino Southern Oscillation. Mipahigayon og meeting ni atong Martes, October 6 ang City Disaster Risk Reduction and Management Council ning dakbayan sa San Carlos bahin sa himuong pagpangandam sa posibleng epekto sa El Nino Southern Oscillation. Ang maong panagtigom gipangunahan mismo ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna ni Executive Officer Jury Calex Alingasa ug uban pang departamento dinhi sa siyudad. Lakip sa ilang gituki ang posibleng maapektuhan ang mga sektor sama sa edukasyon, tubig, pangisda, agrikultura, public health, ingon man ang turismo. Kabahin nga niini giuyonan sa panagtigom ang pag-umol og mga plano aron masiguro nga mapabiling epektibo ang pagpatuman sa mga basic services taliwala sa kasinatian sa Hulaw. So mao ni guys nga karon gipangandaman na or gitoki na may sa tuang CDRRMC sa tuang council CDRRM council nato dinhi sa siyudad sa San Carlos nga unsay posibleng himuon para makapangandam dayon ta sa umaabot nga El Nino. So dako kay ni natong ikapasalamat no kay naa sila nga maoya kana bitaw mo imugiya. Okay, dako kay ning pasalamat nato. Para naman pud kitang mga katawhan dinhi sa San Carlos dili ta matam-an, guys. Okay? So mao na nga thank you kaayo no sa to ang CDRRMO dinhi sa San Carlos headed by Sir Ricalex Alingasa and of course, okay, giubanan sa to ang Mayor ni Y. Gustilo. So happy birthday and belated ay Mayor ni Gustilo. Okay, birthday mo ni Mayor. Wala ko ka-greet niya on air. And anyway, salamat di Aino. Kaya kanabitang makaingon ka bang wala good gap, kumbaga gapakaban na good ang ato ang ahensya sa CDRRMO para sa umaabot ng El Nino. Kaya I'm sure sila mag-good na dayon ang kuan sa media good na kanang unsa na status atong palibot. Like, karon okay, ingon El Nino, pero di mo nagsiginig ulan. Mawitaw na nga gaisgisgot sila ron kay mangandam sila kay basig muabot rag kalit ang El Nino at least kabalo na unsay buhaton sa mga katawhan kay I'm sure ang maepektuhan gyud ani ang edukasyon kaya murag gi ano to nila eh murag giposto nga muoyon bang mga ginikanan nga kung muabot ang El Nino mo sugod ang classic alas 6 to alas 9:30 na sa buntag nga kanang sayo pa alas 6 pa lang magklase na. Pagka 9:30 buhian ginatanan nga mga mga tanan nga mga students. Oo. Kay nga naman, init naman guna kayo mag 10 o'clock na tuhang toto ala una alas 2. Init na kayo na. Mobitaw na nga protektahan na to ang mga bata. Labi na ang mga maestra nga naanay edad mga kalalabs. Kanaga edad na og 40 to 60 kapin. So kinahanglan na gid na sila nga kana protektahan kay maka ano na sila makasinatin na sila kanang lipong-lipong. Kaguol o tanan na nila mga sinati kaya niya dungagan pa sa mga estudyante magpabuyag pero tinagdaghana gibatyag si teacher o diba so mas maayo mangin na mga kalalabs nga pangandaman yun ang maong El Nino ang hagit sa El Nino sa to adinhi sa to ang lugar o sa to ang global kaya dili man good siya ingon nga ano ingon nga kanapasagdaan lang kay last year unsa tong nga year gani nga pwede yung pagkainita daghan atong mga na heat stroke nga mga may mga edad so that is why karon kung mahimo mahitabo ni ingon ani alas 6 pa lang sa buntag kani ha dili pag ni ingon nga tinuod guys ha ako ra ning nabasahan nga murag ning agi ra sa ako ang news of aid nga mauna ang mahitabo nga ang mga estudyante klasihan mo. O yun ba? Kumbaga, ano lang ba? Kumbaga, ano lang siya? Question rato siya sa wall. Nakita na ako nga. Kumbaga, nag-question lang to ba? Ang nag-post nga. Mo something ana muuyon ba mo mga parents nga ang klase sa mga bata puhon kung maabot ang maong El Nino
magklase sila sugod alas 6 hangtod alas 9:30 buhian gid ang mga bata og 9:30 samtang dili pa kaayo sakit sa panit ang init mga kalalabs kaya ikod baya lalim niya mas para ang mga teachers nga naay mga ginainda nga mga like high blood o di ba at least makapahuway sila maka rest sila kadali sa ilahang nga lawas kay dili lalim maestra nga init pa kayo ang kwarto init pa kayo mga ulo sa estudyante yang maestra di nakasabot unsay gibati sumunod mga kalalabs nga unta no ako muuyon ko ani oy muuyon ko ani ala basta lang mumata lang ug alas 6 ma it sa yuha pod ana ma'am lady ad dili I mean, maana dramang ka madugay. Maana dragyug ka niya, guys. Di ba? Maana dragyug ka nga mumata kag sayo. Ah, di ba? Kay early birds catches worms. So, maka na to ang kuan. No? So, thank you. Thankful kita sa tuwang CDRRMC, sa tuwang council din sa San Carlos, CDRRMC or CDRRM Council. Nato din sa San Carlos nga gitagaan na gid nila o gitutukan na gid nila ang umaabot nga El Nino. So, good job. And kabalutan nga usan na gid na nga to ang mayor nga galantaw ani ahead bitaw nga kanang pungbaga kabalo na siya unsay mahitabo. So mauna guys nga pag-amping gitapuhon mga kalalabs. Okay? Sige, arita sa lain nga bahin. Taga San Carlos mga kalalabs. Oo. Puro ni local ato ang news. Taga San Carlos sa nakagol og 44 minutes human gilubong sa FEO ang UEA or UA sa UAAP means sa football seasons 89. Gilubong sa Far Eastern University or FEO ang University of the East sa score nga 10-0. Upat ka goal ang gipabuto sa FEU sa una nga tunga sa dula first half. O gidungagan pa og unom ka goal pagkahuman sa break. Kini nga dominasyon sa FAU may resulta sa 10-0 nga kadaugan nga dili gud malimtan sa kasaysayan sa UEAP men sa football. Mga nakagol sa FEU si Teo Libarnes 19-21. Si Rostel Benafi, 41. Taga San Carlos, nga si Lubin Gatunggay, 44. Si Selwyn Mamon, 47, 51, 55. Si Carl Absalon, 67. Si Sizam Acuesta, 80. And si Dionisio Diaz, 90 plus 3. Si Libarnes, ang ni Abri sa score pinaagi sa paspas nga duha kasunod-sunod nga goal samtang si Mamon nga gipuli lang gikan sa bench ni Tala og hat a trick sa ikaduha nga tunga sa dula sila si Absalon, Acuesta og Diaz ang nirisbak para makumpleto ang maong pagpangasiwasi sa dula para sa UAA kini nga 10-0 nga kapildihan usa ka makasaysayon apan masakit nga bahin sa ilang biyahe sa UAAP football. So congrats to Sir Yuven Gatunggay. Wow, proud kayo basta mga taga San Carlos. Maka-proud jud kayo mga taga San Carlos, di ba? So kabalo magunta guys nga kaning football maon ni ang pinaka the best nga dula sa ato ang syudad. Pero karon wag na natay bag-o kaning ginaingon nila nga pickleball. Wala mo pickleball, guys. Pickleball. Okay, daghan na dyan kayo ron gadula po ng pickleball. Okay? Ako di ko kabaluan ng pickleball, mga kalalabs. Pero try na ko unya puhon ko na yung manghagad na ako. Og arita sa Jubez, sa balita, mga kalalabs. OOTD sa actor nga si Alden Richards paingon sa Las Vegas midangat sa kapi na 3 million to 4 million. Trending online ang actor nga si Alden Richards. Sa kina musulti si Ma'am ano ay kanang atong showbiz balita diri ba? Ako kanang sunod. Trending online ang actor na si Alden Richards sa siluban ni ining outfit of the day kon OOTD. Samtang naa sa airport, gipakita ni Alden ang iyang giflex ang makahalon nga relo Louis Vuitton nga bag.
ang iyang gisulog nga relo sa Carolex Oyster Perpetual Day Date Gold nga magkantidad o kapin o 2.7 million. Samtang ang bit-bit sab ni ini nga Louis Vuitton nga bag nagkantidad o 361,000 pesos. Wala pa'y labot sa gisulob nga sapatos, karsones, baseball cap o kwintas. Kung sumahon tanan, wala kito ha. Nga minilyon ang balor sa OOTD paingon sa Las Vegas. Kani gisumbong siya o giya sundog siyang maayos sa iyang mga higalang aktor sa comment section sa iyang Instagram post. Oh! Hindi ko ka maumali. Wag inigat. Ano yun? Uy, kay grabe kay no, beting mahala sa mga gipang sulo. Gikan from head to toe. Wow. Bag palang daan niya ni kabat nag 360,000 pesos. Saan naman lang na natang 360,000? Sa kaya gitahe, anak, gold ang mga... diba, napayang kwentas, napayang baseball cap, napayang karsuni, sapatos niya, iya pa yung Rolex Oyster, nga perpetual day date gold, nga nagkantidad o kapin 2.7 million. Alden, baka naman, pawisik kasi 1 million lang. Ay, grabe, no? Pero, deserve ni Mr. Alden Richard nga makaingon anak kay, guys, hinaguan ba yan na niya? Di na lang nato siya i-bash. Diba? Kaya, kanang kwarta nga iyang gipakita, gisulob si Tibok Lawas, iyang nang hinaguan sa iyang mga movies, I'm sure. Sa iyang nga, I think, sa iyang ng savings or kwarta gina niya. Okay? So, kumbaga, makaingon ta nga, iyan na lang gulod yun ang ako, ansi ang kogalingon. Pero para sa mga artista, wala ka na, oy, sisiw. Oh, ano lang na, coins lang na sa ila. Diba? So that is why nga, si Alden Richards, nagpakita ragyod nga, pwede ragyod in tabi sa kinsa, makasulob og mga mahalon, basta maka-afford lang. Diba? Si Alden Richards, ang awang ko tilang salida ni, ano? Salida ni, kinsa ganito yung partner nga gwapa ka ayo ay nalimot mo ko Ma'am Juliet tawa. Katubito yung partner bitaw niyang si Catherine. Oh, si Catherine, di ba? Katay lang salida nga katong dito sa gawa sila nga nindot ka ayo nga sige tang tuna ko balik-balik og lantaw guys. So, kuan ito I love you goodbye, di ba? Sumaw na guys nga deserve ni Mr. Aldrin Richard, okay? Pero mas napabay mas mo trending aning atong balita ron nga si Iyas nga dinapit nga bisita sa Udyaka sa Penta Flores Festival din sa San Carlos. Or dinapit ang bisita nga international singer nga si Iyas sa Udyaka sa Penta Flores Festival ka kadungog na ba mo sa iyang kantang So Big oh, nananan nabalik kanta. So guys, mauni kanta ni Iyas guys ha.

big. Okay, so ato na unya nga masinati si Iyas. Dinhi sa ato ang fiesta karon November 5 so diha sa San Carlos. Makita na nato in person ang ato ang kanaganing wagid nato na damhag bisan kay kani si Iyas ganahan unya yung mga songs ba. Wagin na nako damha guys nga uy makakita dayta niya puhon in person. So mao na nga kana bitang kumbaga sa una makaingon ta nga suntok na lang gid sa buwan kung makakita taning mga foreign artist parehas ni Iyas. Okay? So karon kaya grabe no, grabe preparasyon sa ato ang tourism karon headed by our OIC Ma'am Jen. Ma'am Jen ato diya sa tourism, Department of Tourism. So thank you Ma'am Jen. Wow, I'm sure usan na sila kay isip ila po ba nang ila ba nang sabot-sabutan or ila po ba ya nang kuanon ang maong kuan ay maong foreign artist or kinsa ilaha nga mga bisita nga mudayo dinhi sa to ang syudad. Okay, aset siguro ni Iyas wala pa sila gipagawas nga mga local bands or kinsa pa na nga mga banda or kinsa mga artista pa ang ilaha nga gi-invite. So I'm sure nga daghan na po tag mga kalingawan and karon pa lang gani gihimo na gani ron dito ang kanabitang murag arko kanang diha bitaw mag cutting of ribbons mag opening iba gihimo na gani ron murag makaingon ka nga iyay humot-humot nagpas ay Pasko fiesta diba okay humot-humot na magfiesta kay gihimo na mang arko sumo na mga kalalas nga excited lang gyud ta kaayo basta na atay mga kasadyaan sa ato ang syudad makaingon gyud ta guys nga wow ha fiesta is good is approaching so mag-enjoy na po ta. Uy, I would like to say hi ha and i-greet na ko ang Lumad si Pawainon. Nadya akong manghod sila ang drum diha kon drum beating okay sa sila ang drum sa Lumad si Pawainon. Hi to Gachay. Oo, si Chay Nadya kon ng gabi and si Sir ano ang mga silingan na mo diha? Basta naadya sa Lumad si Pawainon. Maayong gabi, Lumad si Pawainon. Okay, Sir Rick Skandar, nadya akong manghod. Sila ang gadok-dok diha ron sa Lumad si Pawainon. Alright guys, so I think wabalik lang ko mga kalalag. So ganito yung song.

0: Alright, the time now is 8:17. Nasa kagabi ang mga kalalams and we're back. And this is the final lagap sa tonga program. Okay? And hello to may gabi di ay ha sa tanang naglantaw. Ako sa nibasahan yung mga greetings and shout out sa tuang live. Kaya nga comment ni sila. Hello to Mama Juliet Chu. Good evening. Okay, manalin. Nabasa ninyo na ako, ma'am. And good evening to Sir Junimar Rodriguez. Ingat si ma'am. Si Sir Junimar. Good evening, ma'am, Lady Anne. Kung madakpan na ako sila. Madakpan ako sila nga gachat sa iyang ex, ma'am. Muhangyo na lang ko niya nga maghimo na lang mig GC kagawing tulo. Bitaw, no? At least everyone aware sa mga ginasulti. Bitaw, no? Magini mo himo ni mo, Sir Junimar. Nga maghimo na lang mug GC nga tulo para at least kung sige chat sa ex makabalo ang partner, di ba? May puda. Papila na lang po ko sa inyong GC, sir. para upat na ta. Ito guys, no. Kung masakpan ni ko ako, no, sa akong part, nasakpan ako ang partner or ako ang uyab nga chat uga sa iyang ex gihapon, ingno na ko siya nga kanang pwede mo join. Good evening to Kiranti Kim Kim. Hello sir, maayang gabi ini mo diha, kumusta? Hi, good evening ma'am Lady Anne. Ba shout out sa ako ang family diha sa Valley Hermoso og sa Team Matikas. Pa-please azong ma'am nga can't cry hard enough. Salamat from Raji Mahilom. Sir, na-play na akong can't cry hard enough. Kaya nakita na ko imuhang comment. So, na-play na ko ang can't cry hard enough. Pero babae ang nagkanta kay wala man diritong kang ano jud ba. So, thank you so much sir Raji Mahilom. Kay sir Kiranti Kim Kim. And good evening also to Grace Dakal-Dakal Katalogo. Good evening, K5 Lady Anne. Shout out sa akong bana si Jason Katalogo ug Mama Rosa Dakal-Dakal, Papa Rini Boy ug sa akong uyuan si Ruben Dakal-Dakal ug Nini Karamihan ug ni Sel Dakal-Dakal ug Marvel Sutes. Kailan mo ko ni Sir Ruben Dakal-Dakal? Marag familiar na ko before. Okay. And maayong gabi ito, Natalie Shane. Hello, DJ. Pa-shoutout, Inday Yvonne. Uy, hello, ito Inday Yvonne, Natalie Shane, watching from Santo Rosario. Thanks, DJ, and God bless. Thank you so much, Natalie Shane. Wow, ha? Mga kailag yunin ako pa sa Santo Rosario. Uy, belated happy fiesta. Pista sa inyo? Karon na pa ba? Napay ba disco? Eh, gabi mo raga. Disco mo itong maayong gabi eh. Kuhan ako si Kuya Jingjing diya gabi eh. And Kyle Nish Kaboski Pamilar. Uy, may gabi eh ninyong tanan din na naminaw sila ron. Wala ko nun sila nagluto. Matod pa nga. Good evening, madam. Namati ni mo diri sa Balay Radio. Wala mi nagluto ron kay Mingawa. Mapadalag sulat kay Mingaw. Uy, thank you so much ha. Okay, sa mga naminaw ron niya. Basig mo, add to mag merkado niya. Gusto mo mukhaon. Gusto mo mapa-refresh. Sa inyo hanga tutunlan diha. Gusto mo ka ng mga refreshing nga mga ilim nun o lamian nga pagkaon ato aninyo ang Kylie. Sige na ma'am, di ba ako makaon eh? Basta na adiha dapit. Oo, kaita ninyo. Basta may Kyle nga kwan. Nga name. Oo. Kyle Nashkos. Di makukakula. Makalitik ani ma'am. Ay. So, tumos lang tindahan kay maabihon kay nadila ang dira ang mga tag-iya. And the same time, ang ilahang mga lamion ng mga tindera. Okay, so 8:23 na and matod pa. What if nadakpan nimo ng imong uyab nga gasigi-sigi gyapon sila chat-chat sa iyang ex? sa ibuhatan ni mo guys kung gasige gapon og chat dito sa iya nga ex, okay? Ganigit sila, no? Mga hatag yung problema. Nga may uyab na, mangita pagihapon, dili gihapon makuntento sa. And good evening nga, napadiusan na bili na to nga. I-shout, i-shagit na to ni kay ano. And good evening to, i-shagit na to ni, good evening to, Ma'am Pasita sa Tingasin. Shout out, Ma'am. Sure. Thank you, Ma'am Pasita sa Tingasin. Okay. So, para na ako, guys, kung masakpan na ako sila nga gachat, labi ng iyang ex, iyang kachat, una, ako istoryahon. Uy, dilisan ako, initon akong ulo. Ako sa silang kalmahon lang nako akong kaugalingon. Istoryahon ako and pangutanon nako kung unsa ilang gichat. Nga nung kinahanglan pa nila nga mag-communicate. Importante ba? Importante ba ang inyuhang nga ginaistoryahan? Pwede ba ko makabalo? Pwede ba nako nga madungog nga sa inyuhang nga mga side? O may right ko eh kay ano kay uyab mang pug ko, di ba? Maugin mo hitabo. Dili kay nga magbase lang ka sa ilahang ka na ginahimo. So, dapat kabalo ka sa ilang ginachat. Diba? Ako, mususig yun ko. Bawaan dyan ako sa ilang ginachat. Ikaduha, ang akong buhaton, tanawin kung transparent ba siya. Okay? Kung harmless or friendship lang, okay lang na. Okay? Okay raman na. Wala na yung problema. Dapat dili niya kinahanglan niya itago or ibakak ba ang bahin sa niining panghitabo. Pero kung secretive, flirty na, diha na. Nanay mga conversation, sama niyo ay. Nanay mga conversation nga medyo mga below the belt na, okay? Nanay mga conversation nga makaingon na ka nga di naman ni maayo, okay? And then, dili na, kanang makaingon ka ba nga, kanang murag out of the, ano naman eh? Nga kanabit ang murag lapas na sa boundaries ang ilang ginachat nga duha. Labi na gyud na nga kuan i-concern na gyud sa part sa imuha. Nga nganong maghimo man og maghimo man og kanang kanabitong kabalo na gyud ka nga naa na kay partner. Mo entertain gyapon ka sa imong ex. Lahi na pud na siya nga istorya kay tungod kabalo na gyud ka nga naitawo nga masakitan. Kung in times nga masakpan ka. Ug ikatulo ni mong buhaton, mag-set mo og klaro nga boundaries. Okay? Mga klaruhon gini mo ba unsa gyud? Okay, bahin sa mga communication sa mga ex. Dili man na kinahanglan gud nga putlon tanan nga relasyon sa ex, pero kinahanglan nga adunay respeto sa ginaingon nga karon nga karelasyon. Ang kanabitong kabalo na gyud ka nga naa kay karelasyon na. So, dili na ka mo entertain kung naadyo kay respeto sa imuhang karelasyon. Kaya, once manggood nga mabawaan, kanang dili na bito, murag ingon na imuhang uyab nga kanang, wala naman ginishay kuan sa kuay respeto. Nga, bisag kabalo siya nga uyab mi, mag-entertain diha po siya. Although, bisag hi pa nag-hello diha, di gyo ka mo reply. Okay? Kung ako ana, makita na ko ng ex, ako ana, ihampak ng cellphones na akong bak. Kung makabalo lang kung unsa ilang gina-chat-chat, nga mag-flirt na po siya sa akong partner, abi, mauna, ay hampak ang cellphone. Ay. Ang harsh po ni Lidian, ay. Dili ba? Ay, mitang makaingon ka ba nga ka ng, unsa pa may gipangita? Ay, ba? Or ako na ihatog, imuha na lang na, kapoy ninyong duha, oy. Maapit na sinyong problema ang duha. Kung ang problema, delete lang kayo na pag-chats sa ilahang duha. Ang mas importante, napabasyay respeto and honesty o commitment sa inyong relasyon. Okay? So, mauna nga ayaw, jud, or delete jud ka makipag-competensya sa ex. Kaya, kanang ex na ganyan, nagibiyaan na niya. Dapat inyo na ng putlong kay basing maabot ang panahon nga uy si ex na mabdus charing. Ya ikaw ang amahan. Ya unsa may imong buhaton? Oh, loko. sakita siguro ana ano niya, munanghid ba ang lalaki, mingon nga, sama niya nga, namabdos naman ako na siya. Huwag kay choice, kung dili ihatag ni mo, kay dili man lang ingon nga, ihatag ni mo siya kay tungod ko, sa iyang umaabot nga anak, di ba? Ihatag. Ipakita niya nga hindi siya kawala. No? Mingon din ka, it's not my loss, it's yours. Di ba, bongga? Kasalan alkansi. Muna guys, nga di kita magpa-apik to, okay? So, mauna nga, lisod yun kaayo guys, no? Basta ingon-ani ng situation. Kay murag mahimo naman na good nga lamat, okay? Mag-away mo, maapil man gina. Ikaw, unsamang ka, sige ka chat-chat sa imong ex, gani nga. Kita na? Oh, maapil man na gina na. Kanyang mga away-away nga, kanyang may mga kagahapon, ama, matuki lagi na. Okay guys, murag, ano man ko igong oras? Ay mo, bye-bye na ko. Alright, so daghan kayo salamat ha sa mga nakikuyog sa itong programang Love Notes, Lunes hangtod, Domingo hangtod, Webes. Okay? So, umawatay Love Notes. So, sa Domingo tamo balik, mga kalalags. And, magpasalamat din ko sa kong mga kaubanan din. Ako ang duha ka-tech na ko, si Mr. Frances Alagar and Ma'am Shanine Hilapon. Last day and night na ron ni Ms. Shanine. Yan ang umbayaan, guys. Kung saan, ibayhanan eh. So, sige lang, magparty-party. Meron din eh. Ito mga kalalabs eh. And, mission yun, Eko Kalimti, bisag-asa ka. Okay, and sa ngala na lang po sa mga station manager, Sir Brian Morden, and of course, sa mga CEO, Dr. Ramil Itang Oy. Kini ang inyuhang Anson Ravina Kilias, aka K5 Lady Anne. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM. Good night.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Na ikabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako sa Janice, lukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
13: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab, si Doc Ramil Oy, hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
14: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
13: Mao
14: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
15: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence. Isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
14: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
15: Monay.
14: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
15: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, Magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
12: DTX 500.
16: Oh, Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mamali sa mga butika. Diri ginato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
15: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
14: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
15: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
14: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
15: Ayay,
14: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
12: DTX 500.
17: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabalik sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Kondisyon Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
12: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
15: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
14: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
15: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
14: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
15: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
14: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag-exercise, gataas ang telomeres. Mm. Pero kung sige kang kaon og tamis,
15: gababa.
14: Oh. Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir GP.
15: Sobra na.
14: Sa tinuodra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty seas, Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
18: TJX 500.
17: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
18: TJX 500. Mapali sa mga butika.
15: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
14: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
15: Oh.
14: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
15: Mo
14: pa'y pag-antos klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
15: Correct.
18: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
21: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko igibating panglipong-lipong ugusahay. Mohanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumar MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usab ang akong panandam.
18: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pag-inom og kape, Sir JP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice.
15: Ah.
14: every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kaon, after pa ni unto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Huwag ako ning i-oil pulling.
15: Wow.
14: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
15: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
14: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
15: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape ang la

0: time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3bio? Moto nag D3bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duwa ka soft gels aning D3bio, and then after 4 hours, inom na pugog duwa, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti New Fort of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid og ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, gina-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3bio ka.
0: Mujud ay na nga og D3bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
1: Yes, sir,
0: unya,
1: GP.
0: Wala na sa plain D3 do.
1: Correct. Kung naka-D3bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason ngano ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3bio? Mo ning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya niinipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3bio ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3bio over plain D3. D3bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Gani Aluntaga. Aduna ko'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C. Ako gitumartul ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang pirmi nga pagataki sa akong allergy.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud ato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, ug fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, jud ini ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.

0: pindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adla mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindot kayo ron. Katong is 21 Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Oh.
0: Mo pod na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin, pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
0: Wala natakdan.
1: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya.
0: Patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud, sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Na? Okay.
0: Ang medium chain.
1: Triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy. Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pakamukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir GP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
1: Oh.
0: Naara na sa D3 bio. Mm. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
0: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wala na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapay up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best gid Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Mga kapamilya, mga suki, nga mga tagpalamati sa atong naratundunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon natin ang Diyos sa salamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa atong naratundunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinakaimportante sa tanan. Iskan nga kita ginhatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginhatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Tawano na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mong ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukoy gisaton. Muna nga dalayon siya sa sini ng Diyon. So sa hindi bagit kita magparayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo ka na kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, numunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Camilo Oy at pamilya, Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial at protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton na pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid na nagsiling. Ang manog sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sige layon nagtubo sila bangod nga wala sila sing madamo nga duta apang sang nagsubang ang adlaw na layong sila kag bangod nga walay gamot nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon kag nagtubo ang mga talungon kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman. Ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong dinatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa maintindihan mahangpan kun magagamit ka sang mga simple nga mga ilustrasyon gin gamit ni Kristo ang mga paanggid ang mga butang langit noon para sa mga butang nga dutanon nga mahangpan ang mga butang nga indi makita sa mga butang nga makita amo na nga diri samtang nagapamangkot ang mga gitutunan ang sabat ni Kristo amo ni nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago sa ginaharian sa langit apang sa ila wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan kag magabunga siya apang ang walay iya bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini nagapamulong ako sa ila sa mga panggit kag sa nagatulok wala sila makakita kag sa nagapamati wala sila makabagit, kagula man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon sining katawhan gin kibulan, kag ang ila mga igdulungog halos makabati. Kaginpiyong nila ang ilang mga mata, basi makahangop sila sa ilang mga mata, kag makabati sa ilang mga igdulungog, kag makahangop sa ilang tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyong mga mata, balik Kristo sa iyang mga itutunan, kag makakita sila, kag ang inyong mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw kag wala makakita sini kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian kag wala makabati sini. Ano ang butang balog diri sa angin hambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka suerte sa mga apostoles, sa God guy, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit noon. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, perti ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangun kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, ang pun naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo. Bulahan nga aman kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kontani pero wala sila posibilidad walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya kaupod pa nila pirmi adlaw kagabi. Busa hambal ni Kristo versikulo 18. Pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Ilang taon ni subong magkatura? Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kaysa ako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang ginahimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa versikulo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon nagabaton sini nga may pag-intsyende. Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot, bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon, kag ang ginsabog sa mga talungon, amo inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatus kapilo, ang iban kanauman kag ang iban katluan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sa diin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo. Ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang dutay nga binhi amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amo man nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Hesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pagpresentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Dios nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sa kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw, kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magdusok sing dutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Ginasarit. Sa pihak sini nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod kag sa banglid kag kapatagan ang mga manugsabog kag mga manug ani masako. Ang isa nagasabog sang binhi kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog kag sang nagsabog siya. Ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo wala mahangpan o hindi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado, muna nga hindi igin sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw nga mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magkabutyag. Ining mga buluhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-ango, kag pagbuhat sang matuod nga reliyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype kag naguyat sa ila nga mga tipo kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nagabot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinunsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3:2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsapo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas, nga tipunon pagkatapos ang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila, ang leksyon sini, hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaon ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, Dissociated Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangkon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalak kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader. Kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya. Isa ka nagaantos. Ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao. Naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga lagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo. Maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehanon 11 bersikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 bersikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Halin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayo. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsagog sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios nga nagpuyo sa pinakas sulod nga santuario sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa idin, si Kristo nagasambuog sang binhi sang ebanghelyo abang sa iya personal nga ministeryo sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggid sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsa kaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasiling, ang mga pulong nga akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6 versikulo 63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, pagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi. Sang pulong, kag ini magadalas ang isa ka kinaiya, kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggit gin sang kinaiya sang Dios, kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ay ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at proteksyon. At ngayon din sa lahat ng magkauni. At itong lahat ay misamot na langin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo. GTX 500. Para sa himsugatay. GTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang GTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, ug uban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mamasang ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang namakaugana sa kama? Masinug, may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
0: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
0: Pag 1 month ka pa
1: naayo na ako.
2: DJX 500 mabalik
3: sa mga butika. Sa matag higayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
3: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular, Dr. Mel, ang autophagy mupuli, pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
3: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom MITC, kay mismo ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil DTX 500 o MITC, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pagdivide ug magproduce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
4: Munay kuyaw.
3: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
4: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
3: Tagana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
3: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
3: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
3: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
2: DTX 500.
5: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga panakit ini sa pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y gulan, wala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya do, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot, Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
3: Kay kung hinay dagway sir JP na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
4: Munay delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
4: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc.
3: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
1: Ditribayo!
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taas na day ko blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Nalaman lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. Ditribayo!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang sir GP. Pero kung ditribayo
4: naadyo
3: yung gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
4: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
3: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
4: Murag wardyahan niya, no?
3: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakong bagay.
3: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
3: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 sir GP.
2: Ditribayo.
10: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Pagsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
2: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana Nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
4: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
3: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
3: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Atake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
4: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves.
3: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingest digestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 bio.
3: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
2: D3 bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
4: Kini pa jud do kung ga D3 bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
3: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
3: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct.
3: Kanang D3 bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 bio.
3: Ang muna'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, muna'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3 bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 bio.
4: Muna'y D3 bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: TX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong yung butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa

0: Mighty mga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!

0: Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras ng K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkisip.

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos at the welcome ay gala Andres Laing Adlaw sa itong pagbalayag sa tulumanon inyong tulumanon.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Balita K5 sa umaga ng Adlaw nga Biyernes, pizza 9 sa bulan sa Oktubre tig 2026. Sige hapon, kaubalin ninyo karong Adlaw mga K5, inyong kubos nga higalas kanginan ka K5 ninyo Jong Barsalas. Bani ko ninyo hantong tatak na alas sa 5:50 kabuntagon. Inubanan sa tuang partner field reporter nga naka-standby karon sa gawas nga bahin din sa tuang dakbayan. At the same time, kauban na to karong dugay-dugay mga igala nga tuang mga katandem gikan dito sa K5 News FM Negros Oriental. Kamusta mong tanan diya? Anyway, live ta karon mga igala, makita Andres sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page ha. Palihog tag share sa ito ang Facebook live. At the same time, madungog ta karon mga tungura diha sa my fabulous Tomoso Click FM Radio. May buntag diha kang Kuya SM Randy K o kang Ma'am Vicky Kangking sa ito ang technical partner karon si Dudong Busho Militado. Alas sige. Sa tanan na itong mga suking tingpaminaw din sa 18 ka mga kabarangayan ng atong dakbayan San Carlos may buntang. Atong mga igsoon ng mga vendors especially. Sila gina yung may pinakauna yung mga mata sa'yo sa buntag mga higala. No? Dito sa may merkado publiko. Aron nga makapaninda sa ito ang mga panginahanglanon matang adlaw. May buntag nyo diha mga madam o gasar. Maing pagpanikaisikay ninyo diha. Nakapamainit na mo. Make sure ha nga nakapamainit na mo diha baka K5 kay kinirabang manikaisikay ka nga wa kay gihigop ba nga init-init nga kape. Murag makapasamot sa duka Junior Munje. So, para nga energetic ang ato ang morning para alegre ang ato ang kabuntagon mga higala. Higop jud tag kape. So speaking of kape, wala na tayo laing ginarekomenda mga ka K5 kundili ang ato alamang nga DTX Coffee Mix. Monika kape mga ka K5 nga 100% yun nga makahatag og nindot kay nga benepisyo sa ato ang panglawas. Kung diabetiko ka, dili ka mabalaka. Kaya ang gigamit nga sweetener na ining ato ang DTX Coffee Mix mga ka K5 kay dili siya asukal, kundili stevia seeds. Natural sweetener mga ka K5. Nakanindot basta natural sweetener Junior Munje. Kaya muna, kining natural sab kayo ang lasa. Kanya kada ganing imbis nga mudaot sa to ang lawas. Dili mas mo pahimsog hinuon siya mga ka K5. Ala sige. Para tong tanan mag DTX Coffee Mix na ta mga higala ha. Sa mga wala pa diha nakasulay, sulay ra gud ninyo mga ka-K5 para nga inyohang matagamtaman ang kalami. Ug ang ka-epektibo mga higala dili nga ato ang gina-endorso matag buntag nga kape ang ato ang DTX Coffee Mix. Sige. So, dito maglangan alas sa 5:10 na sa kabuntagon mga ka-K5 kagahapon ato tong gi unsa ni ato tong gi sa aran si ka K5 Rico Yang Bari 4 no? Nga kasi pwede niyang ma dangat kanato karong buntaga ang mga presyo sa mga Noche Buena items kay si Tintay City Diaz na lang ang nahibilin mga ka K5 pag Pasko na jud. Di na jud kapugan mga higala. Padong nagyunta sa pagsaulog sa kapaskuhan. Pero murag wa pa man ko'y nakita nga naay mga nanaygon bitaw Junior Munje. Oh. Ambot gipang kapoy tigali ato ang mga manaygon na isab. Oh. Diha sa inyo wala pa bay kanang this song. Nagsuroy-suroy diha mga ka-K5 nga dagdag mga kulili kanang sista. Ang uban gani dadon na nila Junior Munje kay kana bitaw nga alpa. Oh. Kana bang pinakakaraan nga instrumento mga ka-K5 nga gigamit kanhi sa panahon ni David. Oh. Kana bang kwan basta kay og sa English na siya ang tawag niya anak kay harp. Oh, ay mga bansay kay mo tugtog ana Jenner Munjay. Ambot ka ni si K5 Rikuyang. Kinanar ba din siya speakers din niya? Ato din daw ato din. Rick, may buntag.
2: Ayos, may buntag din mo.
0: Oh, may buntag. Wa pa, sa pa, ay ha, sa bulada si mga report mangutana sa kubi.
2: Okay, kakita yung.
0: Kanang wa pa na naigon di Harik. Wa pa na naigon. Mag hinay may mentingog. Nako ba wa pa na naigon di ha?
2: Super kasi wala pa mas kay muro do pa may takto.
0: Pero
2: ano may mag susuro sa kado ng magdag Manaygon.
0: Oh, bisag di Pasko, no? Namay may ano, no? Bisag di Pasko, pero Manaygon. No?
2: Oh,
0: oh, niya mo. Ang kantahon. Ang kantahon ro ba kay We wish you Merry Christmas! Kadang gara? Kaki
2: Baib Jong?
0: Basta kay dia wa pa dai na naigon. Wa pa. Oh. Ya. Ya. Ya sumay plano ani kay murag gado man kay di tam naigon ani.
2: Iya kay April man ang kay Jong ko lang magbag suo na kuha na pan mga kan.
0: Abanti kuno gamay kuno rek murag chapi imong tingog da. Sige pa Jod.
2: Hala.
0: Sige pa Jod.
2: Ato po Jod.
0: Oh. Oh, kada. Be?
2: Oh, kini.
0: Ah, oh, darah. Dakpan yun. Oh, dakpan yun. Oh. Ya.
2: Nah.
0: Oh, menaik gunta.
2: Boleh ada tak?
0: Oh, di, awak bina aku menaik gunta. Oh, kaya menaik gunta tak? Rek.
2: Yes.
0: Kebau kamu, kebau kamu tung-tung ug alpa?
2: Awal. Kapilit dan.
0: Okay. Mau lagi pun no? Kaya nagplano untak mi dini manaygon untak mi Rick.
2: Malum. Kebjong.
0: Oh, kaya imo na mong dancer si Jenner. Si Jenner Munjay, may mo ang himong dancer ba?
2: May punoon.
0: Oo. Oh. Ay, yawat na lang good. Kay, saon man yung nga. Matay. Pero may mantang kulapos. Ano, eh. Pero anyway, kapusta kagapon ang presyo sa kuan, Rek? Sa kining Noche Buena?
2: Ah, kasi pa yun mo ng kagapon.
0: Oo.
2: Ato yun. Nakasun, ito natin kung Kung ang gusto ka, utos ane, kwan,
0: 150. Ang kanan ni siyang usaka pack, Rick, no, nga, say tawagan, oh. Noodles man siguro na, o say nga, ano, no,
2: eh.
0: Oh.
2: Kaya po na, ang magpunan, kapon ito. Dako yun sa iyo. Dako yun. Anis pa dito. Ito sa katapak. Na tipo. Natural. Panisya o sin. Five yung.
0: Ang unsam na siya?
2: Bihon, bihon.
0: Bihon. Pila, pila po.
2: Kanitang ito. Anton.
0: Sinkwintay-otso. Katuning, kuan, katuning priska?
2: Oo. Dili, dili. Kanang kalas.
0: Golden?
2: O, kanang ba? Anton sa katipay. Mark na siya sa katipay.
0: Ah, oo.
2: Na, kan, kanina, bihon nga, na, mauni siya, nakuha katako ng presyo diya sa abitado.
0: Pila to? Pila to?
2: Pan,
0: 20? Ah, pila to?
2: Oo. 20 o sa kapak.
0: 20 ang usa kapak. Morning ka ng yellow, Rick, no?
2: Puti.
0: Ah, puti. Puti dahi, puti. Oh. 20 ang usa kapak. Mahal, ano? Ang kwal. Oh, kanang pansit ba? Pansit nga priska.
2: Mauna siya. Nga, kwan, ang sagulan ko sa parte sa lutoon. Is na, kwan,
0: cheese ang cheese ni cheese
2: po
0: pila
2: 65
0: sa kanako ni regular size kanang nakakuan ano kanang naka murag naka karton man tingay ni
2: dili oh kana oh ay ba karton
0: oh kanang murag usa ka bar no
2: oh niya sa isin.
0: Sa isintay singko.
2: Krim.
0: Krim? Oh, kena, kena.
2: Oh. 5 piso.
0: 25?
2: 55.
0: Ah, 55?
2: 50.
0: Ah, 50. 50 ang kuan. All-purpose cream, Nerek, no? All-purpose cream, kana nagkarton.
2: Ano,
0: oh. Ang kuan, Rek, kining mga... Say tawag gani, kining mang naslata gani, mang evaporada, kondensada, minana ba? Ako na siya kining naka putos na siya kanang murag gi-combine ni nana. Tama, pila pod?
2: 50 pesos.
0: 50 pesos. Medyo bulubahado pero no?
2: Oo.
0: Oo. Ang tomato sauce? Ang kaning tomato sauce ba? Kanang kuan? Kanang kulor po ah?
2: Wala siya na. Kanang
0: gulit na. Kanang tomato sauce mo. Wala
2: siya na tomato sauce dahil. Ketchup.
0: Oh, ketchup. Oh, kala, ketchup. Oh. Oh, ketchup. Tila ba ketchup?
2: Ketchup ang 25 yung. Ang ketchup ang 25 yung. Ang saka, pan, o saka.
0: Galon? Galon ni, galon?
2: Galon? O saka na, pan, kapun ba niya?
0: Oh.
2: What? Saan na ako, bitaw, timunon ko.
0: Pila to? 24? Ah, pila to?
2: 24.
0: Ang, na, na, murag na, tomato sauce, Gudre, kanang iyang sudan na murag pras ba sa kanang patis o langgaw ba? Nga kanang plastic? Amaw na siya, no?
2: Oo. Ano siya?
0: Murag na may dagko, ana, nga murag tagos sa kilo, muntingin ang ibugaton. Tampila po guru na no?
2: Huwag na ito mapasana kasi mawag mo ng kahit ako. sa kadapon. Sa niya na po ito ang sagot na yung ang sagulan ay pamatid sa ito sa yung ito sa yung similon ito sa karon ito sa yung ito ito nga makasalit na ay pa niya ito ito nila na sa panta na
0: nakasood sa kwa nakasood sa sakto.
2: Oo, kala pala
0: oo tagpilapon.
2: Pan, mungkin kita beli makan tu, tu makan tu, kalau tu sahmu tu lima bau, lapan tu ngah. Minudo na.
0: Oh, oh. Ang kilo, pila mang kilo? Lamahal lah.
2: Kaido.
0: Mahal lah deh, no? Murag patis ug mantika ron Rick ba, murag kinilo na ibaligyaan na isa?
2: Ron.
0: Oh.
2: Paano siya katipad yung kanang kuwala manggol?
0: No, kay sa una, kuha man ito ni lipid.
2: Oo, sa una.
0: Oo. Oo. Mauna man ito naabtan sa una ni lipid. Tag 30 ang lipid. Inana ba?
2: Hmm.
0: Karon kinilo na di ay?
2: Ang asin lewat. Yun, oo.
0: Pagka wala sa ilo ba na kabanggol tumanta nawat ilo bitaw no magani kay ang suka wag i-apples kinilo no murag wa pa kita nga na ay baligya suka kinilo rek murag wa pa kita pati sug suka pa
2: oh bitaw no wala pa
0: oh. Ah, pati si suka, pati si bantika na, pati si suka na yun. Pati si bantika na yun. Oh. Murag buha lagi? Di guru mga kuwan, di guru maarang sekiluhan siya. Ang maarang na
2: yun?
0: May magunang mantika o kiluhon kay... Kining tambal sa kuan, tambal sa taya ba? Dili tayaon ang kuan, ang kining kiluhan.
2: Ano man ang start?
0: Ha?
2: Ang sudlanan sa mga mantika. Sa kauna. Karoon
0: lagi? Nindot kini mantika ba ganang tulog ba? Kaya samot ng kabugat.
2: Ini pun
0: ramah
2: lagi.
0: Sige. Unsa pa sa prutas rek ning mga prutas tibuok ba naa ka diha?
2: Ato lang yun ang mga ano sa prutas.
0: Oh, kuridas gini. Kuridas gini ni.
2: Mao man ang mga nga giingon, ako gini sa gini. Kadyo ang prutas. Mao ni ka. Ika si Pedro. Prutas na to. Pan ka nang apple. Kagkuhan ni siya. Ang to isang prutas. Ang to isang prutas. Ang
0: to isang prutas. Kining, kuhan ni, kanak ning, sa itawagan ni, ano, kanang mo, orange nga gagmay unsa itawag gani aw sa gani
2: apple
0: ah, apple day oh mansanas
2: apple
0: oh
2: ano nga unyon to ko pa nga dili ka mukaon dili mahal nga at kaliwala
0: oh
2: kay human tao
0: mamatay ka gabe bitaw oh
2: ano nga kay sa bagyo na to
0: oh
2: mahakono
0: sa taon. Di rin, at least, di rin na ito na probrik nga naagin ay mga lami nga makamatay.
2: Oh.
0: Oh.
2: Ay mga kung ano nga niya pa sa
0: ing na nga no, huwag wala lang itong isupak sa ito ang pinakaunang ginikanan nga si Adan o si Iba ang pagkaon aning namatay man hinuon niya. Alam yung tag-redial, Rag-Engineer, kayo mag-debate, may Rico Yang Engineer. alas 5:26 mga igalas kapuntagon. Papabalik ko na to si Rico Yang kay kinilig atong load laging taon mga ka-K5 na sus limitador mga kayong taon eh. Rick!
2: Oh, ready ba ito?
0: Okay. Oh, ang akong kuan ang ako ang argumento mo ni. Og walang itong gikaon sa una, sa ito ang unang mga ginikanan, si Adan og si Iba, ang prutas kahoy nga makamatay, di unta taruntanan mamatay. Galing kay, sa pa? Galing kay, maulang gina, tingali, tungod sa kalami sa bunga ni Antong Maong Kahoy, natintal nga mukaon si Iba, generic kining Rick, pagkasukan ni Anto, namamatay na ta Rick, makabuhat na tagsa.
2: Ang tao yung mamatay. Kung wala man ubo, pagkitapos karo si Kipad yung wala.
0: Ha?
2: Kung wala pa mukaon si Adan, sa pagkintal ni Satanas, kung buong na sa kahoy, dili sila matintal, o si wala.
0: Kana! Oh. So, muna, ang konklusyon ako ini na agad ay mga lami nga makamatay.
2: Isupak Manila ug nalapunan man.
0: Mao lagi. Wa nga pabitaw no gat ngano lami man puning ginadili oy.
2: Mao na kay pension.
0: Oh.
2: Mao na nga to maning hospital.
0: Da.
2: Walang ipaliwanag makadiyot.
0: Mm.
2: Nga kung humong sa tao na inyong kahuya na nang mamatay kamukunsyon tapos katubunga o katungkahon na naadya sa liwalang tanaman. Nga karon nagisupak man sa babae. Ang babae ay natintal sa usa ka
0: sa babae mo sadaan.
2: Natintal man siya. Kuman siya matintal na nitaon sa tabunga itintal niya iya ang kaon ng mga katan. Kanya kaon, iya po sa kaon.
0: Pastilan.
2: Kunya mo na nga, ang babae mo yung una doon yung tintal sa lalaki.
0: Murag na amang kay buti pasabot. Rek? Yes. Murag na amang kay buti pasabot, ano eh?
2: Bitaw po.
0: Oh. Biblically, oh.
2: Biblical kay dagarong naminaw.
0: Oh.
2: Sa mga Biblia, basahan ninyo. Umao kung biblical yun.
0: Bitaw.
2: Ay human siya magpakaon na tintal ang lalaki, kung diya sila, pagkatintal nila, sabo, kahimong tao, kita, nagsanay. Kaya ito mo ang tao na nakasala, diyan niya na siya magbuha ko, sila raduha wala sa ibig, nakaroon kay natintal man sila, napatuloy nun ang Diyos, gikan karon paglakaw mo, paglayas ka mo, paglagaan ka mo, kama sa bala sa baybayon, hindi tuon sa kalangitan, go to the world and multiply. Karoon kita, gumitin. Muna nga ang babae, hindi kayo sa, ang babae, sa mga ipa, mulitin sa laki. Pero natuloy tanaw, tanawar doon ang mga uban rong mga babae, nilipad ko sa kasi na mubuha mga
0: loob. Na, kadungog mo, girls? Buti pa sabot, ani Rick. Aron nga, dili ka makasa likay ang yawa. Sa tentasyon, pwede pa na. Pwede pa kang di kakalikay o sayas tentasyon. Tentasyon mo na, pero likay lang yun ang yawa. Mao gani likayan ang yawa. Ang tentasyon likayan gyud ang tentasyon pwede pa nang malikayan kay usa man tentasyon man. Rek, lasing ko yung medya na, Rek.
2: Sige, kikipat ko nga. Unang ito mag-ibate. karo may wala yung magbiba kuya. Kanyara dyan ang kanduwa. Mag-istorya niya tayo ng hotel. Kaya po at yung sa isayan.
0: Sige.
2: Kaya alas. Pwede lang niya. At yung ipada yung 35 yung kaya muras na sa Dukat YTL. Ang Apple 26. Ang kuwan mo rin. Ang pisos. Ang kunya nga kinig lansulis na kipad yung sa sintang kilo. Lansulis, rambutan, sinta, mangga, sinto sa sinta, ang kilo kakipad yung. Kaya kanakon, ito nga nga yata isa sa mga susunod kami daw, karong mga orasa. O yun lang, ito nga mga balita o sinireport, yato kinis sa mga kabubutol sa ito nga produkto nga kwan kanang DTX 500 o DTX Optimix. Ako na lang si Ricky Yang G. Barikwatro. Alam sa kampiyon ng mga balita, servisyo publik po kailawan sa Ligon. Yos, Ipim.
0: Salamat kay Rick. Mga tumagigala, kahingag daw siyang hirit. Nana sa Pikas Linya, ito ang mga kaubanan gikan sa K5 Negros sa Oriental alam sa Tag K5. Kamusta ang tandem? Good morning!
3: Morning! Morning.
0: Ay, ganihara mo?
3: Bag-o na siya, K5 Jong, bag-o pa ni Biyahing Seres, bag-o pa ni Gikan.
0: Kala, pasensya kay nagdebate pa minsan ko ang reporter.
4: K5 Jong?
0: Bernice. Bernice Manggod karon, so... Oh,
5: kisa man, kisa si Kuan?
0: Oh, si Rico Yang.
5: Ah, Rico Yang.
0: Ay, kung katawa.
5: Ang idol ng si Paway.
0: Oh, ako rin may nagbansa ka na rin ba? Rico Yang. Ah, sa kamangita na, di ka matiguang. Magpabilin kang Yang.
5: Rico Yang ang idol ng si Paway.
0: Oh. Kuan. Bernice Manggod.
4: Si Paway, Jong. Si Ma'am Pami.
0: Ha?
4: Si Ma'am Pami, na dia?
0: Karantan taon, natutingay.
4: Ito. Oo.
0: Oo. Oh. Ngita man ka.
4: Dili kay na nangutan na mo si Kipe Elmer. Oo.
5: Lai, Rico Yang na mong gisgutan.
0: Rico Yang ba ito mong gisgutan?
3: Maayo to K5 Jong kung si K5 Pamela o si K5 Say magkuyo kay magdrama ni.
0: Ay.
4: Pwede.
5: Kung si, kung sa gata imong lululo diha kay K5 Say?
4: Lulupaldo.
5: Napaldo.
0: Oh, matay. Daong firme ni kay Paldo man.
4: Paldo? Paldo ba? Ganda siya kay Paldo.
0: Kita, oy. Nag-isgot mang gumigwan. Parting kinini ang mga biblikanhon ng mga sugilanon ba?
3: Amen.
0: Kay Bernice baya karon oh.
5: Oh lang tama ipit na
0: mo gani, mo to nalangan ni imbis unta nga taman ra unta mi alas 4:25 naglami among sugilanon din na ni gibing duha bisag off air.
3: Bitaw no magkuan sa ano kanang pagkabalaan gamay usa.
0: Oy kay Jesus ning naong nato ang mga tag mga yawa ani.
3: Oy buyak.
0: Oh. Ya. Ato apag yung di pag ito magtarong na.
5: Na. Gali o. Oh. Buta na mong kamot to. Hindi mong effects kayo. Doon.
3: Saan na to? Pag-joke ka ni Ron.
0: David, ay, ila, kinsa ka Ron?
3: Wala mas.
4: Sa kanagol ka Ron, kaya wak man si SM. Doon na pa problema ilang connection sa siguro.
0: Hala no.
4: Oo, so saksak. Mag-iksutag Biblia, K-Pem doon.
5: Hindi, padayon na to, K-Pem doon.
0: Di, tama na to. Uy, kay human naman ni Rico Yang.
3: Ano tas balita? Kung sa matong isgutan, K5 Sai, asa man about?
4: Atong isgutan ba, kating El Nino, Northern Summer, ni-declare nito ilang guano? Ilang El Nino ba? Isgutan tag El Nino ba?
3: Oo, oh, sama.
4: Declare nito ito, kalamindi.
3: Ulaw
4: na kayo dito kuno sa Northern Summer, kung na kayo
0: oh, mo ba? Init na kayo dito?
4: Init na kuno kayo dito. So, nagliki na ni Yuta.
5: Nagliki na gid ay.
4: Nagliki na gid.
0: Pero diri sa ato gawan pa man, di ba?
3: K5 Sai.
4: Ha?
3: Kita ko sa post ato nga nagliki na lang Yuta ay mga comment dito oras na kuno nga mubarik na ta sa Ginoo.
4: Biblia mo na sangko gyapon na ni kita
3: jo. Ana gyapon.
5: Bagula ko nakabasa ay November 13 na lang da kuno. Sa tinuod.
3: Nga mahuman ako nung kalibutan.
0: Oy, spekulasyon man to sa kuanting ay sa kining scientifico ba? Nga tama na lang kung Nobyembre ang sa Nobyembre taman, matapos na ang kalibutan.
3: Ipamaligya na na yung kabtangan.
0: Ano po ning ang kalaki ba sa mga eksperto ba nga naghinubra ba?
5: Nga kung utang.
0: Di, ito ba? Kay numero mo, way back 2001. May na pa si Ato po ng sugilanon nga magsa kuno ang Skylab. Kinom doon na?
4: Dili, matapos ang kalibutan kay katuuban kay this amo is areas Negros Oriental na tuuban din nga ilan ang ibaligya tanan wa na.
0: Mao lagi kay ang Skylab daw ang pinakadakong laboratorio sa kuan sa kinini ang NASA. Nagsa daw kinaguba. Kung sa pagkahagsa na nga wak man dito yung gravidad.
4: Oo. Basig mahutdan siguro, nahutdan.
0: Saan, nahutdan gasolina?
5: Ikaw nabukatan.
0: Ay, dito sa outer space, tanan nga bugat nga butang, mahimo din itong mag-analagi tungod kay zero gravity.
4: Oo.
0: Why hangin?
5: Madto ta dito dahil dito mo kuan.
3: Hindi ka magulang. Puwerta na.
0: Dito na lang ka, magtumbling-tumbling.
5: Bumata na niya, kusok na signal dito.
0: Mau po na, ating ali.
3: Ay, dito kayo, kung amin lagamit dito, Starlink.
5: Ha, okay. Lapaw man.
4: Moonlink na, moonlink.
5: Lapaw mo, panganod.
0: Di ba, mao po na ba niya, karoon na, nasad, panghulga, maning ila, oy. No, spekulasyon raman to, mao daw na, bana-bana ra ba? Kanya, human at to nga spekulasyon, nasundan pag itong lain. By 2012, matapos daw.
5: Kabalo, bagasa na influenza. Oh,
0: kay, mubaha. Mubalik ang katong anaw para sa panahon ni sige ito?
4: Noah.
0: Oh, Nui. Diba? Sa 2012. Wa man.
3: Ang problema ato, wa may gagamag barko ato. Patong 2012.
0: Hinoon, may mga pagtuon.
3: Oh.
0: Ang liber sa tubig dagat na gagakuan, yun, gaanam og elevate. Tungod sa global warming ang ato ang mga ice glaciers nga naa sa Antarctica gasigi og ka-deplete sigig katunaw. Oo. Usa na sagi take up sa amo ang magtutudlo sa una pag first year mantinga ito nako sa amo ang biodiversity nga subject.
3: Nahawrag hapit aron mahurot T5 jong kay dugay-dugay naman to.
5: Liba gano'n mga jong eh, makaritin pa man gihapon.
3: Kani, oh, graphic mga memory. Oh. Murag ang mga datingan, murag mga young Sheldon.
4: Kuyawan, ang kuyawan na ito, ano yun ba? Kaming bugat na kayo ng kalibutan ba?
0: Oo. Basig mahog?
4: Mahog na yun, kalibutan. Oh, kasi naman katungko ng building. Kasi katungko ng building.
5: Grabe po na yung mga building.
3: Oh.
4: Kasi hindi managnaan na ba nga? Kasi bukat ng kalibutan ba?
3: gapon sa kibasay, talong to magkaroon makuklo.
5: Ano ba? Sige naman ang building yung website nga. Okay, mga katanong, gindagang kahoy na ikot daw ko, no?
4: Oh, kasi yung mga, kasi yung gatukod, siya yung gatukod. Okay, imagine okay. Ako na naman.
5: Gabi naman naman yung teorya.
3: Oh. Muna yung mga theory nga atuang kinahanglan i-balance.
4: Muna yung theory nga impossible ba?
3: Oo, theory gani, di pa tinood.
4: Nakapantay, bita mo niya, di ka itong nidagan o vice president sa US auna, kabayin sa climate change, kili si Al Gore masiguro to? Iyang kaban niya, kabayin sa climate change, kaya mo ni yung mahitabo niya na yung kataw Arabi sa dito, pili siya. Sus, palabay bitaw sa pangagawa na mo na nahitabo. Climate change na. Wala. So, ina na ba? Pagpangandam. Mangandam daw sa...
0: Ano sa medyo na tayo sagutan?
5: Putangin!
3: Nama to'y kuan gab, breaking news gabi eh.
4: Oh.
3: ang usa sa minorya ni balhin dito sa mayorya.
6: Putang eh.
0: Ha? Tinuod mo? Hala, wala ko kabantay anak ba yan?
3: Ah, di. Salamat mo Jesus.
0: Di ko kabantay. Di tinuod. Wala ko kabantay.
4: Okay. Kabantay. Handlock naman siya kay
0: Kinsa man?
3: Si Mark Villar.
5: Villar.
0: Uy, tinuod?
5: Oh.
3: Wala siya kabal.
0: Dito wala ko focus mo ko dress sa local good. Kung ano naman ko itig, gansan itig, hirit sa mga national news yun.
3: Ah, okay.
0: Mm. Siyempre, sa kadaghan na ito ginakuan.
4: Si Loren, ikaw na, di balin na?
3: Si Mark pa lang, sir, sorry.
4: Si Loren, di.
5: On medical leave.
4: Medical leave.
0: Mm. So, kanan, may idea kung ano gamay. Ito ang po dito gani ang anak, di ba?
4: Mm.
0: Ang kuyong.
4: Dalakpon naman po ito.
3: Dalakpon.
5: The senator Bato in hiding.
3: Kasi ko tong media ka po nang gipang specific in hiding.
4: Kato minority
3: detained.
5: Ngano ilang taon IBS?
0: Oh.
4: Ang minority ron sa Senado, usa na lay walay dili mapasa kaso si Pia na lang usa.
0: Kay tanong murga na naman po. Tungod na tong kaldron. Di ba no?
4: Nga. Si Pia na yung nabilin sa kuan. Siya na lang usa.
0: Dito lapid. Oh, majority din dito lapid eh.
3: Ayaw ra ko ninyo hilabdi si Lito Lapid kay naghilom-hilom robi ako no na.
0: Dito.
4: Kayo nang hilom oi.
3: Oo, kay lalom ko nang nagdulot sir Sai.
5: Ingin siya mabalhin po minority ah.
4: Ano sila doon ang piya magkakuan nito ah?
0: Isa pa man oh, nga mga patay, marag ma-impeach yun din eh, si Sara lagi. Kung mga istrahan eh.
4: Adi ko po si Inday Sara o mo sa mga metabo ana naman si Basti puli na ko daging presidente.
0: Kana lagi og dili pud ma kuan kay
3: mapangita.
0: Sige ha mag karon pa lang gani wa pa gisigihan nag kuan sigihan nag tukbil di ba? Bantay mo. Pero karon mag nahilom naman. Pero walang takibaw.
4: So.
0: Katong ang katong grifan bang Gcash?
3: Oh, nalipan niya sa grifanan.
4: Grifanan na.
0: Oh, moro gito ito ako ang na nagukdan gahapon na yung taon ng katong issue ni
4: 8,000.00.
5: Tapos pag-comment.
3: Mahala po siyang per-drug test, no?
0: Saint, kuan man tugod? Saint
3: Luke's.
0: Saint Luke's. Private man guna. Kaki-five doon di?
3: Oo.
0: Oo.
4: Mahal kaya. Siya pagigiyon na. Kuan siya. Priority. Oh, sige.
5: Pag-send remolya, yun siya. Okay na. Happy?
3: Napataya mo ako.
5: Oh, okay na.
0: Ang gibuot.
4: O dawat ay Gcash and St. Luke, no?
0: Ha?
5: Gcash? Adili,
0: dili, so, cash to yung ibayad sa St. Luke. Ang refund mo ay Gcash.
4: Ah, okay.
0: Oh. Gipa refund niya kay DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Oh. Hindi ko na po ni apil-apil nung po si Kuan. Kato ganing congressman gani nga si Kuan. Katong former Kumali Commissioner Guanso niya siya nga. Oh, ikaw na po, DILG, pag drug test na po.
0: Bitaw!
3: Oh. Nagkasabay mo refund
0: niya. Si Guanson! Guanson may nagsugo.
4: Oh, refund.
0: Oh, siyempre refund.
4: Oh.
0: Ah, naragod na good.
4: Unsa
0: daw niya ito, Kuan,
4: eh?
0: Ganyan ito, susambot na lang. Pero at least negative si Kuan. Si negative.
4: Pero
0: Harold.
4: Ang ito ay siya ipagkuan ba? Ipagkonsulta na lang.
5: May ito pagkasi ni Remulla, kaya wag yung kulang, wapo na sobra.
3: Hmm, sakto, ragyo. Kaya giset matodaan sa QR ni ano? Okay. Ni Harold.
4: Basta hindi po nabibigyan na itong lain po ba? Nitampo ba?
5: Ngayon, itong 11 pesos o eh.
0: Malapawan na yun na Ki 5 Elmer.
4: Oh,
5: malapawan niya. 2011 ko. So, ibo na lang itong 100 na lang itong kukuha.
0: Bitaw, no?
4: Taga ba ito ni Donate ato? Kuha, very vice mayor. May nalang ito sa kuha dito. Mga farmers nga nakinangla dito sa iyong area.
5: Ito na din, ano? Sigun sa kagamay sa lungsod nun, ya. Grabe kay kakakuan.
4: Pag na viral ka, sikat na ka.
5: Sikat na.
0: Wa ba ka punto niya gituyo ngay gi ana natuon para mailhan siyang samot.
3: No, what if natuig heading agenda di ay?
4: Oh. Basig mo daga ni senador, no?
0: Gani, nah. Basig bagi natin pa.
3: Basta bingin anak ra bago niya mga klaseng tao, mo daga senador, ang mga Pilipino, butuhan po ni number one po na yun.
5: Oh, no. Gigi na mo layo.
3: Oh, did you na mo layo?
0: Oh, okay. Dili sa mang kilatis pagidugtaman ba?
3: Oh.
4: Managna ra na to, ah. Pero, nationwide to, yeah.
0: Oh. Abi gitu singgit-singgit niya merugul untuk membuto ko ng ugat siyang liyo god.
3: Grabe no, wala akong overload.
4: Nagkasalaan na yun naman kung sila ni Kapitan.
3: Oo, oh, kanibalik ka matong sesyon da yun.
4: Oo, oh, kap, sa iluwa ko kap, kay na ako ang nagigil ko, dala ko sa kong emosyon kap.
0: Niingon siya?
4: Mo to ilagoan ba?
3: Oo, na to'y video.
0: Hmm. Ah.
4: Wala sa nilo. Ato pa nagmira po ne. Mga kay pasaylo nga kwan ba? Oh.
0: Mm.
4: Kap, sorry kay kap kay privilege ko an magto kap. Oh.
0: Siya pod mo presiding officer.
4: Oo.
0: Mm.
4: Siya pod, yeah, privilege hour ba to? So, pwede ra ba sila maghimo so sa na buhato dito?
3: Mm.
4: Kay privilege man.
0: Pero di na pod tingali na ato pod ka bastos pod oi nga.
3: Basic aggressive regyo dag wasya kay Fab Jong.
0: Lagi pod. Oh, kitang gilas rumah punto, subrahan rumah punto
3: eh. Or pasti haro inong isog siya.
0: Ya, iman-iman, mau mandi lagi. Oh, mau na deha. Ya, iman-iman, mau mandi lagi gapo yung nangayag pasay lo.
4: Oh.
0: Wow.
4: Ini dato, wala na yung kamera. Wala yung kamera ba? Para,
5: what? Iya, ang potong Facebook.
3: Reels na to?
5: Reels mo to. Yan tong Facebook giga live.
0: Plastado kayo kay may kamera daan.
3: $0.25 da yun.
0: Plastado kayo kay may kamera daan niya. Murag managid siya yung cameraman, no?
3: Oh, murag na siya yung kuan ka na. Eh,
5: kasi man.
3: Siyempre. Documentary niya.
4: Na siya yung kuan. Siya yung tanawag na.
3: So, a videographer?
4: Na siya yung PIO.
3: Ayan, di matabang.
5: Personal.
0: Wow, tingali kay naapay PIO, dili to siya yung mumutubag. Cameraman tingay, or videographer.
4: Oh. Oh. Editor.
0: Plito
3: din sa nasa chief, nasa chief engineer.
4: So, o, di ko sabi siya na, nga walay mansa yung pagkatao, kaya hindi ko ba siya nga, kawatan!
0: Uy, di ba yan? May separate statement ba ako nga nabasahan ato ni Kap ba? Ang yapong allegation against kay Attorney Respicio.
3: Oh.
0: Mantur man gani po daw na isisyon.
3: Ang gani po daw na isisyon. Kasi gaya korong atog Manila.
4: Manila naman dito na IC ko.
0: Mo na gani.
5: Mention nga po siyang live nga. Oh, sige ko mention.
0: Amay kagiangkon po daw niya dahi?
5: Oh, na-mention man to niya siyang live.
3: Sumasahod ka.
5: Sa full gin niya, na video.
4: Kunay ko, hindi ka kawatan po din siya.
0: Pero asa may mas bungkat ka ng pala absent or pala kawat?
3: So, pariharam na ko na T5 Elmer. Kaya imong gihikawan ang may mga residente nga imuhang servisoan, gisunduhan ka nilang taro, yung maatura kag
0: sa siya. Mara, pangawat rin kapon.
5: At least, pwede po mong bako T5 doon.
4: Kawat rin kapon.
5: Kawat kay. Depende, yung bayaran o yung dili.
4: Dili, pagtunlo niya to ba? Pagtunlo niya dito, pag-ana niya, ikaw, kapitan, kawatan. Nibalik to upat sa iyang kagulingon.
0: Anak man. Yeah. Oh. Tulog yun kabuo kang balik. Sakto. Pero kaana diba? To, mo dahi tingay na nga mga Indian pag mutudlo, dili anak, no?
3: Oh.
0: Anak yun. Oh. Inana, what are you doing?
5: Ano ba kada session sa kada lumusog sila mag live gid mismo ba?
0: Oh, kapag tayo mo Indian ba magutudlo ba? Ano yun? Ha?
5: Katong sa bago nga dunay gisumbag nga
0: ay tungod to silangaw.
5: Oh, tungod to silangaw lagi ko. Gawad kagawad.
0: Tungod to silangaw daw.
5: Galisa ito ay.
3: Naon sa mga langaw kay Fem Jong?
0: Lame. Kuan. Sa bago? Kami na-approve ba sa Klatrabar ba?
4: Subahin ko. Ito bago. Oo. Ang pangilan daw ano, na po ila mga official mga ginato sama ni
0: Kuan. Katong sa bago sa ko ang na diskubrihan. Katong former kagawad murag ning kuan to siya ning tambong batog session or saan?
5: Nakabati si kuan incumbent kagawad nga giisyuhan ni former kagawad nga gikortahan daw ang pultre.
0: Ah,
5: wala puhunong ang operasyon. O dito na naginitay na sila.
0: Okay, wala daw masulbad ng problema halagi daw sa langaw dito sa bago.
5: Puros mga allegations ba dito na
0: ginitay na. Nag nag nilabayay sila ginumo pastilan pagkaulaw.
4: Oh, I'm sure na po'y musunod ani kang Vice Mayor o niya. Asa na pita? Ito na hulaton.
0: Uy, diin mo na.
4: Ha?
0: Diin mo na.
4: Dili na po'y musunod
3: ani. Asa may mga isog, asa may mga isog-isog na ito kay Vice Mayor dere sa Negros Oriental kay Riverside. Nga pwedeng muhimog in ato.
4: Vice Mayor, mga buhutan man ang mga tao dere.
0: Oh, city of gentle people, biyan na niya.
4: Ano, Cebu, Mindanao, ano, napita
3: diha. Ah, mga isog-isog na sila diha.
0: Dumagiti, wala na kay, wala kay, city of gentle people. Wala kay, pab, say, very gentle.
4: Lahit na dira, bisag, pungot na kakayo. Hindi ko di mo pakita nga pong katawa, rago ka.
0: Muna diha.
5: Muna diha, diha.
0: Muna katuro mo na kung kaila diha, may dili gentle.
5: Ando na ta. Ando na ta.
3: Maligas pa ni Ron.
4: Puta mi. Final words sa C5 Dome.
0: Da. Sige.
4: Sige. Okay, keep up Dome. Final pa na.
0: Sige. Sige. Ugma, bando mo na yung wala eh. Sunod na sad. Sa itong pagparaguban na, gika na lang din ng Nukad sa 95.7 K-Pop News sa Pama, San Carlos City. Dagang salamat kay K-Pop Zay, kay K-Pop Elmer, tay buntag. Nakugang sila, Jinir, pag-ingo na ako, katong akong kaila, di ako may dili gentle. Dumduman mo na, Jinir. Muna iya. Standby sa musunod nga programa mga igala ang K5 Detects 500 Morning Newscast. Musunod na sa Dili Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hinrosog sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. At ang kaban sa technical side kay K5 Monjay Carranza. Ako yung kubos ng igala sa kanginan kay K5 New Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: pancreatitis, pancreatitis, gallstones, o appendicitis.
1: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, mm-hmm. kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
0: Ay, ay.
1: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
0: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame ug mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
1: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, uh-huh. inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
0: Ay.
1: Ang acute appendicitis mao ay pinaka common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Mm-hmm. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 og Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
0: Correct.
2: DTX 500.
3: Foundation Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
0: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis, mao ang nagbarah nga pupo.
1: Correct.
0: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
1: Monay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500.
0: Maudyot.
1: Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 o Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
0: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalo ra ba jog 60,000 plus?
1: Sobra pa da, Sir GP.
0: Ana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
1: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
0: Ayay.
1: Nya, kung mag-DTX 500 o Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
0: Gusto.
1: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
0: Adala.
1: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efisyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa Mighty C.
0: Correct, Jodok. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
1: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
0: Kada?
1: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty C.
0: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500. Ako si
5: Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Pumali sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang durakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yun ang kahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: at lawadlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6:03 na sa buntag.
0: Live mula sa buntag.

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita ang handalit ka sa DTX 500 Capsule Disappear Antioxidant. Hubog na lumos sa patay.
2: Lalaki nga may kasong karnaping dakop sa tracker team sa Tubo sa PNP.
1: Kapin o 80 milyones nga balor sa giduang sabu. Nasakmit ikan sa 4 kami individual sa Pantalan sa Batangas.
2: EILJ bihirit o grad notice sa batok ni Levesti.
1: Lab technician sa Russia patay tungod sa misteryosong sakit. 200 kataong ipailawom sa quarantine.
2: Taga San Carlos nakascore og 44 points human gilubong sa FEU ang UE sa UAAP Men sa football season 89.
1: OOTD sa aktor ga si Alden Richards paingon sa Las Vegas midagat sa kapin 3 ngadto sa 4 milyones pesos.
2: Pila ka bugat nga kalabasa sa tibuok kalibutan ana sa 1295.8 kilograms.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulayag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast ning adlaw nga Biyernes pizza 9 sa bulan sa Oktubre 2026. Sa pangalan, sa Kintabukang Puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City, inabagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga, kus ka K5 Jong Barsales.
2: O kakusap si K5 Pamela Parat.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Bati usab kami via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Ingon man 95.5 Marcelo Community Radio. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Hubog, nalumos patay sa lungsod sa Candone. May kampiyon ng balita si K5SM Brian Morden.
3: Patay ang 44 anyos nga mangunguma human kini malumos sa sapa sa purok na ilan barangay Kabiaan Candone Negros Occidental ang namatay giila sa pangalan nga alias Ronnie. Hingkod ang pangidaron o residente sa inisgutang Dapita. Base sa report gikan sa Candone PNP, giingon nakit-an pa sa iyang higala ang biktima niya ng Lunes sa gabi nga nagbaklay pauli samtang influensyado kini sa ilim ng makahubuga. Martes sa buntag, nakaplaga na lang kini sa daplin sa sapa nga naghigda o wala na'y kinabuhi. Subay nini, giingon kubinsido ang pamilya nga walay foul play sa biktima. Kining balita hatod kaninyo sa DTX 500. My PC o ang D3 Bio, The Power Trio. Ako, si K5 Brian Morden, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang lalaki nga may kasong karnaping at lakop sa tracker team sa Tubo sa PNP, may kampiyon ng balita si K5 Neriel Magnanaw.
4: Dakop pa mo sa kalalaki nga may kasong carnapping sa tracker team sa Toboso PNP. Nahitabo ang pagdakop kaniya alas 5:30 sa buntag Oktubre 7, 2026 dito sa Siksyo Kanangkaan, Barangay Generalona, Toboso, Negros Occidental. Ang dinakpan gila nga si alias JB, 23 anyos, residente sa nisgutang lugar. Sa report, ang tracker team sa Toboso Municipal Police Station pinanguluhan sa Acting Chief of Police ni Pahigayon og Manhunt Operation batok sa wanted person nga may resulta sa pagkasikop sa akusado nga may kasong Republic Act 10883 kon the new Anti-Carnapping Act of 2016 nga gi-issue giluwatan sa Acting Presiding Judge sa Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 59 San Carlos City, Negros Occidental pinitsahan September 9, 2026. Hinoon gitugutan kini nga makapiansa og 180 kalibo ka pesos alang sa kiyang temporaryong kagawasan. Kini nga balita agad kaniya sa DTX Coffee Mix ni Senarial Magnanaw para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 8 minutos na mahigala bilabay sa takda alas 6 sa kabuntagon sa dugang pangatudling sa tumabalintang lokal. CDRRM si San Carlos. Gito kay ang pagpangandam sa El Nino Southern Oscillation. May kampiyon kabalita si Kang A5, Jezebel Barbecho.
5: Malampuso niya na pahigayon aga meeting na doga ang Martes, October 6 sa City Disaster Risk Reduction Management Council ni Dakbayan San Carlos bahin sa imuong pagpangandam sa posibleng epekto sa El Nino Southern Oscillation. Aga mamparagtigo ang gipahunan mismo ni San Carlos City Mayor Rene Agustilo oban sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpanguna ng Executive Officer Jory Calix Aringasa Jr. o guban pang departamento din sa syudad. Lakip sa ilang gituki ang posibleng maapektuhan niya mga sektor sama sa edukasyon, tubig, pangisda, agrikultura, public health, ingon man turismo. Kabahin ni ini, giugyunan sa panagtigom ang pag-umul og mga plano aron masiguro nga mapabiling epektibo ang pagpatuman sa mga basic services taliwala sa masinati nga pulaw. Aga maong balita hatod ka nato sa Clinical D3 Bio sa mga nagsakit ang ngipon, patuloy ka na o D3 Bio. Ako si Kakifad Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa dugang pabalita lokal, number 1 most wanted sa NIR na dakpan sa Negros Oriental. May kampiyon ng balita si K5 Anson Ravina Kilia.
6: Nadakpan sa Police Regional Office Negros Island Region or PRO NIR ang usa ka lalaki nga gikabig nga number 1 most wanted person sa rehiyon sa Santa Catalina, Negros Oriental ni atong Martes, October 6. Giila sa ayin siya ang akusado nga si alias Job, 37 anyos, residente sa nahisgutang lungsod. Sumala pa sa PRO NIR, usa ka communist terrorist group non-PSR listed member ang nadakpan nga akusado. Giaresto kini pinaagi sa pag-aservi sa warrant of arrest sa kaso nga murder ilawong sa Article 248 of the Revised Penal Code nga walay gisugyot nga piyansa. Anaana karon sa kustodiya sa Santa Catalina Municipal Police Station ang suspetsado alang sa tukmang disposisyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Kakifive Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 11 sa buntag itong oras sa dugang pang tudling sa tabalita lokal alias Upaw, galigar na sakmitan o kapin 700,000 nga shabu sa Negros Oriental. May kampiyon nga balita si K5 Rexmart Kandar.
7: Arestado sa gilusad nga drug buy-bust operation ang 33 anyos nga lalaki sa Purok City, Barangay Maslog, Sibulan, Negros Oriental. Ang operasyon gipahigayon sa takna alauna 4 sa kadlawon niadtong October City 2026. Gila ang binakpan nga si alias Upaw. Gikabig kini nga high value individual nga residente sa kanla subdivision na Barangay Bagakay, Dumaguete City sa naisgutang lalawigan. Base sa report sa PRO NIR, giingong atubangan mismo sa sari-sari store sa iyang asawa na maligya o illegal nga droga ang suspek. Kalabot ni ini, giingong nasakmit gikan sa dinakpan ang 106 kagramos sa giludahang shabu nga mukaba sa 720,800 pesos ang balor. Anaana karon sa kustodiya sa mga otoridad ang dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Ini nga balita hatod kaninyo sa Power Trio and D3 Bio DTX 500 MyTC. Ako si Kakifive Rexmart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa Picas Bay, naglaraw ang Police Regional Office Negros Island Region kon Pro NIR ang pagdugang og mga personahe sa mga lugar nga dagko og populasyon aron mapalig-on ang presensya sa kapolisan og mapaspas ang pagrespondi sa mga insidente. Matod pa ni Pro NIR Regional Director Police Brigadier General Rodicin Duriales, gibrabana nga 1:700 ang Police 2 population ratio sa tibok Negros Island Region. Tugod diini, hatagan og prioridad ang mga matawong nga lugar sa pag-deploy sa mga bagong police trainees nga mo-graduar karong Oktubre o Nobyembre. Gipasabot usab ni Reales nga dako ang epekto sa Isa sa kabaguhan sa pagtubag sa krimen. Ilabi na kun magdugang ang mga insidente sa usa ka higayon ug kulang ang mga patrol vehicle o mga gamit. Apan dugang pa niya, dili lamang personnel ang mga makapikto sa response time, kundili apil usab ang gilay-on sa lugar, kahimtang sa mga dalan o guwan pa mga resources sa police station. Bisan pa niini, gipasaling ni Reales ang 24 oras, andam ang kapulisan sa pagserbisyo sa publiko, isip ka bahin sa ilang paningkamot nga mahatagan og serbisyo nga paspasa, sincero og mabati.
1: 14 minutos na nakalabay sa tangtang alas 6 sa Kabuntagon. Manasakmit sa kapulisan ang kampino sa kakilo sa gituang Shabu sa Dabagete City, Negros Oriental, isip ka bahin sa ilang panayong kampanya batok sa ilegal nga droga. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond Kunag ang hepe sa Dabagete City Police Station, midayig sa mga personahe nga mitampo sa kalampusan sa operasyon, kalakip ang operasyon sa komunidad. Dugang pa ni Kunag, gilauman sa kapulisan nga posibleng mosaka ang mga kalihukan nga may kalabutan sa ilegal nga droga samtang nagkaduol ang Buglasan Festival, labi na tungod sa dagkong mga kalihukan nga kasagarang himuon matag gabi. Ipasabot ni ini nga gikonsidera sa mga otoridad ang konsepto sa supply ug demand. Din ang pagdagsa sa mga tao atol sa dakong kalihukan mahimong maabot sa pagtaas sa demand alang sa ilegal nga droga. Gingusgan sa mga otoridad ang pagmonitor o gianda ang ilang mga personel aron masubay o mapugnan ang posibleng pagsulod o pag-apod-apod sa dagkong kantidad sa ilegal nga droga sa nasgutang syudad. Yang iusab ni Kunag ang publiko, kamutabang sa kapulisan pinaagi sa pag-report dayon sa bisan-unsang impormasyon kabahin sa posibleng pagbaligya, pag-apod-apod o pagsulod sa ilegal nga droga sa Dumaguete City.
2: Sa katapusang balita lokal, nasikop ang 23-anyos nga si alias Frank katol sa usa ka bypass operation niadtong Miyerkules, Oktubre 7, pasado alas 11 sa buntag dito sa sitio Balugo, Barangay Magallion, Cadre Mueses, Padilla, Negros Occidental. Sumala pa sa Mueses, Padilla Municipal Police Station, usa ka liborero og residente sa siyudad sa San Carlos ang maong suspek. Nasikop ang suspek kuman ni baligya og usa ka heat cell transparent plastika sa shay nga adunay gituuhang Shabu. Na-recover usab atol sa operasyon ang usa ka transparent plastic container tulo ka sa shish sa gituang Shabu nga adunay gibarabanang kinatibuk ang gibugaton nga kapin o kun kulang tulo ka gramo og nagkantidad kini sa gibarabanang 20,400 pesos og 500 pesos nga bypass money.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:16 itong takna. Nasakmit sa Philippine Coast Guard kung PCG o Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang gibrabadang 12 kilos sa gituang Shabu nga mukantidad og 81.6 milyon pesos sa Batangas Port sa Barangay Santa Clara sa nasgitang syudad. Naitabo ang mga operasyon buntag ni atong Miyerkules, Oktubre 7, 2026. Gawas sa mga ilegal nga droga, upat usab ka mga suspect ang naaresto sa mga otoridad. Upat ka mga lalaki nga nagidad og 18, 29, 30 o 41 anyos nga giingong mga residente sa Malate, Manila o Maluso, Baselan. Ang mga nasikop ng mga ebidensya gitugyan na ngadto sa PDEA alang sa saktong disposisyon o sa pagpasakag tukmang kaso ilawom sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa duga pabalita regional, napugos sa pagbakwit ang dagang residente dito sa sitio Libal, Barangay Kulambog Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur, kagahapong adlaw Webes, Oktubre 8. Human kini sa padayong bakbakan sa armadong grupo batok sa tropa sa Bangsamoro Islamic Armed Forces kon Biafa. Base sa impormasyon, nagsugod ang kagubot tungod sa walay hunong nga pagpangawat sa mga armadong grupo sa mga binuhing hayop sa mga residente o sa mga personahe sa BIF. Nagpabilin karon sa usa ka tunghaan sa nasambit nga lugar ang mga nabakwit nga residente. Naghimo naman hinoon og negosasyon ang LGU kauban ang military, pulisya og Joint Peace and Security Team para mahunong na ang maong gubat.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:17 by Kiva Batong Takna sa Kabuntagon. Kinibay na gidalit kanato sa maayong gawabuton sa DTX Beauty Soap Ingoman Clinica Dayo Fresh. Mangayo ang Department of Interior and Local Government kung DILG o Interpol Red Notice batok ang Batangas 1st District Representative Leandro Libeste kuman gipagawas ang warrant of arrest batok kaniya. Sumala pa ni DILG Secretary Jan Vic Revulla Remulla. Makigalayon siya sa Philippine Center on Transnational Crime. Aron hibaloon ang lokasyon ni Leveste ug mutabang siya sa pag-aresto. Nagto karon ang mga otoridad nga naa sa Germany ang naisgutang kongresista. Kaya nung duman ngayon itong Oktubre 5, mi-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 o arrest warrant alang kang Leveste tungod sa giingong paglapas sa Section 25 sa Public Service Act. Nagtakda usab ang korte ang piyansa nga mukabat sa 72 milyon pesos. Gidasig ni Remulla si Leveste nga mubalik na sa Pilipinas o gatubangon ang mga aligasyon nga giya batok kaniya.
2: Gi-question ni Senador Judge Robin Padilla kung adunay nahimong irregularidad ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kalabot sa joint account nila sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Sa iyang pagpangutana sa testigo nga si Marwin Galvez, Division Head sa Bank of the Philippines Islands kan BPI, giingon ni Padilla nga wala siya nakita para i-appeal ang kanhi Pangulo sa mga isyu nga gisgutan sa impeachment trial. Gipangutana ni Padilla si Galvez kung ano na nakita nga sayop o paglapas ang kanhi Pangulong Duterte base sa mga dokumentong gipresentar sa impeachment court. Ito bang si Galvez nga wala naman siya nakita nga susama diini base sa mga record nga ilagi sumiti sa korte. Kini may kalabutan na ang diskusyon may kalabutan sa kapina 96 milyon pesos nga pundo nga nalambigit sa joint bank deposits nila ni Vice President Sara Duterte og sa iyang amahan og ang giingong pabalik-balik kay manager's checks. Gipasabot ni Galvez nga ang bangko mahimong mu-issue og manager's check basta husto ang authorization sa instruction og adunay igo nga pundo alang sa transaksyon. Ang mga testimonya ni Galvez na hitabo atol sa ika-35 ka adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 20 minutos na mga kakaibang bilabay sa taktang alas 6 sa Kabuntagon.
0: Balita International.
1: Sa ato balita sa gawas sa nasod, patay ang usa ka laboratory technician naman na takdan sa makamamatay nga bakterya samtang nagpahigayon og research sa Anti-Plague Research Institute sa Siberia and the Far East. Nahimutang ang maong laboratorio mismo sa dapit sa Siberia sa nasod Russia. Base sa report, adunay 200 ka mga tao ang gipailawom na sa quarantine tungod sa maong insidente. Padayong midumili ang Russia sa pag-angkon nga aduna sila ay biological weapons program nga sekretong gitago sa publiko. Tungod dinhi, nangayo si US Secretary of State Marco Rubio nga kinahanglang magmatinguhaon og transparent ang Russia bahin sa sitwasyon. Ipayag usab ni Rubio nga gimonitor na sa Amerika ang Russia sunod sa maong insidente.
2: Sa katapusang balita sa gawas sa nasod, tulo ka tao patay samtang 36 ang samdan human sa duha kasiparadong pag-atake sa mga paluparan sa Saudi Arabia. Sigon pa sa Saudi Civil Aviation Authorities, usa ka tao ang nabatay ug walo ang naangol sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Samtang duha naman ang nakalas ug 28 ang samdan sa pag-atake sa mga pasilidad sa Aba Airport. Giangko naman sa grupong Houthi ang mga maong pag-atake, laki pang paggamit og drone batok sa paluparan sa Riyadh. Isip tubag, may balos naman o mga pag-atake ang Saudi-led coalition batok sa mga Houthi sa Yemen. Matod pa sa coalition, kapin 80 ka Houthi military sites ang ilang i-target sa mga lalawigan sa Saada, Hudida, Jaf o Marib. Sa kasamtangan pa rin gihapon ang mga panagbangi sa Yemen na nagresulta sa pagbakwit sa kapin 200,000 katawo.
1: Alas 6:22 mga kakaiba batong takna sa Kabuntagon. Kung karon sa detalye na sa tabalita sa paugdat sa kusog, taga San Carlos nakascore og 44 puntos man gilubong sa FEU ang USA-UAAP Men's Football Season 89. Ani ang kampiyon nga balita ni KK5 Jobert Dave Istoya.
0: K5 News FM Live Report.
8: Gilubong sa Far Eastern University o kon FEU ang University of the East o kon UE sa score nga 0. Upat ka goal ang gipabuto sa FEU sa unang tunga sa dula o kon first half o ginungagan pa og unom ka goal pagkahuman sa break. Kini nga dominasyon sa FEU may resulta sa 0 nga kadaugan nga dili gyud malimtan sa kasaysayan sa UAAP Men's Football. mga nakagol sa FPU: Teo Libarnes, 19-21, Rostel Buenape, 41, taga San Carlos nga si Leuven Gatungay, 44, Selwyn Mamon, 47-51 o 55, Carl Absalon, 67, Zam Acosta, 80, Dionisio Diaz, 90+3. Si Libarnes ang ni Abre sa score, pinagi sa paspas nga duha kasunod-sunod nga gol. Samtang si Mamon nga gipuli lang agikan sa bench ni tali og hattrick sa ikaduhang tunga sa dula. Sila si Absalon, Acosta ug Diaz ang ni Risbak para makompleto ang maong pangasiwasi sa dula para sa UE kining G0 nga kapilihan so sa kamasaysayanon. Apan na masakit nga bahin sa ilang biyahe sa UAP Football. Ang maong balita hatod ka na to sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Ako si K5 Jover Dave Istuya. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Saktong sa atong balitang showbiz, OOTD sa aktor nga si Alden Richards paingon sa Las Vegas midangat sa kapin 3 million hantod 4 million pesos. Ani ang chika ni K5 Marjorie Galagate.
0: K5 News FM Live Report.
9: Trending online ang actor nga si Alden Richards sa sulob ni ini nga outfit of the day kun OOTD. Samtang naa sa airport, gipakita ni Alden ang iyang giflex nga mahalon nga relo og Louis Vuitton nga bag. Ang iyang gisulob nga relo usa ka Rolex Oyster Perpetual Day Date Gold nga nagkantidad og kapin 2.7 million pesos. Samtang ang bitbit sab ni ini nga Louis Vuitton bag nagkantidad og 361,000 pesos. Wala pa'y labot sa gisulob nga sapatos, kersunes, baseball cap o kwintas. Kung sumahon tanan, wala gay duha-duha nga minilyon ang balor sa iyang OOTD paingon sa Las Vegas. Gani, gisunlog siyang maayo sa iyang mahigarang aktor sa comment section sa iyang Instagram post. Kining balita, hatun ninyo sa Klinika GeoFresh. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko o kalingawan sa Negros. K-Fame News FM.
0: Balita! Wow!
1: Samtang sa itong balitang wow, si Ayan Paton nga usa ka tagiya og plant nursery o veteranong mag-uuma og kalabasa gikan sa Hampshire, UK, ni balik na sab sa pagguba og mga record sa kalabasa. Sa katuig human siya og ang iyang kaluha nga si Stuart na himong unang mga Briton nga nakakupot sa titulo nga sa pinakabugat nga kalabasa sa kasaysayan. Nagkugi og maayo siya aron mas mulambo pa ang iyang tamnanan. Tugod din, mas gipatasan pa niya ang iyang record. Ang bagong world record nga gikumpirma sa mga opisyal sa Great Pumpkin Commonwealth niadtong October 3, may bugat og 1295.8 kilogramos. Among kalabasa ginganlan og Bagheera nga inspirado sa panther gikan sa klasiko nga nobela sa kabataan ni Rudyard Kipling nga The Jungle Book. Ang balitang wow, may hingpit nga bitampo sa mong presentasyon. Karong adlaw sa Tulumanon, K5 DTX 500 Morning Newscast ni Gadlaong Biyernes, Pizza Nueva, sa bulan sa Oktubre 2026. Sa mga nagsunod, karamo sa Fabulous Tubos, o Click FM Radio, dagang kaninyong salamat diha tanan. May buntag kang Kuya Asam Randy Kay, Ma'am Vicky Kangkel, sa tuwan ang technical partner si Dudong Busyo Militado. Ingan man, sa mga nagmonitor ka namo via 95.5 Marcelo Community Radio, thank you so much. May buntag diha kang kagawad Richard Jutay. Standby sa laing tulumanon, musunod na ang Foro de los Pueblos program sa Dilip Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager, Asam Brian Morden, Vice President for Operations Sir Alden Castaño, Vice President for Administration Sir Jean Polnerosog, sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Among kauban sa technical side kay K5 Monjay Caranza. Kami ang inyong mga tigbalita karbuntaga kus kay K5 Jong Barsalas.
2: O ako sab si K5 Pamela Parate.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatawag sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, tihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion on hottest issues. Oro de los Pueblos, sulumanun sa mga lapas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, tinaw sa mga lubog na issue, like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga baduon o sarawayon sa katilimban, muntayig sa angay daigon, kapaginit na issue at kusabihin ng bayan. Oro de los Pueblos.
3: May buntag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Oro de los Pueblos. Karong adlaw kay naanata mga ka-K5 sa Biyernes katapusang semana o katapusang adlaw karong semana ha. Narata sa Oktobre 9 na 2026. Ako ang iyong kauban, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Murden.
6: Og ako sir, ang iyong makauban trumbantaga, ang The Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang
6: The Power Duo.
3: Bisod kayo nga nata sa pikas nga planeta no onya. Pero anyways, the communication still there and maurang gihapon makasibya ta kuan ng real time K5 pa man no.
6: Yes, na yung mga pamaagi para makapadayon gihapon ta sa paghatudog mga labas nga impormasyon.
3: Bitaw. Anyways, sa dalang jud eh. Kita nga Pinoy ba, pagbugtaw, pag-umpisa, pag-sugod, mga pi man yung taani, no?
6: O, nga pi, gali ko ron.
3: Mga pita, mga ka-K5 o DTX Coffee Mix, mga ka-K5 ba?
6: Ayun.
3: Kinang tingon na to nga ang kape, nga kape, no? Nga to ang imnon, dapat dili lang ingon na to nga pangapi-kapi ra dyan, no? Kinang ingon nato mga ka-K5 natay makuha na nga benepisyo sa kape.
6: Bitaw.
3: Benepisyo nga makatabang sa kaugalingon dili kay madungagan ang imuhang gibati diha nga di maayo K5 pam.
6: Correct.
3: Kinang mga kape nga ginahang sa merkado, kinang gina-display diha.
6: Mm-hmm.
3: Dugay naman dyan na sila kaayong nga kapiha, no? O niya, lami dyan siya kapiha po, na?
6: Yes.
3: Pero muabot ang panahon, nga nadyo kay bation, ana ba?
6: Sa tamang panahon.
3: Sa tamang panahon, sa kadugayon ni mong pangapi. Pero kung diri ka sa DTX Coffee Mix, magkadugay nga magkadugay, mas galami ang imong lawas. Baliktad, ano?
6: Baliktad to, ah.
3: Baliktad. No? Okay. Magkadugay inom ka ning DTX Coffee Mix.
6: Magkalami
3: mas
6: ka.
3: Mas himsog ka.
6: Yes.
3: Kay gina-detox man ka K5 Pump.
6: Limpihan gini mong tibok lawas.
3: Bitaw, no? Hantod na ang imuhang last-out nga batasan, wala on niya. Grabiha.
6: Kapit ko na sa tukas kape ba?
3: Bitaw.
6: Wala on niya, Jutanan.
3: Ha?
6: Wala on gini apil batasan, no?
3: Walaon, apil na ang imong mga hugaw diha, ang imuhang panimaho sa lawas, nindot kumpleto, mangod siya.
6: Maon, ipinakanindot?
3: Detox jud ka. Di ba, magpa-detox ka, mahal kay bayad ana, kinang ang imong tiil, ibutang sa labador, or onsa diha, onya, manggawas na diha, nanay chemical ibutang diha, manggawas na mga hugaw diha sa imong lawas, dito mo anto sa labador nga may tubig, nga imong itungtungan. Anak ba na, mag-detox-detox ka, mag uban pa diha nga style, lahipod
6: na.
3: Imno ni mo.
6: Imno na sa yun, draka yung pamaagi. Nga, barato pa jod.
3: O niya, pag-detox ni mo, iihi ni mo, og ipopo ni mo.
6: Ayun.
3: Na.
6: Mga musiksi pa jod, no?
3: musik si Katanan.
6: Grabe.
3: Hantod ang imong batasan lagi walaon.
6: Ay.
3: Nga lasot nga batasan.
6: Nindot ari kapi kano?
3: Nindot ka ini oy. Nindot ka ini.
6: Nakamakatabang ni dako.
3: Oh, katabang oy. Tas bi na mga nawo nga maot kayo nya. Lasot pa yung batasan, ah, wala o na hantod ang nawo.
6: Hugasan hugasan tanan.
3: Igo mga pini ko din, nanta mga piani kay mawala na wong nato ani.
6: Mahadlok na.
3: Ang kape na to mga kakipay mapalit yun sa mga botika nationwide and pwede mapalit po no, sa ato ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, Aning Siyudad, Lakaos Panahon, kay Pam.
6: Yes, ang lakaw sa panahon karon ano, doon na namay usa ka low pressure area nga namonitor sa pag-asa nga naasa gawa sa Philippine Area of Responsibility mga kakifaib. Di na doon na kini, pero doon na naman kini gamay naman ang chance ni ini nga ma-develop into a tropical depression sulod sa 24 ka oras kifaib ray. Pero kading gitawag na to ITCZ, padayon gyapon kini naka-apekto sa Visayas, Mindanao ug Palawan kifaib ray. Diin ang Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Romblon, masinati gihapon ang madag-oban nga kalangitan nga adunay mga pag-ulan og pagpanginat og pagpanalugdog kini di epekto sa Trough of El Paia kaning ikog sa low pressure area nga pwede kini magdalag mga pagbaha din pagdahili sa yuta. Samtang sa Mindanao naman ugban pangbayan sa Visayas ug Palawan, masinati ra diri ang madag-umon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat ug pagpadalugdog. Epekto kani sa gitawag og ITCZ o kon intertropical convergence zone kifaibray nga magdala kini pagdahili sa yuta. So far diri sa San Carlos kifaibray masinati na nato diri karon ang kangitngit sa kabuntagon.
3: Bitaw no. Mm-mm. And kuan da bisag asa karon tibuok ka Negros Occidental murag kuan naman kay Five Pam dulom-dulom jud anto ang palibot ron.
6: Yes, dulom gyud grabe kabaga sa dagom.
3: Naganining text na ko diri nga sa Bacolod karon ga ulan-ulan kay Five Pam buntag paskadlawon.
6: Oy, grabe no. Diri kay wala so, pa man pod pero posible jud nga mo bundak nirong ulan na.
3: Diri sa amo sa Australia, wai man okay ra diri.
6: Wow, okay ra diya, hot ra.
3: Okay, okay ra diri. Mga ka K5, so diha siguro sa Pilipinas, balo. Gaulan-ulan mo diha.
6: Yes, K5 ra, ulan-ulan jud mi diri ron.
3: Pag-amping mga igsuon ha, da ayaw jud mo kuan kinang kumpiyansa diha ba, kinang nagapuyo sa daplin sa baybay, sa sapa, sa pangpang, ang landslide mao delikado rog baha-baha.
6: Delikado jud.
3: Sige. Pwede na maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha, greetings sa uban pa. And of course, mga ka-K5, kung nakadiri na pita jud sa Dakbayan San Carlos na mo'y mga radyo diha, tutok lang sa 95.7. K5 Pam.
6: Ag syempre mga kakifay, badunggan po daron sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tuboso ag sa 95.5 Marcelo Community Radio. Badung katrabuntaga mga higala, everyone is world.
3: Mama nag-atangan dyan sa uban, no?
6: No, engineer ay nag-atangan dyan.
3: Nag-atang. Ang imo ako nung madunggan ta everywhere in this world. Himo ako nung murag tingog ni Congressman, kinsa to, Zamora? Zamora? Sige.
6: Pero mauro Japan to, lalo, ana?
3: Oo, pero hinay kayo. Sige.
6: Madunggan ito ng buntaga, mga galay. Everywhere in this world. Kasabad
3: mo. Sana all. Direta sa mga headlines sa Rebuntaga, mga ka-K5, sumbagay! Saan naman yung sumbagay?
6: Nanalagi ko anong sumbagay ba?
3: O niya, gibukbuk! Gisumbagay, o niya, gibukbuk, ha?
6: Pagkabag sumbag, grabe.
3: Grabe,
6: grabe binukbukay, dede?
3: Binukbukay. O niya, gisulod! Suspend! Ban, balhin, og dili. Oh, imagine yung mga headlines sa Rebuntaga ron, ha?
6: Grabe, eh.
3: Mugbo na kaayo, pero taas kayo nagdila ron.
6: Nice, nice one. Ganang lagi ko ato. Mugbo, pero taas og dila.
3: Oh, mugbo na ni promo. Kuha ni mo. Inat ni Ron. Nataas pas dila ni.
6: Ganon. Mura na igbitin kay Five Bray.
3: Bro, bitin.
6: Muisa.
3: Pamagod ni programa ha. Nga dili gubot paminawon kay Five Pam. Oo. Okay. Kada start sa issue, maaari yun ang issue ha. Dili mapilan og lahi na pod, dugay-dugay lahi na pod, gubot kayo, mura gubot pa sa problema sa kinabuhi ibang tao ani.
6: Gubot pa sa Pilipinas?
3: Oh, ana ko na dunggan nga programa gud nga puti gubuta lagi unya crucial ing okay na kuno niya na. Okay.
6: Kana mo kumbaga nag-remix lang.
3: Oh, wala. Dito ninto sa kuan mag-DJ tan siya. Yeah, yeah, come on baby. Oh,
6: come on baby, let's get party.
3: Unsa maning sumbagay? Grabihaw. Kanhi kagawad og incumbent kagawad nagsumbagay dito sa Bago City K5 Pam.
6: Lah.
3: Oh. Gistog sumbagay oy, no?
6: Grabe.
3: Unya ang dahilan or ang rason kay langaw. Oh.
6: Oy. Grabe, makapaaway gyud langaw, no?
3: Kaaway oy. Kumusta na ka tong langaw sa pinukutan? Nawala na to.
6: Abi sig mao nang langawan ni adto dito sa Bago.
3: May posibilidad, no?
6: No.
3: Ato ning i-check ron ha. Kay nganong langaw man giawayan unya? Kanhi kagawad og incumbent kagawad nagsinumbagay dinha mismo sa Barangay Hall kay Five Pam.
6: Grabe.
3: Grabe ha mga public official na turo daw ang mga bastos na ginis ila yan, no?
6: Sila man unta nay leader dira, sila ang modelo sundon sa mga pumuloyo.
3: Leader kagaguhan.
6: Leaders kagaguhan.
3: Oh, imagine mo nga magsinumbagay mo diha. Oh, intong katong vice mayor mga ka-K5 na naninggit dito sa iyang puan kay barangay hall sa iyang session hall. Oh, si John Nathaniel Ortega ay wala pang snack diha sir. Ah, wala pa ganing magpangapi. Ngayo na ka diha. Salang.
6: Sa iyo man.
3: Pero may nagani kagkaon diha sa imuhang vlog diha. Sa ganang kagkaon. O niya, mangayo pang snacks din ba?
6: mangayo snacks sa walay kaon.
3: Unsa man ni ang bukbok? Oh. Noonsa naman to dito sa Oriental Negros nga naay mga ATM dito nga gipang bukbok kasi wala nay kwarta.
6: Sana na sila makuha ana kay Five Bright kung mabuak to nila.
3: Dili man pud basta-basta na makuha nila kay Burag Vault man kay Five Pam di man na basta-basta nimo ablihan.
6: Na. Sigo, oh. Basig na dako ta pud yung dula online games kaning mga gitawag og scatter unsa pa na dira.
3: Balo ana kay kinigong usahay mapungot manggood ka. Kinang mo withdraw kag kwarta o niya ang ATM mo ingon nga
6: dili
3: online offline no cash for deposit only mapungot ka
6: basing napungot to dili kanay ganan mag withdraw dira ba
3: oo unta ning mga bangko usahay no ayon ninyo nag kuan ayon ninyo paghut din nag kuan paghut din yung kwarta cash na inyuhang kwarta diha sa ATM. I-monitor na ninyo dili kay mawala ang cash unya ang tawo importante kayo unsa man ang kuan unsa man ang pinaka tabang anang ATM is for emergency cases.
6: Correct,
3: kinang di ka na mo over the counter unya pagadto ni mo dito no cash offline mga ing ana di ba?
6: Oh, yes.
3: Ang offline mura masabta na to na kay beyond their control ba na no? Kay internet. Pero kaning walay cash, asa naman yung kwarta ninyo?
6: Nahurat og withdraw sa mga tawo?
3: Oh, porti daghana gakuan diha, ga-deposito, adlaw-adlaw. Si Pam daan, ga-deposito ni sa kamilyon tag-usak simana.
6: Usak kamilyon na, 5 million a week?
3: 5 million, tagra, 1 million imong daily?
6: Oo.
3: Oh, tingala ko din doot kay imong buhok, pero wala kakabayan si imong utang.
6: Oh. Sorry, nagod.
3: Tingo ni John Nathaniel Ortega, nice kayo imong jacket sir, sakto na ko.
6: Agoy!
3: Naninda, maayo ni muda. Di ganay ka manghatag siyong manig, libod.
6: Nagdumot yarn. Ay, kasadya.
3: Unsa maning sulod, no? Nay usa ka balay nga nanag-iya abogado gisulod sa kawatan aw kaso.
6: Grabe ni kinawatay na ro no.
3: Kaso na. Sa asa man ni tubuso ni oh. Sa tubuso grabihan nang mga kawatan wala na jud pili no.
6: Manulo na jud balay ba?
3: Oh, ang ubang gani nga kawatan as gobyerno eh pili ka pa.
6: Nakabarong pa na dira-dira. Sino ang sapatos?
3: Nakabarong pa ang mga barong taga 10 million ang buok. Oh, 20 mil ang buok sa barong.
6: Kawatan. Puro maray gaayo eh. Kawat na ni Dagko.
3: Maningo na to ba nga, purti kagalanti ni ang ato ang mga public officials usahay, mo suksok anang mga mahalalon kayo nga mga sapatos, mga karsunis, mga bayo. Pero di ay to, ang kutsukutsos tao nila nga, makawatan sila, last kay pa, ay!
6: Wala na sila ka tubang dira. Oh, e sila rin iba kung sa tao.
3: Mayro tanga bratuhon lang tayo. Bratuhon na ni mga bayo na to. Kay bisag na sa ukay-ukay rani, at least, wala tay mancha nga giingon to sa tao nga kinikawatan ni Tuhana.
6: Correct. Mao na importante dira.
3: Guwapo kay imong nawong, hipit kay imong buhok, taas kay imong mga kuko, di ay kay napuno sa utang.
6: Agoy.
3: Eh? Patay.
6: Patay.
3: Suspend.
6: Patay.
3: Suspend, oh. Gahapon mga ka-K5, gisuspender ni presiding officer Senador Cheese Escudero ang impeachment trial kay Paypap. Human nga ang prosecution, na sila switching sa ilang witness dito. Naunsa magpinagustura mo?
6: Naunsa, ugun sa ilang ganahan, maurapod.
3: Mm. Pagkakita ninyo nga burag kuan, nangita mong ideya diha taga prosecution ha? Kay naglain ko itong panilag atong kuan, atong una nga witness daw. Oo, so pwede ba islan? Ingon ni Escudero, tika muna, mag-suspend muna tayo.
6: May pa.
3: Eh, suspend mo din na pwede nga ura-ura mismo isla ni mo kay naglahi ang kumatsyag o pwede man ugma dasun adlaw.
6: Sakto. Oh.
3: Lahi on gro ang witness pero lain na po itong topic o lain nga kuan. Lain nga issue. Di kay maugya pong issue lain na witness. Unsa na feeling man, feeling ani sa prosecution usahay da sa Senado barangay.
6: Usag kinsa na lang.
3: Oh. Sa gusto na lang nila balikan na ito na ron. Ban! Oh. Ang Senado nag-review gahapon, in fact murag ipasar nila ni K-5PAM nga iban na diri sa Pilipinas ang paggamit og social media sa mga minors K-5PAM.
6: Yun. So di na sila kakupot.
3: Wala ayo ni K-5PAM oy. Wala man sila gani ato kakontrol atong SIM card registration.
6: Gani.
3: Wala man sila gani kakuan ato. Pagkakaroon, ingon nila, ang SIM card registration makatabang kunuhay sa mga kriminalidad, criminalities. Usahay, daghan man kayo manghulga diha, wa man madakpan.
6: Wala man, dili man matrace ang account.
3: Wala ay. Bot-bot god para naana ko'y mabuhat ko nung layigot.
6: Bot-bot.
3: Balhin. Ni Ana.
6: Ni Ana.
3: For political and personal interest gihapon, Senador Mark Villar K-5PAM. Tuana sa majority ng mga senador.
6: Wala, nilokso na yun, eh.

0: siya. May mga Interpol na to dayon, grabihan ng Pilipinas, paspas
1: kayo sa mga
0: ikani. Si
1: DLG, no? Winana, prog ka ng mga kinawatay, ambot.
0: Oh, kinawatay is gobyerno, hilom.
1: Dugay kay masakpan.
0: Bitaw, baliko na to na pagbalik sa
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the
2: Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisgutan na toron ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
5: Mm.
4: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
5: Mm.
4: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas sa
4: kaya kaya jud.
5: Makuha ra nimo sa D3 Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako as Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
4: Oh.
5: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diha sa tiyan. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
4: Oh.
5: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
4: Oh, kana?
5: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawa sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection. Mao nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
3: D3 Bio!
6: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
7: Kapalit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1-2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
5: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes doc, as food, healthy nga food.
5: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata?
4: Oh,
5: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Maunay mag-provide ni Mog Energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
4: Saman.
5: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
4: Oh.
5: Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay
4: na.
5: Kanang i-quarantine ka
4: mauna.
5: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw. Oh.

0: na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
1: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
0: Ayaw ka abusuhon!
2: D3 Bio!
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio.
4: Ang Physio
2: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: may kabutangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
4: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayos sa bugas-bugas,
0: akong katul-katul,
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa pagkagikan, bay?
9: Gikan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
8: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Bay, dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, na di ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pod ka sa office kay miyembro tag-iabya pod ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: tulumanon sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, o tinaw sa mga lubog na issue, o ay kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, o luto sa mga badlungon o sa nawayon sa kadilimban, o tayig sa angay daigon, mga mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
16: Las 7:08.
17: Yes, ganahan ba mo mabuhi og dugay? Ganahan ba mo maabtan pag Disyembre? Ato ana paliguno nang ito ang kalawasan. Pinaay. Dili kay basta ligon atong lawas kay February, mabuhi gyud ang dugay. So abtan tag Disyembre. So ato ang paligunon inyohang kalawasan, inyong immune system para mas mulugway pag yod og nindot kay mabuhi ta nga matag adlaw wala tay ginahambin nga sakit. Tumbar na taan niya ang ito ang Power Trio, kanyang ito ang DTX 500, Mighty C, o Death 3 Bio. Mga Kaki 5, maugirid ako kay makatabang sa inyong kalawasan para ka na inyong sakit kag ginadala karon matuldukan inyong immune system paligunon. So, nindot ka Kaki 5 brand nga matag-adlaw, masulod ta sa trabaho, mamaligya na dito sa merkado, nga wala tayong ginadala nga sakit. Dilit na magsigig agaray-agaray. So, Power Trio, mga suking tigwa minaw, 100% tuldukan yung mga sakit o paligunon ang inyong ang kalawasan.
16: Aha. Anyways, kining ato ang kuan mga ka-K5 ano? Ang ato ang mga ni-negosyo, mga products nato mapalit kini sa mga butika nationwide, no? Diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5, mga butika nato dinhi, dinhi na adyo na sila diha. And then, of course, sa ilang butika dira sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, Aning Syudad. Of course, ato ano yung ipaduol mga kakipibes sa inyuhang mga barangay diha, aron di na dyan mo malisuran, no? Nga pag-anhe diri sa Dakbayan, San Carlos, sa may pinaka-mainland, kay layo-layo, medinhi. Dira, napita sa proper sa prosperidad, pwede na nyo mapalit diha kay Madam Novelin Anabieza, no? Sa Sitio Sangi Rizal, kay Tatay Tio Pino Prahes. Kay Kagawad Richard Jutay sa Barangay Marcelo Calatrava and kay Alfredo Larida diha sa may Pinawayan DSB. Kay Tatay Efren Dimitria sa may Sambag Dos Ermita Sipaway. Napon kay Madam Josephine Inderes sa Barangay Dos Aning Syudad. Kay Madam Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino Barangay Rizal. Napon mga kakipay, kay Barangay Kagawa Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. At kay Madam Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal. Napon kay Nanay Nilia Lagungan sa may Miercolisan Prosperidad. Kay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Erlinda Espanya sa Medina Taps View, Barangay Rizal. Ang uban karon na po mga kakipay. Shagit dyan, Kipay Pam.
17: Yes, Kipay Bray, good morning ni Tal Yang. Good morning, Sir Bray and Deji Pam. Aha, napod si Kuwain, Locre Imperator. Morning, Sir ug Ma'am. Sige, kuglantaw sa inyong live. Mangumusta lang sa talang tagamalang sa labi na sa akong magulang punso, Imperator. Salamat sa pagbasa. Napod si Kuwain, Rini Boy Auditor. Morning, Sir Bri ug Ma'am Pamela. Ug maayong pagpaminaw sa mga auditor family sa Cacao ug de la Rosa, Buena Vista. Thanks, Sir and Ma'am. Salamat. Napod si Kuan, si Sir Boy no Fabli. Good morning, sir. Ay siya, og ma-recall ni mo ako giingon before, nga bisag himuon pang 16 gyud ang mo vote nga senator judges sa impeachment na ay tulo ka senators nga mangambak sa pikas nga balay. Tanawa, sir, nanay duha si Villar og Ligarda. Balik 15 na og usa na lang kulang para magkompleto ang 16 para iwas pusoy kong i-reverse man sa Supreme Court ila desisyon na sa threshold sa Senate judges.
16: Aha. Sige, balikan na ito ng uban ron. Kifay Pam. Okay. So, last 12 na atong oras. Before sa balita with Kakifay Elmer Sagang, karon ay Kakifay Jong Bersales. Nala ko ipakita ninyong video, no? Ablihi inyo mga cellphone diha. Atong niaging mga simana or bulan, murag naka-agi ganin na siya diri. Sining usa ka Philippine looper mga ka-K5 nga Mayingon tag Philippine Looper, kining mga tao god nga vlogger at the same time, gakuan ni sila. Sigig lakaw nga ilahang libuton ang tibuok Pilipinas. No? Onya, ilaha po ng style. No? Ilaha yes. po ng style kung unsay gusto nila. Diri sa Negros, Occidental, and Oriental, nakaagi na siya dirin, tuyok na siya dirin, abot na ni siya sa San Carlos, balog, nakaabot ni siya dito sa Norte, wala tayo idea, basta abot ni siya hinubaan o sipalay. Sige rin yun siya glakaw. No? Nindot kini mga tawhana, no? Kay burag wala diferensya sa kaugalingon, kinabang healthy kay sila, kay sige glakaw niya, may edad na.
17: Sige rin pasigot kada adlaw, no?
16: Oh, nakaabot sila o kundi kumasayop ba rin, Tacloban or Bohol. Okay. Kining usa ka Philippine Looper, pag-abot dito sa maong lugar, mga ka-K5, naay usa ka tawong gi-videohan kini siya. Unya, pag-video, gi-kasukan.
17: Uy!
16: Oh! Gi-kasukan niya, kay giingnan niya, siya kinang imong sigig lakaw o sigig bit-bit anang Philippine flag. Sayop na imuha kay dili na pwede. Oh, kay ang Philippine flag, dapat ginarespeto na. Ngano sige man mo bit-bit, sige tuyok, aning ilakaw, bisag asa na lang kababot. Oh, so natingala po ni ang Philippine looper, so wala may sayop ani. Kaya ko raman yung gidala kay nagpaila ko nga sige kong lakaw, unya Pinoy ko. Ano ba?
17: Bita.
16: Actually wala man siya nangita nga ikuanon jud siya, no? Kung unsay appreciation ani niya, i-appreciate mo siya. Wala man, gusto raman niya, unya vlogger guni siya.
17: Gusto ra siguro siya magsigig tuyok, no?
16: Oh. Gusto ra niya mulakaw-lakaw siya. Ihapon ng style.
17: Correct.
16: Ah. So karon, gipakaulawan siya maayo dito sa usa ka nag-video po niya nga bura nagpaila po nga may bright po siya aning pagsabot niya kung ang Philippine flag ba pwede na nimo dala-dalaon bisag asa ka mo adto. Ah, sige, padungog God K5 manager, technical engineer diha, Sir
17: padungog Moj, Sir Moy.
16: Ang boses.
17: Okay na, K5 right.
18: Patan ng bawat Pilipino. Flag yan!
16: Tabo di lang, tabo diha sa live, mga K5.
17: Yes.
16: Aha. So mauto nga sige siya gaugtas gid lagi siya. Nga ingon niya, ingon na sige dala ng Philippine flag, dili na siya pwede ga kuan ka, wala na mo respeto ang ingani ingana.
17: Pagtiri pag naguta ba?
16: Lagot kay siya nga wala man siya gihilabtan.
17: Ngani.
16: Ah. sus noon sa matutuhana. Luuya po na ning Philippine looper po dahil kung ako anin niya, ning lakaw na lang siya, dili na lang niya tagdo ni mga tao nga mga mga hambog o mga hisaan, no? Ano ba, no?
17: Hisaan. O magbacklay po sila gila. Yes, correct. Mga hilabtanon kay ba?
16: Hilabtanon.
17: Nawa ba na ang hilabot dira?
16: Oh, wala. So, karon, syempre, di man ta mo kuan ani nga wala tay research ani kay Feb Pam. Di ta kagikan pa sa una, may idea man ta ani. Nga ang Philippine flag, wala dyan na giingon diha, nga dili na siya ni mo mabit-bit kay Feb Pam. In fact, ang Pilipinas, kung mo-appeal ta sa mga Asian Games or digali kini mga locally nga mga games, ang Philippine flag gani ginauyata na dira sa athlete unya idagan og tuyok-tuyok dira sa oval, di ba? Hantod nga maabot dito sa torch nga gitawag nato kailan nang isubmit dito kay Feb Pam.
17: Yes.
16: According diri sa ato ang pagkahibalo nga ang Philippine flag pwede jud dala-dalaon sa mga looper o kining galakaw o di gani mga endurance hiker kining gasaka-saka sa mga bukid legally permitted na siya kay Feb Pam.
17: So dili siya bawal.
16: Dili siya bawal.
17: Nan.
16: Dili siya bawal. No? O sa kuan ni sa Aroroy Masbati din siya. So, baon na mga ka-K5, dili siya bawal. Ang pagdala-dala ani kay walay law, no? Walay layi explicitly nga gaban ani sa gitawag nato nga long distance travelers such as ginatawag nga Philippine loop or hiker, no? Like for example nato si Ferdinand de la Merced. Nga sige dala-dala ani a symbol sa ihang journey mga ka-K5 as a Pinoy. Wala jud problema. Pero however, K5 Pam, sa ilaw sa kuan gitawag nga Republic Act number 8491. Otherwise gitawag na siya nga Flag and Heraldic Code of the Philippines. No? Na ay mga prohibition dira nga nabutang. Una diri sa section 34 of the law nga gitawag nga prohibits nga ang flag dapat dili pwede makatandog
17: sa yuta.
16: Sa yuta kay Feb Pam or semento.
17: Sa mga sagbutan dapat di gyud siya itugyad.
16: Oho, sa tubig or kung asa diha nga kuan, no? Dapat kung naka-attach man siya sa imong backpack diha while lakaw ka, naa na siya stick diha kada butang o nya secure di siya firmly nga dili ligi maguyod-guyod nimo diha or ma sige kag lakaw ga murag imo siya ginahila ba sa yuta kay Feb Pam.
17: Kung bagan di kanang abi maglakaw ka matugyad, so bawal siya.
16: Bawal siya. Dapat nagbitay radyo na siya, naglupad-lupad ba? Ana radyo na. So dili po nimo siya maingon nga murag himuon nimo siyang imong uniform. Nga kinang ang flag jud ba? Imong naman ay gabatahi ana pro kuang mana jersey mana siya. Pero kinabang imong ang flag alone, imo ani mog bayo diha nga iputos nimo sug paglingon, di siya pwede.
17: Dili siya pwede.
16: Dili siya pwede.
17: Ya, dili pud pwede sulatan.
16: Dili pwede sulatan. Bawal siya tanan kadaghan og bawal niya, pero pwede siya
17: dala-dala-dalaon.
16: Dala-dalaon.
17: Basta kay bit-bit to dere mo dala-dalaon lag.
16: Basta di lang isagyad nga murag himuon nimong trapo.
17: Oh, kana. Bawal na siya.
16: Pero kining gi bit-bit ni tatay, murag trapo naman jud iyang lawong iporte ng hugawa. Gudya glabhan pura nimo tay.
17: Para garam puti dira sa babaw dapat ba murag dako ana, nalagdom na.
16: O burag nahimo nang kuan nahimo nang kontrolsana nang
17: kapigatas.
16: Kapigatas na. O burag lahi na iyang nawong, no? Anyways.
17: Tungod din na siya sige dala-dala kay Fire Brian, masingutan biya.
16: Oo, nausap gini iyang nawong ang flag pakaha.
17: Ray mo.
16: Kini pang usa nga nag-video-video, abi nimog kabalupod, wala day idea pod.
17: Wala day idea nga pwede ra day dalaon. Unsa ba?
16: Pwede dala dalaon.
17: Haron na lang gyud imong kakuan gud siya gud ingon na ana adyo day say concern. Kabaw na kabay na ning Philippine flag nato.
16: Kwa man gud kay Feb Pam. Naay mga tawo gud nga marunong magpuna, marunong, manudlo, pero sila di pun kamao.
17: Amao lagi na. Aray mo, hapa kay maigo.
16: Ha?
17: Hapa kay maigo.
16: Daghan kay na pariwaan niya. Sige kag puna, anak niya nga, insiningon niya mga dalo na, bawal na. Pero wala di siya ideya.
17: Wala di balaod nga nagbawal.
16: Wala, wala. Ayaw lang imog alipustangan ang Philippine flag ng imuhang babuyon.
17: Kaya
16: kinadili siya pwede.
17: Yes.
16: Oh, daghang kayong tao nga na, oy. Nga, pordi, grabe manudlo, kung grabe baga, manaway.
17: Kung baga, sila, paminaw nila sila ba? Sila na dyan ang kamautanan.
16: Oh, pero patrabaho ba? Kaya dili man na siya ka-perform sa iyang gipatrabaho niya.
17: Mao-mao.
16: Na.
17: Ayaw nagpatikos ba?
16: Oh, siya ba patrabaho ah? Kaya di yan na-perform kay Tamaran. Oh, tamad, di ka ba? Basta, naay mga tao yung anay. So, mauni iya ha, oh. Na, sige, susluuya aning tigulanga nga gikapoy na ni sige glakaw
17: gibatikos pa
16: batikuson pa nimo ang pagbatikos nimo dili di mao
17: maulor kung kalbiya
16: ko ako aning tatay lakaw ko dayon bahala ka diha oy wa koy labot nimo ipapriso tama po siya sa tawgi kog pulis tawgi kog pulis kay ipapulis ta ni oh onya gikapoy po to kurong nagbatikos nga ano mo sikusik pag panahon na ni pulis oy buang ka
17: murag ni agi ra man siya dira ni hunong ra gid siguro na siya batungod sa engkelab tanon.
16: Dili, gahunong siya. Kay may, naamay mo pa kuan niya. Naamay mo pa picture.
17: Dili, baka nagamotor. Nagabatikos.
16: Ah, lahi po ning gabatikos. Kining usap po dito. Kining sa...
17: ay, kana din gabidyo di ay. Kana gabidyo.
16: Ah, burag, pila ni sila. Burag, di ko kakuan. Kay, daghang kay nilang video kay Five Pam. Naamay po nag-video di speakers. Nga madunggan po ang tingog sa usa. Oh. Yang motor ganiyo kung siya majuning gabatikos kay wala ko kita as nawong yang motor ganiyo di na na pwede ibiyahe kay murag kagwang ng nawong ana oh. Unta ba kung siya majuning gabatikos wala gani oh wala ni mga panapa ng iyang motor
17: siya kay vibe right aka na motor mao gabatikos
16: mao na gabatikos oh wala gani helmet oh siya yung usang ubay siyang una dapat nga dakpon kay violator siya yang motor walay walay tabon ang lawas motor violation na. Oh, walay helmet. Walay kung unsa na, wala gani ko aniyo nang side mirror. Oh. Sus nawunga ni Mutay.
17: Oh. Maghilabot pa jud, dili lang gid mo largog agi.
16: Wala gori kwarta ni ba.
17: Largo jud.
16: Na wala sa kabalo nga si tatay nga Philippine looper, ga income ni sa iyang lakaw-lakaw, million guro income ani sa kuan.
17: Oh, kadagam kanya siya viewers. Nita
16: niya. Oh. Naingon tatay, tawagi kog pulis didto.
17: Na sakto pod.
16: Oh. Sakto pod tatay. Ma.
17: Manay.
16: Unya wala man jud gasagyad sa yuta ang kuan sa semento ang flag kay Five Pam.
17: Naara man sa babaw.
16: Naara man sa babaw. Okay ra man kaayo, no? Usahay giro kung mo pundos tatay, pasandig jud ninya.
17: Dito, dito.
16: Oh, alangan mo sige kag pasaan ana bisa mukaon ka, no unsan.
17: Bitaw no. Dili gid mo buhian ba kay bawal man.
16: Sige na, La City 26, mga ka-K5, kuwana ni, at least may ideya mo, nga ang Philippine flag, mga ka-K5, pwede nyo din mo madala-dala.
17: Yes.
16: Ah, pwede din mo madala-dala, ayaw lang babuya. No, ayaw lang babuya, mga ka-K5.
17: Dili ba sahon?
16: Dili, kung ano, gikuang ganit ni eh. Ang Philippine flag, ginabutang ganit ni sa lungon, kung na'y mamatay nga, like for example, kuan ka, former public official ka, or recently, or currently, public official ka, kining mga army nga namatay, polis, basta gaobra ka sa gobyerno. Na. Butangan ng flag diha, ang ilang casket diha, paglubong kay Five Pam, simbolo sa pag-respeto ni mo, bisag kawatan ka sa gobyerno.
17: Aray mo!
16: Imagine mo, gikaw-kawa na ni mo ang gobyerno, pag namatay ka, butangan ka pag-flag, gi-respeto ka.
17: Simba ko, kaluod.
16: Ana, guru di pwede.
17: Mao.
16: La City 27 na check na to si K5 Elmer Sagang mga K5. Kay dito sa Oriental Necro lang tayo istorya mga dagkong balita sa nasyonal ha. Standby mo diha. Kinaghan kayo nag-atang-atang sa mga dagkong balita nasyonal. Ang balita ni K5 Elmer Sagang. Kining mga ATMs dito sa Negros Oriental. Nga gipang buak man eh. Oh.
17: Taon sa naman na.
16: Ikay kyo diha ko na anak kay Five Pam ha?
17: Oh, yes.
16: Okay. So, unsa kaha ang rason pagbuak ba ani na ay nangawala, gikawatan ba ni, or basig binuhatan na po ni sa mga adoy diha, mga adik-adik?
17: Oh, siguro.
16: Mm. Sige, okay na ba?
17: Yes, K5 Bray.
16: Sige, this time check na to. Sige, K5 Elmer Sagang.
19: K5 News FM Live Report.
16: Moy guapito. K5 Elmer Sagang, good morning, sir.
17: Good morning, Sir Piolo Pizgual.
20: Kaki-five bray, kaki-five pay, mambuntag, no? Duha ka automated teller machine o kining ATM ang naguba or kining giguba mismo kaki-five bray sa isa ka babae nga gialigar nga adunay diferensya sa paminsara.
16: Oh, may conclusion na tada yun.
20: Sa may Bayawan City kaki-five bray o sa may Basay, ni probinsya sa Negros Oriental. Niagtog na kalabay gaadlaw o niya ang gigamit ni kaki-five bray, no? Sa pagguba idig da sampit na ATM sa mismo nga land bank kay K5 Ray kining bato mo oy gi puspos idig or gi dokdok idig da sampit nga ATM machine kay K5 Ray. So dito no galigar nga nga dunay paminsar kining nasampit nga babae kay K5 Ray na diin human ni ini according pa sa tuag mga awtoridad sa dihang gisita na ni Kaki-five Bray, gihatod po ni sa ilahaga pinayaran dito sa may Basay. Pero, pagka alas 4 sa hapon ni Kaki-five Bray, dito naman niyang gipuntirya ang kining ATM machine dito sa may Basay, Kaki-five Bray.
16: Okay, oo. K5 Elms, K5 Elmer.
20: K5 Bray, yes, K5 Bray.
16: Duwa din ni Basay o
17: Bayawan.
16: Bayawan.
20: Hmm.
16: Ah, unsa man ni ang Basay og Bayawan na kwadra ni nang duol ra ni, magduol ra ni.
20: Oh, magduol ni kay Bray, bali ko ni Basay, lungsod ni sa ni kalungsod niya. Lain naman po di distansya naman po ni kaning aning Bayawan naman po.
17: Una ang Bayawan kay Five Bray, then dasun Basay.
16: Basay. Unya nga 40 mang dasiga lagi nakaabot sa dito speakers nga lungsod, no? Oo.
20: Ano, aga kung kay Bray, gikan siya sa Bayawan, santam nga kaning iyang giguba kining ATM machine diya sa may Bayawan kay Bray. Agi kuan bali nang hagis maguni siya or nagmaoy maguni siya kay Bray. O niya syempre gi sita ni sa pipila ka mga tao o niya gihatod naman pud ni sa tuang nga kapulisan diya sa kining diya sa Pinoy anan kay Bray.
16: Okay.
20: So paghatod ani kay Bray, gihatod ni sa ilang pinianan, pero wala sila mag-expect nga pagka alas 4 sa hapon kay buntag man natabo diri sa may kining sa may Bayawan kay Bray o niya pag-abot niya pag alas 4 sa hapon ang ATM machine naman pud sa Basay pag iyang giguba.
16: ang sa Basay land bank. Ang sa Bayawan
20: Land bank man gyapon.
16: Land bank man gyapon. Oh, nganong burag-burag naka-sense na kog lahi ani kay Five Elmera. Nganong pareho man jud nga land bank kay kadaghan kay mga ATM diha, I'm sure. Daghang mga bangko diha. Ato ala niha, dili ni seryoso ha, medyo gamay lang ni nga kuan. Basi gula ni na appeal og uplift unsa?
17: Well, siguro.
20: Basi.
16: di ba? No,
17: pwede.
16: Timely lang yun kayo, K5 Bomb, K5 Elmer nga ang sa Basay, land bank, pangabot dito sa Bayawan, land bank gihapon.
17: Mm.
16: O, burag kuan ha, burag wala ni diferensya sa nauna, burag kamao ni siya ah. Oh. Sige, padayon, K5 Elmer, padayon.
20: Mm. Oh, ang kinipaging babae ka K5 Ray, ingon pa sa itong kapulisan, no, bisan nang gali sa video, ka K5 Ray nga i-upload usap sa isa ka-uploader, diigid mahibawaan nga dunay diferensya sa paminsar kining babae kay Five Bray kay gumikan ang iya man pon nga pamiste limpyo man pon kay Five Bray or di gyud ingon pon totally gyud nga agresibo nga kung baga dunay gyud makita na to nga dunay gyud siya paminsar pero lagi mao lagi ni ang iyang ginahimo kay Five Bray kung sa iyahang aura lang kay gawas mangod sa kaning pagguba niya sa machine kay Bray makita gali sa video nga nang labay paginig kini mga monoblock kay Bray diha gid sa merkado kay kini nga machine diha sa Bayawan naimutang mani sa market kay Bray.
16: Okay, so daghang tawo.
20: Daghan.
16: Aha. So pagkahuma unom nakuan sa no nang puspos siya bang lingkuranan kay Elmer no? Oo.
20: Oo.
16: So karon asa na ni siya kay Five Elms? Asa na ni siya?
20: According pag give Brian no sa to ang nakuha nga report humani ni pero giturn over lang sa nasam aganing babae sa iyang pamilya.
16: Okay. So kwan man god mo ingon ta nga na siya'y diferensya sa huna-huna. Dapat ang atong authorities diha i-hold guro ni usa unya i-check jud kung naaba ni siya'y medical certificate that indeed kini siya na-adjoy diferensya kay pwede rin ba mamakak po kay Feb Elmer so that maka-ikyas sa unsa nga mga cases.
20: Ah, gali, oo.
16: Oo, mawag yun unta ana. No? Kay, barag baka kuan maka good. Anyways, base na tabuan lang yun ni Guru ba? Na panahon ra yun nga duha yun ka land bank ka mga ATM ang kuan, duha, ang iyahang na bukbukan ing ani. Oo, first time ni nahitabo dira kay Feb Elmer, first time.
20: Oh, first day ka kay February nga natabos diya sa mao nga lugar.
16: So karon total burag ang crystal raban ang nabuak no, pero pwede ra gyapon maka-transact pwede ra.
20: So far kay February according pagali kay ana mago na higayuna kay February kay do na kani sa bayawan sa tuang nga nahibaw-an, ubay-ubay pud nga ni naglinya unta ka kay February mao to nga wa gid sila maka-withdraw kay di man gyud na pwede maka-transact na.
16: Oh, okay, okay. Oh,
20: makatransak lang balik once nga ma-repair na pagbalik ni February.
16: Bitaw, siyempre, ang iyang mga kuan mga chips guro diha na nga irog na, ang iyang mga linya diha, basig na nga unsa na to, kusukusog. Pag, kuan bina, kay Feb Elmer ay, kinang burag fiber glass ang tawag ana. Kuan bina, ligon ba kayo na, kusukusog yung pagpuspus ani.
20: Dok na bato.
16: No bato god no kun ligo na dili na basta-basta ni mo nga mabuak pa rin ang kuan god windshield sa sakyanan ligon kay na siya imo nang labay-labayon ra gamay nga kun di na basta-basta nga mabuak or di gani kining atong sa bintana sa sakyanan pinaka window ba no di siya basta-basta nga mabuak kasama anang mga ATMs kuan na sila ligon na siya pero anyways bato man god po tinuod po nga pagbukbuk ani grabihan no. Oh, daw di na ko ma-imagine. Ganihan na, kidding aside lang, no? Basig kinabang pag lokat niya, walay kwarta, ana, moto ganihan mo ang istoryahan ni Kifay Pam, nga basig walay unod, no cash na po, di nga ni, napungot, no?
20: Or, basig Kifay Pam, no? Basig na yung magawas na kwarta po, inukdok.
16: Lahit na dayan ron ang kuhan, ang ATM, bukbuk, bato na dayan, ibukbuk niya. Pagkasuko. Basulo na po ni Marcos, hindi si Sarah ba?
17: Gani, gani.
16: Kaitan ni gobyerno ha. Anyway, sige na kay Tingog, ani kay Feb Elms, na kay Tingog.
20: So wala na kay Feb, wala na.
16: Okay, sige. Hindi, makakatawa man tayo yung balita. Good kayo sa kadaghanon ng balita, maupod yun iba. No? O niya, pareho land bank, lahi-lahi ng lugar.
17: Pagkulata, oy.
16: Diba? Murag, di na ko ma-reconcile sa kong una-una. Grabe ha? Gikang kag basay na muspos kag ATM, land bank. Abot dito, nangita yung kag ubang ATM niya. Gusto niyo land bank, yapon?
17: Sa kalaga po ni puspusan?
16: I'm sure dira sa bayawan, naghakay mga bangko diha eh. No? Kay, layo na bina sa Dumaguete, di ba? So,
20: City na po na mismo, Gordaga, na gina.
16: Oh, City na po. Aya, bayawan. Ang Basay lungsod ra, ana, Banwara. So pag-abot dito, tsambahan na puro. Maganiha pa ko naghuna-una sa pag-report ng kuha. Parihulan bang? Yun sa? Murag kung ano.
17: Murag na kayo ka, paano iyon?
16: Paano nangyari yun?
17: Nakaka-amaze.
16: Di, talag saan ganing balita. Anyway, sige. K5 Elmer, kumusta ang kanlaon diha? Wala na siya ning kuan.
20: Ah, super kay February. Karong mga oras, medyo pakita na gyud kining adlaw kay February kay gahapon. Medyo kuan gito kining may pag-ulan-ulan gito kay February.
16: Oho. Kay ang kuan manggod ang Bulkan Taal ning ning buga na pud to gahapon, oh, murag giabot na pud siya. Giabot na pud. Oho, sige. Kay Feb Elms, dagang salamat. Good morning kay Feb Elms.
20: Sige, sumuha na kay February no, kay Pam, ato ang matunol nga balita sa programa nga Foro de los Pueblos, katulad nato sa DTX 500, MyTC, o D3 Bio. Kini siya kay February Marasagang para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
16: tagalan bank diha ba? Ayaw ninyo hutda ng kwarta diha gug kuan god ang ATM ninyo.
17: Binli pa niyo gamay, ayaw nagtiluo ka. Sapo talaga mag-withdraw dira, gipang dok-dok na hinuon.
16: Kidding aside lang, no? Basig napungot ning bayhana ba kay gihurot na magpanguha ni sa mga kawati sa gobyerno o niya ang land bank ATM wala na unod kay gobyerno maning land bank.
17: Napungot siya, gipang dok-dok, gipang buak.
16: Basig pirmi offline maong maglagot. Bitaw, no? Matang isulti na ito ganiha. Offline, no cash, no internet, mangingana ba, no?
17: Mangingana ng mga problema, ha? Makasapot, oy. Samutag na kay emergency, yung mato ka dito kay mag-withdraw, yung pag-abot mo dito, and dili available ang kuwan, temporary closed.
16: Mamanay purpose ng ATM na to, God. Kinang naakay kadaganan, nga di ka na mag-over the counter.
17: Yes.
16: Because nga mag-over the counter ka, o niya, ang imong i-withdraw di ay 2,000 raman, murag mag-usik kas panahon, so dito ka sa ATM. Mag-over the counter ka lang para yun ni Pampang nga ga-withdraw o tag 150,000 o sa ka-withdraw dito jud ka. Kay ang sa ATM ang pinakadako ana is 50,000, di ba kay 5 pam 50,000? Oo.
17: Balo lang. Ikara na mag-withdraw tag 500,000.
16: Ayaw ko kuwan-kuwan niya agad.
17: Nindot kayong buhok. Mingaw, kayroon panahon na.
16: Nindot kayong buhok, murang kuwan, kinang kataw? Katawanan? Katawanan ang nawang. Kaila kang kataw?
17: Kaila, si Rina.
16: Katawanan ang nawang.
17: Katawanan.
16: Sige na, oy. Ingon din ni Kuan, karana lang ng mga greetings na ito. No? Nindot kay ni Sir, si Kuan ni Sir Jong, ipreparare na K5MJ.
17: Nindot okay na K5, Sir, bro.
16: Sir Boy no Family ba? Ingon niya din, good morning, his and her majesties. Wow.
17: Grabe ba?
16: Murag Kuan man mi, Sir Boy. Murag, yeah, king and queen eh. Murag ga-appeal man mi sa Kuan ng Coronation Nights Barangay.
17: May mga tatak.
16: May mga di kasi una pirmi ko ga-host anang mga coronation sa mga barangay. Ya galakaw-lakaw diya Her Majesty kuan ginang nalimot ako din ako kahinumdum sa kadugayon sa panahon atong panahon pa nga kinangula te kwarta baki 5 pam. Ya sige tag hosting anang mga piyesta pag humani mong host diha na magdunggabanay.
17: Gani. Adlaga na lang yung kadayon para siniguro.
16: Dili ka nga nag-host ko sa usa ka piyesta kinang Coronation Night. Ang search judi ay while ka host ko na nagdunggabanay slalom sa sa stage naglagsanay.
17: Pero padayon ra Japan ka.
16: Sige ra Japan pero ano ko slikod.
17: Wala ba dira basta ako dere ka kwarta ko.
16: Siyempre ginapatulan na ito. So na, hosting sa kasal, hosting sa birthday,
17: sa fiesta,
16: hosting sa mga sirs, coronation, kanta sa mga ingani, para makasapi-sapi ta, kipay-pam.
17: Mitaw, mangita dito yung pamaagi ba kung aso tama, pwede makakwarta.
16: Okay, di man ta, anak, pakabisi sa una, God, no? Kumbarag may time pa dyan ta, ingana. Anyways, ikaw ni Sir Boy no Fable dire, ingon niya, ang land bank good sir, expose ra kaayo sa ila mga ATM machine. Lahi sa uban nga ilang ATM na ay guard like DBP, BPI, BDO, Metro Bank, correct. Ang uban gani nga mga private nga mga ATM sa mga bangko, musulod ka paana Sir Boy sa murag gamay nga kwarto na room nga gamay nga dito ka mo-withdraw for your security. Na, pero ang land bank, dira ra na sa Dublin's dalan, oy. Okay na.
17: Sa yun ba kay pagadok-dok?
16: O niya, walay gwardya. Kay kanuman, nga, gakuan man ang gobyerno, ga-kinot. Ano siya nag-kinot gani?
17: Gadaginot.
16: Gadaginot mayo. Kay, siyempre, di na mo swildo o gwardya. Kay ana, kay unahon man nilang kuot ang kwarta.
17: Mauna. Nagkinuripot sila kay para na sila makuot.
16: Bitaw. Ni ana, ang balita ni KK5 Jong Versales, check na to ni mga KK5 ba. Kay naay balay sa abogado gisulod sa kawatan. Grabe, wala na JP Lee oy. no? Wala na joy pili mga ka K5 ang kuan. Mauni, unya mga pusil maligin eh. Oh. Teka muna ha, ato ang i-double check ni. Balay sa Bogado gi Eligar gilusob sa mga armadong grupo sa Tubuso. Ang armadong grupo abi na ko gikawatan ni, sorry no.
1: K5 News FM Live Report.
16: K5 good morning.
21: Yes, K5 Bright. Actually, dili kawatan.
16: Bitaw, ako ang nag-correct na bagura nga armadong grupo di ini. Okay.
21: Armadong grupo, oo. Base sa press release kay K5 Bright, no, sa Roslyn Jean Pili naman, yan itong trabaho niya, September 22, mga alas 5:30 sa buntag, gi-aligar ilahang gi-raid kay Kay Fabray ang pinayanan ani ni Attorney Clint Aranas. Sumala pa sa ilahang press release yang ilahang gi-disarmahan ano ang gi-aligar goons ni mao nga abogado dito ni sa may sitio Maaswa, Barangay General Luna, lungsod sa Tubuso kay Kay Fabray. Dugang pa ilahang nakumpiska ang M4 usa ka micro galil o usa ka kijinain sa subay ni ini gipahayag sa walong grupo kay Kay Fabray nga sumala pa si Attorney Clint Aranas gialigar na involbar sa kinini ang pag pamintaha no sa kinini ang manguma dinhi sa Northern na Negros niya. Allegedly, aduna sad sila gipangatubang karon nga mga kaso. Now, kalabot nini, atong usinsa kini maong report kay Fabray, pinaagi kang Police Captain Judicious Takalugo ang ato ang titumaba sa Negros Occidental Police Provincial Office kung aduna ba sila nadawat nga report kabahin nini maong insidente. According kay Spokesperson Police Captain Judicious Takalugo kay Fabray, ihapa nga susihon ano kay ang ilahang role sa PNP once dunay ipadangat nga reklamo or complaint ipablatter abi for example kay Fabray obligasyon nila nga mo pahigayon og investigasyon. Now kalabot nini nangayo og gamay lang nga oras ano si Police Captain Judicious Takalugo aron nga susihon kay Fabray kining maong gialigar insidente. Ato po minaon kay Fabray ang pahayag ni Police Captain na Judicious Takalugo tipik sa iyang kumpirmasyon kay Fabray.
22: Ikikon ko siya kung may amos na.
16: La 7:45.
17: Yes, kay Fabray, okay na.
22: Something like kung may nagpa-blatter o kung may nag-report, sir. Kasi usually, sir, ang ato na action sa atong kapulisan after the case na pa-blatter or may nag-report, eventually, we are obliged for to conduct investigation, to record document for the proper filing of the cases later on, eventually.
21: Okay. So, muna kina Bray ang pahayag ni Police Captain Judicious Takalugo.
16: Okay. Ano ko yung gamay ng mga pangutana kay Feb Jong, ano? Kining si attorney, unsay affiliation niya ani sa gobyerno?
21: Mao pa na ito ang susihon ka kay Fabray kung unsay iyahang kuan, unsay iyahang designation ani. Kay based on initial information ato ang nahibawaan, allegedly murag former BIR commissioner, something na na, kini siya.
16: Okay. So pag moingon tag BIR commissioner diri ba na based sa Negros Occidental ana syempre abogado siya
21: kana moy walan ta may bawo ka Kay Fabray.
16: Kuan pag pagsulod siya ang mga siyang balay kinsay tawo?
21: According sa PR no or press release sa walong grupo ang kinira nga mga goons as alleged.
16: Wala siya.
21: Posible nga.
16: Oh, sa Tubuso PNP naka-contact na kay Feb Jong.
21: We try na ko reach out kanilang buntaga no si Police Captain Markel Laganipa ang head sa Tubuso PNP pero unavailable kay Fabray. That is why dito taning reach out kay Police Captain Judicious Takalugo nang unsiho ta kung nakaabot ba ni siya ang buhatan kini mo nga report kay Kipa Bray.
16: Kanus agad yung ganyan na tabo usab? Wala na kumakuan ganyan ha? Kanus ano siya na isab?
21: Sa ilahan nga press release September 22.
16: September 22, no? September 22. Atong dugay na dahil niya, atong niaging mga sinimana pa.
21: Yeah, nakagawa sila ang press release last Friday, October 2.
16: October 2. So, September 22, ang kining balay sa abogado or ang abogado himself, wala siya nagpa-record dito sa Toboso PNP that he is a victim of sulot. Ano yung mga tawhana?
21: Tama, ibawa natin aron kay Febray, ano? Kay si Police Captain Julius Catalogo, ni pasalig sa to ang mo feedback siya once doon na siya makuha ng information.
16: Kaya matingala man, matingala man ta kay una-una nganong basigo ano nakapa-record ba siya sa police atong gani, September 22 or wala og wala may pagawas og press release ang NPA wala yun ni na hibaw-an nga ing ani di ay
21: onya kay ang una actually nga statement ni Police Captain Catalogo wala siya ka-receive. Og ingon ani
16: wala, wala spot, wala spot ni ana.
21: Wala siya ka-receive daw as alleged, pero yang susihon.
16: Okay, mga KG9 ni no ang mga pusil no.
21: Dagko ni. I mean high powered kining M4 micro galil ug ang kining KG9.
16: Pila gini kabuok tulo? I-check double check na kami. Tulo ka buok dai ni. Dagko nga mga kuan unya, may mga kuan ni ha, may mga tatak ni siya,
21: ano,
16: mga tatak ni siya. So in short, kuan na M16 na ay KG9 unya na ay aning si tawag aning usa. Gabi mga bala daghan kay mga magazines ano. So kiniba questionably po ni kung kiniba lisensyado ni siya. Mga anak po ni pangutana, kiniba may license ba siya? I'm sure once nga abogado ka may mga iltaf ni sila no. May mga may mga lisensya ni sila pero mao na lagi no, naunahan na nasulod sila sa aning grupo ha. Additional pusil sa NPA ba?
21: Gani. Sige lang, ato wala ning subaybayan kay Kipa Bray. Ato lang mabuto-buto na gunsay feedback ano ni Police Captain.
16: Kinsa Guroy,
21: ato apong tingaon nga makabot ang linya ni Police Captain Mark Kelly Laganipa sa Toboso PNP.
16: Bitaw, kay gusto na ito ni hibawan kung kanusa ni siya, atong 22, nakapablatter ba ni siya? Or unsang hitabua? What is the unsa katinuod nga kini siya na mga goons ana mga pangutana unsay ko amo ra man ning allegation sa NPA no nga may goons kini siya magaling kay normal kuno sa mga abogado gon nga na ay mga kuan dili goons ha. What I mean is normal nila nga na ay mga pusil abogado gud sila mga defense and kuan is lawyer ni sila eh no mga lawyer ni sila so dapat may kuan yun ni sila may depensa.
21: Sa ilang ang uban nito mga kauban sa media na gani ka K5,
16: ha?
21: Normal. Oh, ang uban nato mga kaubanan sa media, normal nga mag-acquire.
16: Yes, normal na ayud na.
21: Sa trabaho ba?
16: Kay ato ang trabaho diri pud sa media, murag abogado ra pud ni ba, no? May gani nang abogado kay sigurado jud na sila diha, kuan kinang
21: yes,
16: dagko kay mga pusil. Pero daghang gani gadalag pusil nga wala joy lisensya, nga di man pud media, di man pud kuan, manghold up pa yang uban, no? Manghold up. Mang hold up, mang hulga, ana ng uban, no? So, ana. Kinang mga lima ilisin siya, mapunay una-una mo pakita-kita ba, no? Nana, oh, na koy kuan diri. Unya himan-himan ang mga pusil di ay wala joy bisag usa ka kurit gikan sa iltap.
21: Kulurum din.
16: Naay nag-feed na to din rin. Si Attorney Clint, daw is a former president and general manager sa GSIS, not BIR. Okay. Sa GSIS di ay. Dili di ay sa BIR kay Five Jong. Pero
21: si Kuan man pinagsutugan sa toa kagabi si Sir Julius Marinilas.
16: Okay. So anyways,
21: amigo daw niya ni.
16: So dira magudapita sa Toboso, Calatrava, kung na kay mga pusil-pusil na hilom lang jud ka kay nganuman, daghan kayong mga chismoso nga makapanugid diha. Kung dili police or army ang musulod nimo diha, nay ubang grupo nga wala nay mga search warrant, lusubon ra ka. Kaya ang mga police, mga NBI, mga CIDG, Philippine Army, once nga musulod na sila sa usa ka balay nga suspect or ginasuspikan nga daghang mga pusil, they need secure sa gitawag nato nga search warrant from the court.
21: Medyo process na nga subayon.
16: Yeah. Or diran ka pa, o niya, manuktok ba na, tagbalay, taglas 3 buntag na ha, tingin niyo ha, last 3, last 4, last 2, na, usahay, last 4. Kay para sigurado nga naadyod ka diha, kay kung musulod is naglas 12, o wala na dirang tag-iya, no? Ayun na nga last 4 sa buntag, manuktok, kay mabana, ha? Last 4 na sa buntag, manuktok, o niya, launa pa lang, naghukmong na sila diha. Dira na sila mga pi, may dala na silang thermos diha, na sila ay kuan, na mga tinapay, may mga kuan na sila dala, dira. So pag alas 4, kinang bago diyo ka bugtaw, nanguyab ka pa, ay, oh, may search warrant ka do. Pero at least may due process, ha? Oh, may due process kay wala man na butang dira sa search warrant kun kung unsa oras ka musulod, but basta anytime you can do, basta may search warrant ka. Pero kung NPA na musulod nimo, kung alang-alang ka pa, di lang kay search warrant, walay papil-papil niya. Patira na lang pirtahan niya. Pag sulod, ukay na yon, asa ka papil niya, luhod na lang ka gayag patawad. Ana. Pag wala ka, buenas kay kang dako. Og naa ka, basig ma tumbling jud ka. Taga GSIS DI. So dili basta-basta si Attorney Clint ano.
21: Got it all.
16: Oo. Salamat kayo sa nag-feed nato diri ha. Wala ni siya, wala naman siya gi-klase no, nga maminaw ra man siya nato. Ano?
21: Murag kaila ko ana ba.
16: Salamat kayo, sir. Salamat kayo sir Rakay. At least na kuan dominante kay ni iyang kuan sa tuboso. Dominant kay ni siya, pasimple ra ni siya. Unya walay makailog na nang iyang kuan diha. Grabe ha. Sir sa Domingo sir kantaha ang Be My Lady ha kay maminaw ko ha. Be My Lady. Grabe ha tigong ni tuhana no.
21: Sige.
16: But, manulog ana magka sir untaning
21: up kay Fabray nga unta ta makabot pud si Attorney Clint sa pagyahan sa sentimento kay Fabray bahin ni ining maong allegation.
16: Grabe ha ang mga NPN wala nay pili kung na kay gibuhat or wala once nga kuan murag matargetan kanila no. Bang pangutana po nga guns man ilang tawag so mayon ka guns na mga men si Attorney Clint murag ana no. Ihan isa police nga kuan ha ayan isa NPA nga press release ha dili amuha ha. That according to them, as alleged, niya may guns. May guns siya. Guns and roses, lahi po na, no? Oh, sige. Guns and roses.

0: Ah, yes, di ba? Kipay pam na?
1: Correct.
0: Kay kinibang mga igsoon na to sa mga diha sa walhong grupo, before ni sila mo action, napo ni sila yung mga nakuha ng mga information against the person nga mauna ang ilahang target kay Five Pam.
1: Ano, Jun?
0: Kay kung maayo lang pong kang tao, wala ko naingon nga si Attorney Kent Malain, ha? Wala taga ingon, ana. Una yung mga tao, good nga kinang mga buhi, raga...
1: Tarong.
0: Kung wala kay kontra, wala kay gipit andi ha, ay ani. Burag wala man yun maapil-apil sa mga ingani, no?
1: Wala, Jun. Linaw ra, linaw.
0: Oo, pero wala ta ni ingon nga si Attorney Clint ana ha. Basig naala jud dili lang jud nagsubtanay sila dira or sa sitwasyon na, no. Good morning ni Sir Randy Kang kay naminaw aning orasa ron. Good morning, morning ni po, sir. Asag ha ni naminaw siya oy sa iyang cellphone nagmonitor ni siya nat. Oo, basta ing ani ba kay Five Pam nga naay monitor nga mga iani nga mga tao kay Five Pam. Ga kuan ko kay Five Pam ga anxiety ko.
1: Ngano ba ni ngano ba?
0: Mawala ako sa kuang-kuan. Balo in town, oy. Murag nahadlo ko kay Five Pam.
1: Ayaw ka doon kanto good.
0: Oh, pag si Serandi, guro, kuan, kining na national nga mo kanta-kanta, maumao ni sila ni kuan, no? Ni
1: Martin.
0: Ni Martin Rivera, ni Ogi Alcacid. Di lang po sa height ni Ogi, kaya dumadig di ko ganahan na ng height. Grabe yung tingog, Sir Randy. Paminaw mo last 11 hantod launa kada Domingo, ha? Si Sir Randy kang kipaminawan ninyo.
1: Murag original, kay, no?
0: Murag original. Hindi, aside from murag original, naa siya originality yun iya, ha?
1: Oh.
0: Okay, mugista dito niya, mugista niya dito kay Five Pam? One time?
1: Pwede.
0: Nakata dito sa Tubuso, sa Red Kite, no? No?
1: Mm.
0: Mo-audition minimo si Randy kang kay Sir? Mo-audition mi, Sir? Ana, ikaw una dire audition kay Five Pam be, kausa lang be, one line lang be kay basig ko makapasar ta be, sige be. Sige kuno be. Kanta diha kay Five Pam before ta mo commercial.
1: Ikaw.
0: Oh. Sige na. Kanta na.
1: Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba.
0: Oh, pasok na ba Sir Kangke? Pasok na. Ako pod ha.
1: Ikaw pod.
0: Ako pod kay nang para makakuan ta ba maka audition tani buntaga onya sa Domingo base na tay time dito ta mo kanta tanya dito. So murag pasok naman to guro ako testing nako. Lord, patawad. Mubalik pa ang
1: Foro
0: de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis eh, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dr. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
4: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
5: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
5: Mm.
4: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit